0: sige, daling susiyon subayo ni ka
1: tama. Apo na isgot
0: ra kabalo ra magita expected na kani si kani nga mayor nga yap ni sud yung kay interviewon po dili pareho katong babae.
1: Bibien
0: yap. Murag the comeback of Bibien yap will do this 2028 ta siguro katrupang Philip ba.
1: Caught on the mouth manggil ang isda ba. Adakpas ba ba grabe gud imong recording ba.
0: Ay nako. Salamat sa report kay Trupang Philip.
2: Basa na ang report gikan sa patrolo garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Cas Gold. Alang sa kay usab Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News. Live report.
1: So, ayaw mo ta Katropang Ruin.
0: Ato na to nga taga Barangay Ilaya. Mga ma'am sir, kung namina mo karon, antos-antos na sa inyong balay ha.
1: Nga naman.
0: Butangan na sa inyong nagtrapal kay unahon pa ni Mayor ang barangay poblasyon. Ayaw lagi! Ikaw na lang mag-mayor!
1: Hindi ko ito niya intention tingali. Basig isa dool sa kondughan kay asawa ko na ako na dihalangan. Hindi na ako na unahon. Asawa na ako magproblema sa iyong mga katawan.
0: Nga, unsaon na lang ito nasa bay, barangay Marcos?
1: Tagaano po ito? Unahon ako na akong asawa?
0: Unsaon ito mga nasa kalabanin?
1: Sagdila sila sila.
0: Katong sa San Vicente. Nga na landslidean pa, naglisod.
1: Kamu manggo, media manggo, takataka mong report ba?
0: Sa katong sa I-Aligado.
1: Na?
0: Oh, saan man to? Dili sa mo madiha magsigig dali-dali. Kay ako ang mayor! Ako ang magbuot kung kinsa akong hatagan o niini mga materyales nga gikan sa duha ka senador.
1: Mura bagiya ha?
0: Baggagnaong.
3: Okay.
1: Hatunod lang, ang katungdanan ni mo diha, hanayon ang pagpangapodapo. Dili kay butan ni mo, kinsa imong paboran o dili. Nga murag, naman, pariho na tanang taxpayers kung murag, nakabalo ka, mayor.
0: Murag mo doon naman siguro ta sa istorya sa mga tao, diha, mayor. Nga ang paghantag ni mo kayuda, pabor-pabor.
1: Agay!
0: Wala on tabi nagatuo.
1: Kusog ba ta siglan?
0: Kusog kay signal nito! Okay.
1: Sharog, di ka kanungan ni Mayor! Grabe po na yung buha. Ay, panahon na sa panahon sa pag-anto sa katawan. Inga na pa imong ginabuhat. Unsang klase ka. Mayor, ikaw dapat ang pinakaubos niya.
0: Mayor, tata, iya. Burak ba inisan yung kas 2028 ni Mayor Bibien ba?
3: Okay.
0: Bagay, pareho raman mo mag-isoon pero lay-lay mo panglantaw sa pamulitika.
1: Oh, good na good. Mingon tag walay pamulitika dela pero ang nagdumala, ginapatuman niya ang iyahang political interest.
0: Gob, Ruel, Tokayo, Pacquiao, pareho kong check ang mayor dia sa Nimo sa Glanbe. Eh, marag layo man kayo sa hulog ni.
1: Di, pasangin lang niya sa media. Nga, usar ka media ang naghatag sa iya o bad impression. Dili mang gunta ng dautan. Pero kung itong gisulti ni mo, caught on the aka, nga nag-ingon ka, unahon ni mong asawa, i-explain na, mayor!
0: Na, ipabayad kay mayor ng nabisahan yung ginukdok.
1: Wala, hinil.
0: Buak na.
1: Tulag na.
3: Atay.
1: Sa pag-uba na, guna kaligo na na.
0: Ay, nako!
1: Na-stress naman si Katropang Ruel.
0: Mayor! Abenis Mayor eh. Idol po bilhin ako ni si Vice Mayor yung anak.
1: Gani ba?
0: Ay nako. Sige. Irang, ampo na lang ta mga tagaglan nga unta magbago ang unahuna ni Mayor Tata Yap nga ipangapod-apod o gatarong na diha.
1: Sakpa na isda eh.
0: Sakpa na noon sa yung baba. Mawala, kanilusahan ka na mo speech ka ba nga?
1: Oo, wala mandam.
0: Wala mandam. Kadang,
1: wala mahan ay.
0: Free will.
1: Oo. Oh.
0: Kamalo mo mas ganahin ko ka ng mga free will speech ka naman. Mugawas mo ng kamaturan. Kanagikan yun sa kasing-kasing.
1: Kanag ulit reguan na dili masahon.
0: Oo, oh, di masahon. Mugawas yun sa kasing-kasing. Kung unsa to'y mong gibate, maugin na ang imong mapagawas. Basta free will.
1: Mo lagi. Mo na, kamo diha ng mga taga-umaranggay. Balhin na lang mo sa poblasyon.
0: Tama. Tama. Napa may siguro yung nagkakariya diha?
1: Napa siguro. Balit sila eh. Kasi tag-iya niya sa mga kuan.
0: Sige lang, sige lang. Atong ano hon. Tiwasan na ito yung uba po si Mayor.
1: Sige, sige, sige. Kay, mas maayo ni nga isgutan. Kaya nga naman, panahon ng kalamidad. Naglisod ang katawan. Dapat na ang mahan. Nga mo amuma siya ang katawan.
0: Sige na, kay, sige lang istorya niya. Kaya mag-ayos sa secret of health sa takadali. At sa palutsan mga katropa, ito President CEO, Boss Romilito. Oy, kinigabayan na itong Krio Santo Plus Gold.

0: Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule og Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Daytong sa kalihan.
3: Kalahian?
2: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
3: Pero kanang supper,
2: sige, yung sa mga?
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Nagkakay kang Santo Plus Coffee Mix ba? Pati akong bangko, imong ginayaban.
1: Atay.
2: Sorry, good friend.
1: Ayoy!
2: Wala na yun. Sayup gito siya. Wala na rason. Asa, kuha lang tagi na agency.
0: Ano na yun? Basi, mabasa akong lubot. Ani, ito, pabaya ko dito sa Unihab ba?
1: Atay.
2: Unihab day?
0: Unihab daw. Dili siya, separate siya, lain siya.
2: Okay.
0: Sige. Ato lang i-check dito unya mga katropa kung tagaan ba ta og ayuda.
2: What's up, Mike? Apektadong kudod, Mike. Ang among mga kuan ba? Mga asawa, stress sila.
0: Stress sila.
2: Kaya wala na sila pangpalit.
0: Kinanglan na mo ipacheck kay Dukuko.
2: Kay Uko na yun. Di lang sila sa kwan. Emergency lang sa.
0: Di, pareho. Raman na sila sa. Di ba si Uko say psychiatrist or psychologist? Doble ba siya?
2: Oo.
0: Psychometrician. Psychiatrist pod.
2: Oo.
0: Sure ka?
2: Hindi man kina siya. Wala
0: so,
2: i-check sa ito.
0: Masa kayo pangalan ni Uko?
2: Orlando. Orlando.
0: Orlando.
2: Uko. Uko.
0: Junior.
2: Ginabi kay ato nang i-check kay pasig mali dito.
0: Daman ko din mga sumpay-sumpay sa pangalan.
2: Sumpay-sumpay sa ilang kwan.
0: Marius Orlando de.
2: Marius niya.
0: A psychiatry.
2: Internal medicine pag yun.
0: Dagan malinig titan yung si Doc. Gawa ni Doc.
2: Kumanan tayo. Simple lang tayo.
0: Pero naka-focus siya sa pagkatiman sa mental health o addiction psychiatry.
2: Ay, bagay na siya iba.
0: Mga adik-adik. Kay Bumbong Mark. Sorry. Bagay na siya. Mag-doc ka. Pwede ka kay BBN Doc.
2: Di mo hatag lang siguro siya kanang kwad.
0: Dili Bumbong Marcos.
2: Ano siya?
0: Bernardo B.
2: Mauricio?
0: Mauricio.
1: Atay.
2: Mauni ka dahiga no.
0: Hindi, bitaw, seryoso na karoon mga kaginaan. Kaya itong isgutan ni karoon, Chip. Asa bang gindapit nagkulang? Sa pagpatuman sa balaod sa gobyerno o sa kulang nga ginatawag na itong parenting skills sunod sa balay? Akong iusap na, tingnan lang ha.
2: Alagi.
0: Pero ang pangutan na, the same na magyapon. Mga katropa, din yung magundiya ego ng isipon lang sa DepEd. Kaya DepEd bago nagstorya katropang Chris, nga isolated cases ang nahitabong madugong pagpamusil sa Tacloban o katulad yung pagpanunggam sa Cavite. Samtang ako ba nagkinto sa kadlok sa mga ginikanan o magtutungha. Ang principal nga nito ator sa briefing, di ba, ang nakabot si Sekretary Angara, nakuyapan man gani tungod sa trauma. Di ba? Luyo sa nagpundok ang mga balaod sa nasod alang sa kakuwang sa kaluwasan sa mga kabatanunan, Anti-Bullying Act 2013 pa namugna. Mental Health Act 2018 namugna. Klaro nga doon naghihapoy dakong lungag sa pagpatuman ni ini tungod sa kakuwang sa mga lisensyadong guidance counselors o luag nga seguridad sa tulungaan. Imbes nga dalion, niining atuang mga magbabalaod ang pagpaubos sa edad sa criminal responsibility, isip tubag sa kasuko sa publiko, tanawon sa siguro, sinipon sa siguro, ang Anti-Bullying Act o ang Anti-Mental Health Act. Wala man ta nagsulting supakta sa panawagan ni Robin Hood Padilla nga ipaubos sa 10 anyos. Misa ako, makasulti ko nga marag okay ko ni ana. Pero yun na pa siguro lang tanan. Mag-focus siguro ta sa prevention. Kay kani criminal act naman eh, human naman ko di. Ang kaning balaod doon, ngayon paubos din mo ang sentensya, kung magkabot pasabot, nanay na buhat ang bata. Pero dirita mag-focus ba sa prevention? Mura mo na ka itong panglawas, di ba? Prevention is better than cure. Mauna kanunay ang atong ginaingon, mga kagilaan. Naatay balaod doon, Anti-Bullying Act, naatay Mental Health Act, 2018 na mong na, unsay gibuhat sa pag-implementar ni ini. Mga katropa, para sa kuha ang sinot lamang dili gyud makasulbad sa ugat sa problema kung ang mga hamtong o ang sistema mismo mao ang nagpabaya. Diba?
2: Correct.
0: Klaro, magyugay na mga kagilaan.
2: Mana nga gawas sa obligasyon sa gobyerno, ang gamot sa disiplina o kalig-on sa huna-huna sa kabataan-unan, kinahanglang magsugod-sulod mismo sa panimalay asa man dayigikan. Sa balay, ginakalimta na to ang pinaka-importanteng panahon nga maistorya na to sila, makumusta na to sila, pinaagi sa haom nga parenting skills mo na itong ipatuman mga katropa. Para usab nga dilita magmahay, maulahi ang tanan, malimta na nato nga ang pinaka-essence di ay nga nung ato mga anak kadunay problema. Tuon kay nga na ang ilang masinatian, ang ginikanan dili lang basta magpakaon o mapatunga. Kinahanglan ang aktibong pag-istorya, open communication. Pagka mabinantayon sa mga red flag sa pamatasan o paglimita sa kontrol sa social media. Ang labing maayong balaod o ang labing luwas nga eskwelahan mamahimo lamang epektibo kung ang gobyerno o ang panimalay mag-abag sa pagtukod og lig-on nga taming batok sa kapintasan. Sa katapusan, ang usa ka katilingban pagahukman dili sa usa kung unsa kini kahigpit mosilot sa mga bata, kun dili kung unsa kini kaepektibo sa paggiya kanila sa dili pa sila mahulog sa daotang dalan.
0: Correct. So, mao na itong resulte. Siguro, dili ang Juvenile Act itong i-review. Siguro, kanang
2: implementation.
0: Implementation. O, pwede na itong i-review siguro ang 7610.
2: Oo, pwede. Kay,
0: ang isa sa rason nga nung mga ginikanan, mahandog ng mga saba sa bata.
2: Umauman ng 7610.
0: Umauman ng 7610. Kay, gamay lang ano, DSWD.
2: Oo. Di, sukat bang gipagsugod ng 7610, aminado gina tanan nga medyo na kunhuran ang
0: pagdisiplina
2: sa mga bata. Pero
0: wala man tayong problema dati nga naman. Ako nakaagi kog bunal o bako sa akong ginikanan. Ako nakaagi kog kusi sa singit sa akong mama. Nakaagi kog sumbag sa akong papa. Pero asa man ta karon? Di ba? Naatay kahadlok.
2: Correct.
0: Nga makabuhat og salaod.
2: Mm.
0: Tungod kay katong inang pagpangasaba sa to ang mga katropa, dili to siya rason nga kung bagay yatakan kita. Kung dili, disiplinaon kita, i-correct kita sa to ang mga pagkakamali.
2: Bullseye! Tanong na to, asa ang ginikanan ni mga bata? Unsa ay gibuhat sa ginikanan eh? Nga nung very familiar kay sa musil, unsang lifestyle na sila. Giunsa sila pagpadako. Kung tinuod man galing walay ginikanan ng 14 anyos, giunsa pagpadako sa iyang guardian kanang iyang anting nga polis.
0: Ito na isa sa mga problema lagi diya. Siguro, ang una-una sa polis, makakato ng iyang pagkubangkon at doon nun sa ang paggamit ng pusil, nakalimtan ang responsibility. Wa mamatutuog pag-ayo sa bata. Diba? Ya, karon, kariba? Sabi rin balaod na to, papel lang ni Katropang Chris.
2: Dapat
0: nindot kayo, diba, ang balaod? Anti-Bullying Act of 2013. Mental Health Act of 2018. Pero kulang sa implementasyon sa aktwal ng mga tulungaan.
2: Diri makita ang kapasidad sa ato mga kongresista.
0: Mm.
2: Nga kung saon nila nga ang maong balaod nun i-implementar sa matag tulungaan. Kay kung kulang sa implementasyon, siguro tanggalon ng mga principal diyan nga wala gahatag og panahon ani.
1: Atay.
2: No, problema ni sa matag estudyante, sa matag ginikanan, pero nganong walay gibuhat ang matag tulungaan bahin na ng Anti-Bullying Act o Mental Health Act. Siguro atong paninglan ang mga kongresista nga busy kayo siga implementar og proyekto, ganahan kayo.
0: Katropa Chris, ako ang part. Dili na ko mamahay ang mga teachers.
2: Okay.
0: Dili na ko mamahay ang principals. Nga naman, unsaon man nila pag-implementar nga mismo ang maestra man lang ang gina-assign nga na pa may laing buluhaton sa eskwelahan, sa classroom.
2: Ganoon.
0: Imuon mo guidance counselor ang teaching personnel. Di gina kapokus sa iyong trabaho.
2: Correct.
0: Pag-imo og non-teaching personnel og lisensyado nga guidance counselor nga maoy mo tutok diha sulod sa tulungaan.
2: Daw, nga nung dili mo magkandak o mga symposium nga ipa pa-audience ninyo mga kanang dunay kapasidad ng mga teachers. Kung wala pa man lang galing ma-hire ng mga psychometrician diha, mangitag intervention, mamanatong trabaho, mangita tag pamaagi unsaon nato ma-prevent ang problema nga sama ani.
0: Ah. Pero importante para sa kuwag yung katropa kasi importante nga aduna gin natin si personnel.
2: Correct.
0: Muna ka mo mga magbabalaod, paningkamot mo nga mabutangan ninyo nag-budget na nga kada eskunahan, pila kaya tulungaan sa tibuok Pilipinas. Unangon na to ang sa public, kaya ang private naaman na sila.
2: Correct.
0: Di tamag-uol sa mga privado, kaya pinda nga gibaydan sa tuition sa mga bata. Sunod sa pribadong tulungaan.
2: Sige lang kayo, basig mahangyo na to o mga adlaw, mahinabi na to si Congresswoman Sherlyn Banias Ugarales para pwede ning i-revisit kung unsay buhaton ani nga anong na binbin maning anti-bullying act, wala may nahimo nga implementation sa matang eskwelahan, nga anong walay non-teaching personnel. Muna ipakunta na to pohon kay mas dali man na to ma-access si Congresswoman Sherlyn Banias Ugarales isip representante sa atong Lone District of General Santo City. Kaya kung matagaan na ito ng solusyon, pinaagi lang sa mga legislation, nga nung dili man. Nga naaman ang available man ang resources sa tuwa. Labi na karoon ng krisis taon niya, madungagan pa niyong stress sa matag pamilya, sa matag ginikanan nga, kumusta nito ang anak nito nung? Basi na itunood ito, basi nagplano na po ito dili maayo. Wala rin po kaka-istorya sa kumang anak. Ginikanan ka, grabe ka busy. Pero dili po rason, nga di na ito, kumustahon na ito mga anak.
0: Na, kabalo ka ang naaday silot ang dinimusunod ka tulunghaan ini?
2: Na!
0: Ang mga opisyal sa pampublikong tulunghaan mamahimong mga tubag o administrative sanction ubos sa civil service rules o DepEd regulation?
2: Agoy!
0: Na, madaling nga nung wala man yung gina-check. Kana ba mga tulunghaan na ano sila mga Child Protection Committee? Na ang mga tulunghaan na ba'y anti-bullying policy? Na ba'y student handbook? May tungkol din. I-check ko nun ninyo na. Na ba'y makahatag ba sila og saktong rehabilitation o counseling? Di lang alang sa mga biktima kundi lakip na ang nagabuli. Aron matuloy na gilang pamatasan?
2: Dapat ay intervention nyo rin ang gobyerno. Dili kay murag mahitabo lang ni nga ma-express lag ba ayo nya magbabida-bida na mga congressman da nga makauulaw ang ilang binuhatan ba.
0: Ang problema sa ato mga legislators katropang Chris. Dito nakapokus dahil sa silot. Dili man ta wala man ato ginasupa kay ako bisag ako okay ko dari. Nga paubsan ang AIDS criminal responsibility. Okay ta di awate question di balik sa dati 12 anyos.
2: Okay.
0: Pero mga katropa, ang daling, ang pinakasolusyon ko dali, ang ugat. Ang ugat, yun, kaya karamang kong silot, panghandlok naman ko na. Diba? Panghandlok naman ko na. Pero unsa ang pwede pa natong pagabuhaton bago masilutan ni mga bataa? Diba? Kaya dili magod pwede nga mo decision kita tungod lang sa kapungot sa publiko, dapat nakabase sa scientifico nga pagtuon sa pamatasan sa mga kabatanunan. Iba?
2: Ya, yeah, makuha nyo na ito nga ang responsibilidad sa panimalay, labi na aning modern na parenting, lahi na yun katropang Ruel. Ang ila nga, ma-provide lang, matagaan kag cellphone niya, okay na ka. Di lang ka magsama-sama niya, okay na ka. Pag dakuan ang bata, ayaw katingala, ang sinultihan na mura na siya cellphone.
0: Dili ato balikan ang katropang Chris. Ang krimen sa bata usa lang ka sintomas.

0: okay ra biyaan ninyo anak, dili gid siya okay. Dapat pukawon po nato mga Ginikanan nga ang tinuod nga obligasyon naglakip sa emosyonal nga pagkiya, dili lang sa material nga panginahanglan sa mga bata.
1: Mao mo gina ang role sa Ginikanan, mahimo kang flexible ba kung unsay mas makaayo para nila. Kung naa may intervention sa gobyerno, subit. Pero kung ang imong responsibilidad di nimo mabuhat, dako kay nang kapakyasan ka trupa. Ug dili ikaw mag-anto sana. Ang imong anak mura giguba nimong kaugmaon nga para niya. Nga naman, importante nga do natay open communication. Unsaon nato pag-aghat kitang Ginikanan nga maminaw sa suliran ang sa atong mga anak nga dili maguna ang pagpangasaba ug ang pagpanghapak. Di ba? Lisod kayo.
0: Naisakit kita dap usahay nga mga Ginikanan eh. Pagbakasalagad ang bata, sapan. Pagbakasalagad ang bata, bunalan.
1: Na.
0: Dili ba pwede nga paminawon sa nato o unsa ang ilang mga yangungo o ganong nabuhat nila na bago tamo hatag kanila o advice? Ano ba nak? Nga nung nabuhat nun? Sina hitabo na? Ganong nabuhat ni mo to nak? Ano yung magod, pa, giunhan magod ko, nanimalos raman ko, okay. Pero dili maayo ang pagpanimalos na ka. Kung adun na may mag-away sa imo, palayo na lang yun, sumbong sa imong maestra. Dili ba na ni mo ikabayot?
1: Sakto.
0: Di ba? Ayaw to do ang imo anak. Nga kumbaga, kung na'y magbully sa iya ha, sumbagon niya dayon, ayaw.
1: Dili mauna. Sa'yo mo, ang pride magod maguna. Ginadagdaog ka, baliw si. Di mao.
0: Kita nga mga Ginikanan, dapat kahibalo magod ta sa mga timailhan sa pag-usab sa batasan sa ato mga bata.
1: Correct.
0: Di ba? Kausaban sa batasan, kanabang nahimo na dati dili man siya loner, karon nahimo siyang loner, nya dati di man siya dali masuko, karon dali na lang siya mga suko. Mauna yung mga kinanglan natong bantayan sunod sa panimalay sa ato mga anak. Kaya kung yung ana ito mga anak, there is something wrong sa iya ha. It's either, ha, na siya ginaagihan, it's either nabully na siya, na siya ginaagihan karon, nakansyawan na siya, oon sa pabaday na itabod, ya, mautoy dapat ang atong pagbuhaton, isip mga Ginikanan, di sunod sa atong panimalay.
1: Uya, kita pong Ginikanan, kinahanglan na ito nga iandam itong kaugalingon sa anger management. Kay kita nga mga hamtong sa sulod sa balay, dali kay tanga mamalikas, manakit, masuko na yon. Unsa pa ang atong paabuton nga mahimong batasan sa itong mga anak kung kita mismo ang nahimong dautang ihimplo din nila.
0: Di ba? O na itong ginasulti kung mag-away man ganin mo magtiayon, maglalikas man ganin, ayaw ginipadungog sa bata.
1: Tago mo skorto.
0: Ayaw din yung padungog sa bata. Kaya madala naman ko na nila. Hangin tod na na sa ilang pagdako.
1: Correct. Muna imong giset nga mindset, thinking, imong gina-brainwash indirectly imong anak.
0: Karang, kung papa, okay naman na kayong papa man kani, ani man o, dali man masuko, manumbag man na yun.
2: Okay.
1: Diba? That's the generation nga imong iset.
0: Nga ang epekto yun sa social media katropang Chris Pertikin dako ani.
1: Kana, bugat na.
0: Di ba ginato malikian? Unregulated ba ginta dari?
1: Oo.
0: Ay mga algorithms diya sa social media mga katropang nga usahay toxic algorithms sa itong tawagon diya. Sa internet. Ang miti o moralidad sa mga kabataan karon usahay diya nila makita.
1: Asa ba ito nakitaan nila itong pagpatay, pagpusil patay, di ba online games man to? Nga maroon para sila sa ilahang... Kaya
0: ilahang... 14 anyos, adunay ka parehong sanina ang gisulob sa katong nahitabo sa laing nasod.
1: Namusil
0: ka... Kalao KMFDM.
1: Oh, KMFDM.
0: Unsay...
1: Marang metal band na siya ba?
0: Dili.
1: Mo ba?
0: Russian ano na siya? Russian word?
1: Sige. Atong kung ano na eh. K-Merit for Dimitri.
0: No. Dahil lang ah. O, naan na siya, metal band siya, pero may Russian word meaning ni siya eh.
1: O ba Russian na din? Hadlo ka, no? Dili ni coincidence katropang Ruel.
0: Correct.
1: Katoyang gisuloom. Malagi yun.
0: Basta. Or no majority for the PT, orang anak.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ato lang balikan, mga kaigsunan.

0: mental health, anti-bullying act, palihog siguro, executive body, panawagan nato sa itong Pangulo, sa DepEd, mga kaigilaan. Siguro, it's time na nga i-implementa siguro ni bago pa muhamtog na paubso nato ng juvenile act na edad niya.
1: Mm.
0: Siguro, mas mag-focus siguro ta kari nga anti-bullying act o mental health act na to. 2013 pa ni o 2018 nga balaod, mga kaigilaan. Nga nung wa manintawo ni makitaig mag-ayo mga kaigsunan. Kaya ang dapat bago nag-iskulahan, mauna siya ang safe spaces sa ato mga bata.
1: Dapat lang.
0: Ang eskulahan, ang komunidad pa po nato, naabot by safe spaces. Importante kayo na ba nga mabala na ito?
1: Sa community na amon po na mabuti.
0: Unsay kapuslanan niya ito mga sangguli ang kabataan nga sila man unta ang una nga mo implementar di ini mga programa sila mga barangay.
1: Di lang unta ba tinuot yung gingon soban nga ang meaning sa SKD na sa sangguli ang kabataan.
0: Unsa na?
1: Sangguli ang kawatan.
0: Agoy, ayaw.
1: Di ba? Di lang unta ito matinood ha?
0: Kay dapat ang trabaho sa SK, youth centers, sports program, physical activities, para sa mga kabataan din sa barangay.
1: Dapat mag-yun.
0: Aron dito, mabaling ang ilang enerhiya.
1: Mm.
0: Di ba? Panula mo niya, basketball, volleyball, unsa ba mga games niya, uso ka ron, pickleball.
2: Okay.
0: Halos tanan na. Nakita na ko, Dres Jensen, na puro ni courts, pickleball.
1: Okay. Wala ng basketball court.
0: Pati ultimo, diya sa kanang resort, diya sa padulog, kanang apupong, na shortcut ba?
1: Nagya po pickleball.
0: Oo. Naanay pickleball.
2: Okay.
1: Lisod lang ba nga aduna tay masinati ang mental health problem.
0: Nining panghitabo mga iputag unsabay kapasidad sa DSWD especially diri sa tuwa sa Region 12 unsabay mga tawag niini unsabay intervention nga ilang ginabuhat by tungod niining CICL na ito mga kabataan. Kaya
1: correct,
0: di ba ka-involved na ining...
1: Mamari kasagaran sila mga bata yun.
0: Nasa linya na ito karun, si RD Loreto Cabaya, tama no? RD Loreto Cabaya, ito ang regional director sa DSWD. DSWD, Region 12. Nasa linya karun na, sir, good morning.
3: Good morning everyone, no? Good morning sa pamilya doon sa XFM.
0: Okay sir, unsa man sir? Tagalog, Cebuano, o unsa ta?
1: Ilonggo.
0: Ilonggo.
3: Bisag unsa.
0: Okay, hawod, baday mo Bisaya.
1: Kani.
0: Sir, nakadungog ka unsay nahitabo sa Tacloban City sa Osaka, Tulunghaan. Sir, after mag-o ni Ana, di ba, take over ni Ana ang DSWD. Unsa ba yung mga intervention nga ginabuhat, for example sir, dapat nga pagabuhaton sa inyo sa departamento sa DSWD may tungod din ng mga kaso?
3: Para sa mga children in conflict of the law, no? CICL tawag na to.
0: Opo.
3: Kung naanay commitment ang korte, kaya ang korte man mag-decide anak kung asa siya ipasuod, no? I-refer.
0: Mm-hmm.
3: Para sa tantangan, no? Tawag na muna Regional Rehabilitation Center, no? For Youth, no? RCY. Diha gina gina-rehabilitate murag gina-rehabilitate o gitagaan sila pag-education, mag-eskwila sila na ay mga TESDA trainings na diha o natay mga intervention sa mga social worker diha, no?
0: Mm.
3: Para i-rehabilitate, meaning na gitagaan sila chance nga mabago sila.
0: Mm.
3: But if not dili yun, magahimo ang report ang DSWD social worker na to o dili makita sa ilha ang pagbago upon the age of maturity, balik mag-report mo dito sa korte o ang korte na po mo decide kung i-refer siya sa regular
0: court or regular nga prisuhan.
3: Prisuhan, o. Tama sa natabo sa Maguan, kung na dumduman ninyo, Maguan case that was in 2022, no?
0: Opo.
3: Isang lang man to, maumanto mga minors man po ito na nakapatay.
0: Mm-hmm.
3: So, nasuod sila sa bahay pag-asa dito sa lang ang babae, kaya wala man tayo RCY for girls, no? Ang lalaki nasuod sa amuha din sa tantangan sa RCY for boys.
0: RD, kani bang, for example, 14 years old, same bagya po ng sitwasyon kung atong basihan ang Juvenile Act, RD?
3: Ang 15 and above, pinus na kasuhan, based sa discernment, no? Pero kanang 14,
0: dili
3: no? Kasuhan, but there are interventions, no?
0: Okay.
3: Kaya in a way, naka-violate yun sa balaod, no? Or a parent should be responsible, accountable, no? So, i-undergo siya sa usa ka rehabilitation process, i-under pag-asa siya, i-hold siya under bahay pag-asa.
0: Mm-hmm.
3: Then there, no, itagaan siya ng mga advisors, psychosocial advisors, o tanawon pong iyang katungod, no, bilang bata, no. Then ang manubag sa mga
0: danyos,
3: liability, katong danyos, katong iyang
0: kanan, or guardians. Mm-hmm.
3: Yeah, guardians.
0: Apo. Pero sir, kaning 14 years old, for example, sa tanaw sa DSWD, for example, example lang sir ha, nga naa sila, nasulod na diha ang CICL na to. Tapos, wala gyud nakitaan nga pagbago. Unsay next move ani sa DSWD?
3: Di ko katubag, no? Kaya wala magiging kaso yung anak sa mo, ha?
0: Okay, apo.
3: But, kanamang good ang bala, ang criminal act ni mo, di man na doesn't mean extinguish ng bangod kay minor ka, no? Eventually the court will decide later on if maghatag og recommendation, no? In that case wala gid makita ang pagbag-o sa iya, ha.
0: Mm-mm.
3: It's the court, it's always the court that will decide on the case. Apa? Of the child. It's not DSWD.
0: Even the 14 years old nga kabalo magita, di magid sila makasuhan, sir.
3: There might be violation within sa other bahay pag-asa kung nganong siya. Gahit gid siya, daghan siya violation, like magtaka siya,
0: apo,
3: or naa siya, that would be the additional violation nga pwede sa isite dito, no?
0: Okay.
3: Kaya ang purpose bang yun, anong nganong naataana, natin Juvenile Justice Act, is to look into the welfare of everyone, no? Katong pwede magbiktima o katong victim pod.
0: Uh-huh.
3: Kung pwede anihatag ipagawaso ni muna, nga na kayo nakita nga problema daan sa iya, ha? Then it might be na pagawas niya, maghimo po nagbagong problema.
0: Correct,
3: no? So, case to case basis, we cannot just discuss it here, no?
0: Apo.
3: But generally, ang gitanaw yun sa balaod, ang kapakanan sa bata o kapakanan po sa mga biktima.
0: Pero lahi ang case atong pag 15 years old in above na sir, no? Lahi?
3: Yeah, I heard in the radio, gipailang ito sa case, no?
0: Apo.
3: Sa case filed because na discernment na mga ebidensya nga ga-discuss gina sila balao dito sa ilang chat group, no? Meaning dino.
0: Oo, kabalo sila. So, ubot pa sa na discernment. So, mapahamtangan siya pero dili siya pwedeng mapriso o gamuagi gapon siya rehabilitation. Tama po?
3: Yeah, ang press one nga, kung makumit siya, ang press one dito sa MUA sa ICL, no? Di sa pwede uban dito sa press one sa Laguna Jail.
1: RD, concerned na ako. Bahin usab sa kininga ginikanan ba parenting, unsay intervention sa DSWD pag abot sa ingani nga kabalutan nga namugi part nga bugat ang ginikanan, naabatay ginabuhat ani nga mga intervention?
3: Actually we have a lot of intervention, no, sa mga programs namo.
1: Oo.
3: Kung membro sila sa Pantay Pamilyang Pilipino, Four Peace naman tayo, Family the Philippine Sessions.
0: Okay.
3: Kung appeal sa mga walang gutong program, naputay intervention diha, no? May mga session po diha ginahimo. But most it is in local government unit to know the case.
1: Okay.
3: Nga i-refer sa mo, kami muhatag ramig additional ng mga psychologist o psychosocial intervention dito sa mga intended ng mga gapangayog tabang sa mo, because you cannot just go everywhere, no, and do it, no? Because limited man po namang tao.
0: Correct, correct. Okay, salamat for that, RD Loreto Cabaya. Pero sir, malahi ta atong kumustahon ang pagpang-apod-apod o ginabang sa DSWD Region 12 sa mga apektado sa 7.8 magnitude ng linog. Sir, kumusta? Okay ba ang atong distribution sa mga hinabang, sa mga naapektuhan?
3: In terms of distribution sa food packs, no, ubay-ubay, no? Actually, we stockpiled a lot, no, para intended dito sa mga nasa Vacation Center. More than 500,000 na po ang na-distribute na ito, o daghang patag mga stockpile available sa itong warehouses, intended for any eventuality, kaya naibagyo nga maabot, o nailinog, no?
0: Mm-hmm.
3: But naroon, naanata sa period of granting cash assistance, sa preparation sa early recovery at itong mga naigo o linog. So kahapon, nag-start na ta sa Glan, Malapatan o Gya sa Jansan, no, sa Obal. Tumituloy na siya ang tud mahataga na tutanan katong i-submit ng mga listahan sa mga local government unit, no?
0: Apo. Ubay-ubay bang yun ang mga nalinugan, sir? O awan, apektado mo po yun ang mga pamilya, even on media sector, no? Apektado mo po yun. Pero kabalo man yun ta, sir, nga dili talang media personalities nagoy enough nga kumbaga pagbangon ini mga panghitabo. Any bang tabang for the media sector nga naa sa DSWD?
3: Unang-una, kung nasuod sila dito sa listahan gi-submit sa atong local government unit, din automatically
0: apa?
3: Kagano talaga ginabang.
0: Okay.
3: But not because siguro wala sila dito, dili sa kasagaran sa kami dyan, di mantaga Jensen, no? While you're working in Jensen, but you're not in the Jensen. So that's like sa mga natabo dito sa mga workers sa malls, no? Mga
0: Banti
3: sa SM, sa Jollibee, sa Save More. Actually, they came from the different places. Diha rin sila nagtrabaho. Mm. Kasi tama niya, anak, kamo po dito kami dyan, qualified because naging biktima po mo sa linog. Wala okay. May siguro, wala nakabiktima. Ano na, naka-experience yung tayog so, while niya, yeah, during that day.
0: Okay. Una sa tanan, sir, salamat kayo o salamat sa DSWD, National Government, for giving paspas an assistance. Paspas kayo, ginsan. Nakita ka na itong DSWD Region 12. Pertigin niyo kapaspas sa pagkabot sa hinabang preparado. Pagsulting release ang hinabang na adan to win the release. Congratulations sa inyo, sir. A job well done. O congratulations sa iyong departamento.
1: Sir, pahabol din ako, sir. Kumusta dahil mo, sir? Kabalo kong busy kay mo. Kumusta man ang iyong mga tao diya, sir, sa inyong pagpangapod-apod karon?
3: Mao gani nga kami mismo in the first week sa earthquake, no, naghimo po ng psychosocial intervention dito sa among mga staff, no, na assigned sa GLAN, Malakpatan, Sarangani, kasi sila mati una nga nag-respond, no. They are workers sa Pantawid Pamilyang Pilipino, Purpose, they are workers sa Sustainable Livelihood nga naka base dito sa mga munisipyo. Silang una gyud nga nag-respond. Naghatag pud mi og psychosocial intervention sa ila, o mga advices sa ila kay sila pud biktima. Ikaduha, nag-augment, no, ang ubang region from the central office, from Maropa, from Caraga, Dabao, Zamboanga, and Region 10, no, nag-augment, no, aron makapahuway pod ang mga staff sa DSWD. Kay kung wa na di na good ka pahuway, no, kung ma-stress po tayo ang mga staff. So after that, makapahuway, duha ka, no, balik na pod, no, sa pag-responde dito sa mga naigo sa linog.
0: Okay. Salamat, sir. O congratulations sa DSWD Region 12 o sa mga nag-ambag sa mga DSWD sa laing mga rehiyon, no, especially sa atong national government. Job well done, sir. Congratulations. O God bless sa inyo, ade, sir.
3: Salamat po, dog. Salamat yun sa XFM sa tabang sa DSWD.
0: Ayun.
1: Bullseye. Salute to all DSWD workers.
0: Wala tayong problema diya.
1: Personals.
0: Di na nato paminawon to mga reklamo, sir, nga adunay gahi sa bugas, gahi nga nanang na sinis kasuko kay BBM, sir.
2: Natay.
1: Dili ba? Be grateful kung sa tabang gihatas to.
0: Dili ba kami mabalik? Ay kasuko sa kay BBM. Madamay magunay mga naadari sa ubos nga nanarbaho ba?
1: Gani, mga tarong.
0: Nga tarong nga nanarbaho. Nga igo naman yung tao na sila nanarbaho yung tao na rumatabangan ang itong mga katawang na nga igo nini.
1: Tinoon.
0: Nga sakit ba po guna para sa ila nga makita nila katrupang Chris yung ana? Diba? Sakit po kayo na paminawon, sakit po kayo na pamalandungon. Yung ana ang nagani ang effort nga ilang gi-exert sa pagtabang. Nga yung ana pag yun ang mabalik sa ila. So, diba?
1: Dili siya fair.
0: Didn't get you fair. It's unfair. Alam. Sir, RD, RD Loreto Cabaya. Sabta lang na, sir, naanag yun sila yung kasuko kay BBM.
1: Atay. Palaplin sila yung politika. Good kay...
0: Okay, magbuot. Kailangan sila yung kasuko. Gani.
2: Atay.
1: Atay, mahimo. Sige, kita mong buot.
0: Ay, lagi pagbuot-buot, kinasilay kasuko.
1: Sige lang, kinasilay kasuko. So be it.
0: Nga na, sa itong pagbalik, bumalik sa takadali, kaya pa ba? O,
1: kaya pa.
0: Na ng jeep? 55 jeep, no? Jeep, minutos na ng jeep? Isahon na nato, jeep?
1: Okay.
0: Sige, darita karon mga kaigilaan sa toang isgutan ng lokal. Kaya pasailuan na sa ninyo, ha? Kinigabahin, hatoday ka ninyo, mga katropa. Sa Windsor. Tibanan ninyo sa gustong mo-appeal ng ining Windsor Color Run 2026 diya sa may Cebu. Kung maka-add tumog Cebu, mga katropa, unamoy mga parinti na ipaybalo na lang adunay Windsor Color Run 2026. Ano yan? Dugang detalye.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Winzier on Facebook or visit winzier.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Winzier Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: Alas 8.46 na magkalitawan itong oras, mga katropa. Nisulod karon sa laing hugna sa Kalbaryo kaning ato mga motorista o commuter sa General Santos City. Human! Gipasarado lagi ang bahin diya sa Maca Road. Nga ang abre dirina sa Dasera Avenue, padulong sa Mabuhay, or pwede kang padulong sa Dasera Avenue man eh, Mabuhay Road. Padulong nga ito sa Diversion. O pwede po kang muagi liko diri sa may Ularte.
1: Correct.
0: Katulad chip. Pero ang gikan din ang dapita sa Diversion, dili mo pwedeng bulusot padulong o kandera pa sa.
1: Okay.
0: Pwede mong muliko kung gikan mo o Mabuhay, muliko na lang mo daan sa Nunez, muliko mo sa Yumang, or muliko mo sa Black 8 aron makaanto mong sentrong bahin. O antos-antos ang salta karon sa traffic, mga katropa, kay maulang gini. Ang anumang good is naghatag og instruction atong Secretary Vince Dixon, DPWH, ka humanon og dapat magiyan na karong Hulyo 31. Bullseye! Ang buhay na, nga taliwala sa kahoot sa trapiko, katropang Chris, og sa mubo, nga pag-andam gikan sa DPWH, nga gianunsyo lang, duha ka-adlaw sa dili pa ang pagsira, nanawagan si Attorney John Gonzales sa atong PSO, o pagsinabtanay gikan sa publiko samtang gipaningkamutan man sa lokal nga panggamanan nga maplastar ang rerouting guides alang sa mga bus, sa truck o sa mga pribadong sakyanan. Kini mao ang sakripisyo gikinahanglan nato ni karon matud pa aron nga magukod ang kamanduan na gini Secretary Vince Dixon nga maagihan na ang maong karsada sa dili pa matapos ang sunod bulan sa Hulyo.
1: Bullseye! Ito, Austin Odd lang, dakong pangutana nga nagpabilin sa unaunas taga Jensan, katapusan ang bagid kinis Kalbaryo nga dugay ng gimugna sa maong nga nalangan nga proyekto. E bisan pa og isaad nga magamit na ang mismong underpass karong Hulyo 31, giklaro ng daan nga dili pa kinihingpit nga kumpleto sa architectural og disenyo. Usa katimaan nga magpadayon bagihapon ang pipila ka series construction sa maong dapit. Angay lang nga hugtan sa lokal nga panggamhanan o sa DPWH ang ilang koordinasyon aron dili kini madungan o kini madungagan og laing kalangan tungod kay ang pasensya sa publiko sama sa karsada. Labi na kini sa atong syudad na dugay nang gipuga o gihurot sa walay katapusang kahuot sa trapiko. Bullseye!
0: Mao gina ang mahitabo. In every development, there's always a critics. Pero grabe, parte na magudugaya po
1: lang.
0: Actually, sa koa lang, wala tayo angay mayayon na rin ang mga opisyalis sa gobyerno. This is the problem of the contractor and between the DPWH.
1: Ganun langan man.
0: Diba? Kabalo maginta sa mga nahitabo, labi pa sa DPWH, flag control na normally issue, tanan-tanan. But we are very thankful for Secretary Vince Dixon. Nilihok yun yung tawhana. Makita mo yun na ito, ang iyang effort, bisan pa sa GLAN. Kapertin paspasag yun nga na trabaho ang dalan na rumasudlan ng GLAN. Thank you, Secretary Vince Dixon. We are appreciating you. English to buy. Okay.
1: Doon lang, konsya ka ng extraordinary ang konsya yung leadership.
0: Pero ang ato, alam ko, Derica Trupan Chris, kanibang koordinasyon lang yung dapat sa lokal nga panggamanan sa kontraktor o sa DPWH ang kinikanang landry. Kaya dili nga na ba, katumang kung nahitabo, duha kaadlaw ro magunang announcement. So dagan yung kayo ang wala nakabantay, nga di na pwede magihan.
1: Correct.
0: Dagan kayo nagyaw-yaw, nga nang mutuyok pa man mi. Di ba? Dagan kayo nag-backing, dagan kayo guwa na kahibaw, nga di na pwedeng agihan.
1: Mumubo lagi pa noon, duha kaadlaw lang.
0: Duha kaadlaw lang. Oh. Di ba? Nag-abiso. Bisag kita gani, wa takahirin sa mong abiso, mga katrupa.
1: Di ka to alang, na naman nagpasabot naman ang ato ang local government pinaagi ni Attorney John Gonzales, ato na lang hatagan og dugang pagsabot. Kaya naman wala may laing maperwisyo ani kita magigyapon kundi nato itubangon. Kundi nato hatagan og higayon nga mapahimutang ang pagsiminto sa mong dalan.
0: Okay, lisod pag yun kayo, sakit yun kayo sa lubot sa mga motorista. Kundi ni mo masimintuhan ang diyan kilira.
1: Iniglabi na mag-ulan. Napay nagi na kita na ko natuwang, muragong nahimong sapa, magunang maong dalana. Kung dili na sa hingpit ka masiminto ang tubig yun diha, muragasa yun.
0: Kasi may makibalo kung bangag na dali mo gagihan.
1: Lagi na puno magtubig.
0: Di ba? Siguro, para sa kuha ni ining maong isyua katrupang Chris, magsinapta na yun naging siguro ta.
1: Lagi.
0: Walay bida dari, walay pabida dari,
1: walay mga tao dari mag-take sa credit ha.
0: Wala tayo angay nga mahayon dari mga kaigilaan.
1: Mm.
0: Kay kung iskutan pa nato ang pagmahay, pertinda ka ng madamay, ang uban wala na sa katungdanan.
1: Mm.
0: Ang uban wala na sa katungdanan. Ito, ato lang yung balikan. Okay, napasagdan, maginis, tinuod lang.
1: Mm.
0: Wala gini siya mapalo up, wala gini ma-check kung pag-ayo. So nagpagusto mga katropa, kini mga mudlan, kinsay nakapanghimulos ani.
2: Okay.
1: Hala, nga,
0: pero makita na ako, actually, ang naisakit ko dali sa DSWD, ang problema na ini, kay dili ni under sa DSWD dali sa to, sa lokal.
1: DPWH.
0: DPWH lokal. Direkta ni sa DPWH national ang mga proyekto ha. Kay pati ba nindakuha ang amount?
1: Lagi.
0: So wala na inaagi sa to, ang district engineer, dali napita sa to. Wala po ni, gibaliban po ni sa regional district engineer. Kay matod pa, di na po din nasakop kay dako kay nga proyekto. Si, so, direkta ni sa nasyonal.
1: Si Engineer Jonathan Banto, pangutano ni mo, wala man kami ano diha, involvement kay nasyonal man ang account kay dako-dako. Balan mo.
0: Balan mo. Dako na nga ba? Hindi na pwede sa amon na may limitasyon.
1: Kuha ka ni mo yan.
0: May limitasyon, may limitasyon kami dire.
1: Sa kami, nagpanabaho lang kami amon niya.
0: 8:53 ang itong oras mga katropa. So mauna na. Anong sa nato? Sinaptan na yung Santa sa Andalas.
1: Tinaw na.
0: Para makuman na ganyan tao na. Kaya alangan, ireso na ito na tabunan talag yuta na. Di man na pwede. Paabuto gina ito na kanusan na mauman na nga ito. Ano na rin palo-up lang yun. Kung kanus, agi na. Kaya tasig post na social media nga dagang pagkatagmahayon nga tao.
1: Uy, ato sa katuan ang balita ni Congresswoman Sherlyn Banias Nograles. Congresswoman Sherlyn Banias Nograles, may hatag upasinungog kang Dr. Aristides ta na kooperasyon sa city ko na health sector gihinumdum.
5: Bullseye!
1: Pamuwala siyang lingkod nga bruganan sa politika, nagpaabot karon og laong nga pasubo si Lone District Representative Sherlyn Banias Nograles ngadto sa Cabanay ug makauban sa Mitaliwan nga si Dr. Aristides Concepcion Tana, ang Regional Director sa DOH Sok Sargen. Gihinom kun nga gihandom ni Nograles ang katuigan nga ilang mabungahong nga panagtambayayong sa mga programa sa panglawas sa rehiyon. Labi na yun sa pagduso sa mga medical infrastructure o universal healthcare alang sa mga taga-Jensan. Matod sa magbalaod, ang dedikasyon o kasing-kasing ni Dr. Tan sa pagpangalagad magsilbing inspirasyon samtang gipadayon sa iyang opisina ang pagpalambo sa serbisyong medikal sa rehiyon.
5: Bullseye! Bullseye!
0: You know! Alas 8:54 na itong oras, Katropang Chris. Wala tayong oras pa na yung saunahan.
5: Bullseye!
1: Mga Katropa, salamat sa iyong pagkuhan sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka nato sa Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Sangalan sa tubig persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit kayong tanan. Salamat. God bless. Takpian. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw, mga Katropa. Kini si Katropang Rowell Dumantay. Nagkayong kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kos Katropang Rowell takes care of you. May buntag kang Bing Horidicio Padernal, Kim Medson, Ate Angel Nanjensan, Edson Ripalda Balofinos. Good morning kayo yung tanay. Pasailuan lang ninyo kay nabisig yun ang among topic mga kikilaan kay naisagol kalagot among topic nung naitabos takluban.
2: Okay.
0: Salamat, salamat. Bye-bye everyone. Mabuhay kayo. I love you. Bye-bye. Mwah.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
5: Bullseye!
6: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
5: Bullseye!
6: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: FM.

0: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: I kinda like you.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
5: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time Pilipinas, alas 9:06.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro sa mga

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa. Exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usab, mga katropa, nining atong pagpanag-uban sa programa ng Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kabaturan. Sentro. Inyo mga uban, mga katropa, katropang Ivan Polonan, taman kita alas dyan sa buntag.
1: Ivan Polonan.
0: Ayon buntag, mga katropa nato, sdakbayan sa Jansan, kamusta kamo, karong mga takna, Ilabi pa sa mga katropa, usap na ito niya sa may bahay sa Sarangani Province. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigalaan. Mga katropa, usap na ito niya ng mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapiamapita sa Lakano Langon, mga pagari ko. Ikaw pa sa mga katropa na ito niya, mga blaan, few fluffus digamo. Dahil magkabigat ka na kayo amin, mga kapatid po naming mga Ilocano. O siyempre sa mga katropa na itong mga... Siyempre sa mga katropa na itong mga Ilonggo, mayong agama.

0: Terus komentari Sentros Kebaturan. Siyempre, programang Sentro mga Gatro patut ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Good morning! Mga produktong gisaligan, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix. Inubanan mga Gatro pa sa Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Access the Pain.
1: Sentro, Ivan Polonan.
0: So wala paglangan mga katropa, aniyan ang mga nagunang headlines sa mga balita. Sa mga balita na to, lokal karong buntaga ang DSWD o LGU Jansan niyatag og kasiguraduhan sa padayong ayuda sa mga biktima sa linog. Samtang Secretary Gatchalian gihingusgan nga ID lang ang kinahanglan sa pagkuha sa assistance. Samtang sa lain pa mga balita, mga katropa, bus misampok sa Center Island sa Coronadal City. Operator o konduktor luwas. Headline. Samtang, mag-uhay lang yun din taon ni sunod nga balita, mga suking tigpaminaw. Kay criminal complaint, gikihana batok sa 15 anyos nga suspect sa Tacloban School shooting. Kani, siguro doon na nakita mga katropang discernment o kung kinibang saktong pagsabot. Panabot ning 15 anyos, dito garon siyang gihimong krimen mga kaigalaan. Sa dugang pa na to, mga balita, mga tulungaan sa nasun na kal red alert. Gubikan sa Tacloban School shooting, 15 anyos ka suspect gikihana. Samtang sa atong issue karong buntaga mga kaigalaan. Dili man gyud unta nato gusto nga padugangan pang stress mga katropa sa atong mayor diha sa Maiglan sa Rangani Province. Pero siya gyud naghimo og kanabang rason mga kaigalaan nganong ato ning kanabang tagaan og igong pagtagad mga katropa. Kaliman ka atol sa pagbisita mga katropa ni Senador Alan Peter Cayetano og ni Senador Robin Padilla sa Glan sa Rangani Province kagahapon. Wa gyud siya ka bantay siyang gipanulti mga katropa nga unahon daw niya ang barangay poblasyon mga suking tigpaminaw. Ilabi na ni ining pagpangapod-apod sa mga maingon nato mga materialis bitaw sa pagpaayo sa mga panimalay mga higala. Unahon daw niya ang poblasyon kay ang iyang asawa mo'y kapitan sa maong barangay. Maunang ato pagatagan o pagtagad rimismo sa itong pagpanag-uban sa programang Sentro.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Alas 9:12 na mga katropa. Ining ato pagpanag-uban sa programang Sentro. Kining maong oras sa atun ganato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At ang news headlines mga katropa at tulusap ganato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Iman mga katropa kung ikaw dagag problema, stressful mga igala, ayaw na paabutan mga katropa nga ikaw magka-anxiety o kung mga depressed mga katropa. Doon ay mga pamaagi mga higala aron nga makunhuran ang epekto ni ining mga problema, epekto ni ining stress sa atong kinabuhi mga suking tigpaminaw. Kung kita kabalo lamang mga katropa mangitag pamaagi. Kanang imong simpleng pagpangape mga katropa basta healthy. Og syempre walay side effects mga katropa. Dako na kanang tabang mga higala aron makunuran ang risgo nga kita magka-anxiety o kon ma-depress mga katropa. Kabalo kaning stress mga suking tigpaminaw kini mga naguna kini usab ang naguna nga hinungdan nganong kita dali makaangkon og mga balatian kay nganuman iyan ang ginapahuyang atong immune system mga suking tigpaminaw. Kaya kulang pagtulog una ang ginakaon nimo mga katropa pulos mga instant fast food una ginasabayan pag ini mog sobra-sobra nga bisyo mga katropa. Una ang rason mga kaigalaan dili nato basulon ang pagkaon kun dili basulon nato ang atong kinaiya. Mga katropa nga walay disiplina sa tumag kaugalingon. Una gani mga katropa ilisin na ang imong lifestyle. Mag-ilis ka na mga katropa sa lifestyle ni healthy. Og syempre mga kaigalaan mga katropa, sabay ka na sa pagpangape og Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Gold Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay, garlic extract, inubanan mga katropa, niining collagen og glutathione, makuha nato mga katropa ang healthy nga panglawas. And at the same time, mga suking tigpaminaw, ang healthy nga mga pamanit mga katropa. Sunthone Gold Coffee Mix, available na sa mga butika ingon man Shopee o Lazada.
1: Sentro.
0: Sa mga balita na karong buntaga mga suking tigpaminaw,
1: Sentro.
0: Ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD o ang LGU Johnson mga higala mihatag o kasiguruhan. Ilabi na mga katropa sa padayong ayuda sa mga biktima sa linog. Ilabi na diris Jensen mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Ipasalig matod pa sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD o sa kagamhan ng lokal sa Dakbayan sa Jensen ang sumala pang magpadayon ang pagpangapod-apod sa tabang. Ilabi na mga katropa alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog. Gamiigo ni atong nakalabayng Hunyo 8.
1: Sentro.
0: Sa gipahigayon nga public briefing, subling gipadayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian og ni Mayor Lorely G. Pacquiao ang pasalig sa gobyerno nga tiwason ang distribusyon hangtod nga makadawat ang tanang kwalipikadong pamilya. Sa kasamtangan, ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang nagpadayon sa pagproseso o pag-verify sa listahan sa mga benepisyaryo mga kaigalaan. Unya, sumapa mga katropa, kinibang ubos sa ginatawag nga Emergency Assistance Program, makadawat og 5,000 pesos mga katropa, makadawat daw og 5,000 pesos ang mga pamilyang adunay partially damaged nga panimalay samtang 10,000 ka pesos mga katropa dito karon alang sa mga totally damaged, no? Diin gidugangan pa kini og 30,000 pesos gikan sa National Housing Authority o kun NHA. Nya gawa sa pinansyal nga ayuda mga katropa. Padayon usab ang pagpangapod-apod sa DSWD og food packs og temporary shelters. Uban usab ang pag-abli sa mga programang AIX og SLP alang sa hinanaling kanabang pagbangon mga katropa, mga alalay ba? Alang sa panginibuyan sa kapin 5,800 ka mga pamilyang naapektuhan sa bang linog diri sa Jensen mga katropa.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Unya gi reiterate mga kaigalaan ni Secretary Gatchalian, ilabi na mga katropa, lahi manggod karong mga panahon na lahi manggod kay panahon gyud sa crisis, lahi manggod ning panahon mga katropa dagandagan. Daghan kaayo ang apektado, dili lang pud ang mga katubitaw mga na gub-an og mga panimalay. Mga katropa, even mga katropa ang mga pipila ka mga sektor. No, apektado kitang tanan kinsa may wala na linugan diya sa inyo mga katropa.
1: Sentro.
0: Mao gani nang gi-reiterate niya, iyang gi-highlight sa iyang pamahayag kagapon atol sa press briefing mga katropa nga ang requirements sa pagkuha mga katropa sa kinibang mga assistance gikan sa DSWD kay ID lang mga katropa. Giingon na sa sekretary mga suking tigpaminaw. Unya na apoy magpost-post diya sa social media, media pamanoon ka, pagpangita-ngita po ng mga sources diya.
1: Sentro.
0: Kusog man ka, dool man ka diya sa LGU, tani nag-monitor po ka diya, bago ka magpost-post diya, nga kung asulan ka magkuha og barangay certificate of indigency, ayaw og kuha og ayuda, kinsa man ka para mo ingon ni ana.
1: Sentro.
0: Sige daw.
1: Sentro.
0: Kinsay tuuhan ako, ikaw o kung si Secretary Rex Gatchalian.
1: Sentro.
0: Sige daw. Kaya ang ginahuna-una amang good name mo, kwarta-kwarta na lang yun.
1: Sentro.
0: Ha? Sige na lang.
1: Sentro.
0: Pero ayaw ko ing na, nga kumahasulan, kumagkuha, og, actually, kadali lang anak mo, kwan, kadali lang mo kuha og certificate of indigency, mga suking tigpaminaw. Pero kung subayo nato mga higala ang patakaran sa DSWD, kung unsay gisulti nila, dapat mo barog sila dito.
1: Sentro.
0: Ha?
1: Sentro.
0: Mubarog sila mga katropa. Kinsa may wala na linugan diri sa Jensen mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Ha? Kanya-kanya manggitag mga pagtuo, panglantaw ni ini mga katropa, but ayaw kwestiyona ang akong pagtuo.
1: Sentro.
0: Ayaw kwestiyona ang akong opinion kay munang nakita nato. Ha? Dito ta sa tama, dili sa uso.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Ha? Kung mo kuan gani ka, kung isog ka, ikaw nga media ka, pag-comment dito, pagtubag dito sa kong post. Dili nga mag-post pud ka sa imo, magpadungog-dungog pud ka diya. Kay ako, nangutana rapod ko for clarification, mga katropa, kay naglibog ta, kay kagahapong adlaw mga suking tigpaminaw, na mahayag yun ang sekretary mismo sa DSWD, nga ID lang ang kinahanglan, mga katropa. Onya, karon pag-abot na pud sa mga mubo nga mga opisyal sa DSWD, I don't know kung taga DSWD ba yun eh.
1: Sentro.
0: Moingon na pud sila nga another na po ang certificate

0: timbang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. XFM.
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
6: Exciting.

0: ang niuyos ang nakumbukol sa kong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
2: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabtan ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, sumugan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Pampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exa

Mga maring, paliog kong lilis sa inyong orasan. Kung sibo ba, tungod kayong oras, alas 10:13 na.

0: Selamat kayo mga maring. Welcome diri sa tuang panag-uban. Alas just 19 na nga to oras, mga higala. Siyempre kami namating gahapon sa XFM Taguong. Ang pinakagipaabot sa tanan, mga maring, mga istasyonan. Okay, siyempre live na live. Ika diri sa studio, mga higala, sa Studio X. Ako kanina, mga maring, inyohang X. Ako si Maring Inday Erika Deligwapa Delimestay sa pandima ko piyan sa antong kod kaya mangunay ang silingan. Siyempre, kaoban na ko niya karon nga. Kung kaoban nga, wapan na ka-plastar siya ang mikropono. Wala lang, mga higala, to ang i-welcome, Tia Daria.
1: Helen, well, isa katabay.
0: Lahi, madalangin mo ang mikropono diyan. Well, kumusta, Tia Daria? Kumusta na to ang mga steeping?
1: Mao di akong laom kayo, ako ang tingog.
0: Kana, okay na
1: yes,
0: lang siya.
1: Yes, okay na kayo.
0: Hala, oy, mura yung siko an ay.
1: Kinsa?
0: Kinsa, imong, ako kay mula ko, mura kong tailor sa bangko today. Ako ang outfit.
1: Okay, ay?
0: Ikaw, kinsa ka karon?
1: Mura kong nasa gawas ka nang naglinya pa ko.
0: Sa, linya niya sa?
1: Kay mo withdraw.
0: Withdraw?
1: Oo.
0: Mura makagaling niya sa NFA.
1: Kaya magkuwag bugas na nagpain mo. Kaya magkuwag bugas ka tag-painty.
0: Mura ka isa atong galing niya diyan sa may kurbada.
1: Ay, okay di ay. Nailagay ka ay. Amin ako kamiga ta?
0: Ay, amiga, manigod na ba? Binyan kayo maninood, di akpong ko.
1: Anyway. Lahit kang amiga, maninood.
0: Mga maring ha, welcome ka mong tanan sa tuang panag-uban. Live nga live karon, makita nta sa tuang Facebook page. Search lang pag-i-follow ang XFM 107.1. Apat man na 9, kaya din natin man na ito.
1: Pasig lahat man na ibo. Dito kagigan maring.
0: Dito na kagigan ko nga sa ka tuwig og buto nga ko dito.
1: Taas-taas si kag na contribute dito.
0: Taas-taas sa pero ang panahon na gitaas mga maring wala gi kuan, wala mga tanang wa gi ko steeping mga maring.
1: Ano ba na maring? Ano ba maka steeping?
0: Ay di pa ako gwapa kani adto.
1: Ay karon lang ka na kuan.
0: Karon ako na kuan kanang
1: kuratan lang ka karon.
0: Yes, kani adto. Hey, grabe sa kusa ko. Ay thank you kaayo sa Ken's Barber Shop. Sa
1: wapo na kayo yung dress, ay.
0: Yes, social na ko today.
1: Ma'am, pwede mag-deposit ko, ma'am.
0: Ayos sa pag, kung gusto ka mag-deposit, padala direk Arinola.
1: Ano ng Arinola, man?
0: Dugay may makaprasis direk. Dugay may makaprasis.
1: Langayan, di kayo mo.
0: Langayan niya mo ang kondri. Langayan niya mo ang bangko.
1: Ano na nga bangko, di?
0: Kuha niya siya ka ng Bigayon Bank.
1: Dili siya kantilan.
0: Dili sa kantil. Lawo mo na diya. Lawo mo.
1: Kantil man siya.
0: Kantil man siya. So, sabi ko ka lang sa Bigayon Bank.

0: di Blood Bank.
1: Kabansa. Pero talaga kung kadungo ba na?
0: Ay, lahat magiging tie up ni sa Blood Bank.
1: Ay! Ayaw, kumakan eh, no? Sa Blood Bank, yun ay mo nang kakuhan.
0: Gusto ka magpakuhan sa kagdugo ron.
1: Naka nagkakagtinusukan.
0: Ay, kiyo, pirahan ko gahapon, Maringo. Gikuhan ko gabi gahapon, gi-ECG.
1: Wala matingada ang mga sudalo nga green ni Mondo ko.
0: Ano sila nga? Aksa mo rin kabala ka rin. Basig ilinis siya.
1: Ako nga. Kasi pag-umanggaw na ni Hulk, green ang dugo.
0: Oo, ako nga. Ano yung magiging mga ingani, sir? Kaya mga dugong birdie biya mi.
1: Ah, birdie!
0: Alam po ng army nga. Okay naman, do I win? At least, daghanta. Ngayon, maring i-text. May natuwa ang text line. Palihog sa 0966-306-9569.
1: Uh-huh.
0: Masabon ko mga ingala. 0966-306-9569. Siyempre, tiya dariya ha. Kini ato ang programa. Hatod ni kanato mga maring. Sa yes. Mga produktong gigama sa Yes to Health. Mga higala ang ato ang mga produkto sama sa...
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: I miss that coffee.
1: Yes. Very lami. At least nakapalit si SM, nakatilaw ta.
0: Yes.
1: Bura kaya, bura kong siyang nahinlong ako ang kwan, deep truth.
0: Spell deep truth.
1: Kanang ubul-ubul.
0: Malisod yung spelling ng truth ba?
1: Ano nga malisod ba tanang ubul-ubul raman na siya?
0: Ubul-ubul naman na yun. Magpunta ka ng soul truth.
1: Ay, sumo ko na soul truth.
0: Kanang sa ubul-ubul gapon.
1: Ubul-ubul siya. Ay, sa taas.
0: Kaya ang kumos. Ang imondir eh, muna sa soul truth.
1: Ah, di ay.
0: Ako sa mga nag-swat ni Malisod ba? Ano yung sa soul truth?
1: Ay, di na lang natin sila itong marik. Mahibawan marik na dito kabalo sa spelling.
0: Bila pag iswat nga ubul-ubul naman na. Ay nako mga higala. Well mga kamari, madunggan sa Takaroon Live. Gikan diri sa Tagum. Mabati sa diri sa XFM Mati City.
1: Yes, ang ato ang mga atong mga amiga din ha. Nilabi na diri po sa Mada Market. Nilabi na ito ang mga tipaminaw diya ng mga bau-bau drivers.
0: Yes.
1: Na mga aptik pakain na sila pero naayoban diya siguro din matindog pakain na sila
0: ha? Marag kuhan
1: marag matindog marag dili
0: matindog pero lingkod po na yun.
1: So madali kiyap lang
0: so igor agad sa igor amo pagawas sa ismeriking. Ang mga maring ha live na tamabati diri akaroon sa XFM Bukid Noon.
1: Taas ba yan yung bukid doon ay ikan po dyan ka sa Quezon, sa Marama, Valencia, Balay-Balay,
0: o sa
1: Ipasugong.
0: Ipasugong. Shout out mga maring si SM Inday Maring.
1: Yes.
0: Hapit ko mapasubong hapon maring.
1: Ano mga pilon po itong katapusan? Katong...
0: Sa masa. Kabar lahani silingan la itich. Sa Manolo Fortis Bukid noon.
1: Yes.
0: Hay nako kamusta ko mga maayong buntag og welcome to the mga maring sa babalay sa kahanginan. Mm-hmm. Kini ang XFM Network Philippines.
1: Kasi nakalimot po sila. Live po ta dire sa General Santos City.
0: Hay kamusta si Ma'am Evelyn, si kuan gabi bangag kay mo na mo.
1: Lami kay pambaid dai.
0: Ano mo na mo bagid sa imong.
1: Ay wala ay ma. Kalirat imong mata.
0: Muna mo bagid sa imuhang kuan, imuhang lugar, marag kalbangaon siya ka dahil.
1: Marag musidlit yun ang aking musidlit.
0: Nga, labi na ka ng...
1: Tiyaw kaayo.
0: Ka na yung bangas.
1: Apil sa tiil.
0: Hala, uy, kabangasan mo di ay.
1: Pati ang tiil bangas.
0: Masakta ko na doon mo nga, mura ko na doon ay...

0: dyan, Le, nga sige ko, sige PM din sa to ang Facebook page nga magpatibaya ko no lagi siya.
1: Sige nga dyan, Le.
0: Kaya ako mo rin ang siyang tig-subaybay ko ni Adto.
1: Kato ng taga Cebu?
0: Dili, ako lang si Viking man to.
1: Ah, si Viking?
0: Si
1: SM Bayan to.
0: Si dyan, Le, nga taga diri sa may Ruhas sa public market.
1: Ay, sa Ruhas.
0: Nga mga sukin ako na mga tigpamati ka ni Adto.
1: Nga karon, sukin niya po.
0: Dito pa ko sa Bulawan nga FM. Kanya karon kay
1: unsa pa nimong kwan dito sa Bulawan FM dai ikaw ang kwan dito ako na ang abantiro
0: kanang ka komentarista ako dito
1: ah dai amin ako kabantiro ko
0: Ina kay kani si Janli kay sige pamit nagpamati sa antog sige sag PM sa to ang page na to nga mapatimbaya ko na siya kay sige kun sige paminaw sa radyo sa Radyo X.
1: Radyo X.
0: Anak ko, good morning ka nga Janli. Kumusta naman tao ni nga guriyuhan ni oi? Mabayad nang ikagubtan sa mga...
1: Iyon kasi dyan nyo, guriyo naman po na.
0: Ay, lalaki mo na siya. Uy,
1: ay,
0: lalaki na siya.
1: Ay.
0: Muna ikaintapan sa mga chicks din sa may Ruhas.
1: Ah, wala. Hurot na mga tigbantay niya sa okay-okayan. Mahurot na niya.
0: Hoy, nalaras na niya, day.
1: Ah,
0: ano mga taga night market? Lalit pa kang Roy Imbang? Oh. Ay, nalaras na niya na niya. Uy,
1: malayan siguro taglistahan, anak.
0: Ay, Jan Lee, ha? Umiikat ka nga, Jan Lee, ha? Kamusta naman taon kang guriyuha ka? Siyempre mga maring, ito po itimayo sa kamayong adlaw kay tungod ang Agusan del Sur nagparayot nilang pagsubo karon na mga katropa o niya.
1: Yes.
0: Karon adlaw maring Daria ilubong na daw si Kuan.
1: Si Paring Rene.
0: Si Paring Rene. Si ato ang idolo nga nato nga basketballista nga maod kay Musyut.
1: Haslakan yung kamo, paslak yung kamay.
0: Dukhan ka ayaw na kikisimpatiya sa iyahang tawag ko anong pagpanaw hantun sa iyahang paglubog. Grabe ka ayaw dahi, uy!
1: Murag wala pa kasi tulog si Maring Ray. Murag wala to siya tulog.
0: Si Maring Ray, murag na kuha na dyan. Stress sa iyang kiwils.
1: Ano man kayo, wala tulog?
0: Ang pital sa action ng brown.
1: Brown na gito. Murag mo action laya.
0: Brown naman yung grandaan.
1: Brown na gito.
0: Ay nako, mga taga XFM San Francisco, Agusan del Sur o sa mga naabot karon sa Tampang Sibya sa Agusan. Good morning.
2: Good morning.
0: Thank you.
1: Sa Bayugan.
0: Sa Bayugan Uno, nga to na sa Jess.
1: Jess di ay?
0: Wala na eh, Jess di ay. Bayugan Uno.
1: Bayugan Dos.
0: Speaking of Bayugan, good morning. May papati di sa to mga kaubanan. Labi pa di na si Ali Vicente.
1: Si Kuan, si John G.
0: Si John, si John G.
1: Si John G.
0: Dapat si
1: Parinquiano.
0: Si Parinquiano, si Ri o si Ray. Si SM Ray. So,
1: ga po diyan nga technician.
0: Si Kuan, si Melanie.
1: Si Melanie.
0: O si outgoing.
1: Mga outgoing mo na.
0: Si Kuan din, si Kunil.
1: Outgoing, napapala siya ka.
0: Kuno daw.
3: XFM 95.9 XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.
7: Exciting!
3: XFM.
0: Bye!
8: I want to be with you tonight.
1: Guwapo na kayo tingong gumaring.
0: Parinti bang kung ano hindi?
1: Ay, parinti bang hindi, Hel?
0: Si Eddie Garcia.
1: Ay, Garcia.
0: Dancing with me.
1: Ay!
0: Don't say goodbye.
1: Ay, ikaw tingin kayo gumaring.
0: Burikat mo ko niya, Tugod.
1: Ay, karuli ay. Naulian ka?
0: Karun na, bago una ko kay... Kung ano man ko ka na naman si Edgar.
1: Ay, ikaw dito. Kanta sa kuhan, sa Pirido.
0: Kapag ka sa Edgar Marin, ka nagustuhan niya ako ragin daw. Siya ragin yun.
1: Ikaw rin po ito ni kanta sa Pirido.
0: Sin mahal.
1: Itong pagawa sa nag-inom, gagipusil.
0: Yes. Awala ko ato, uy. Uy, dito ako maring ha. Dito akong giilogan. Ay, nako. Ay, nako na yung mga kanta ni... Kasi yung mga kantahon maring. Una tamo pa ito sa unahan.
1: Ay,

0: dai kong pagkantaho.
1: Ano sa imo? Ide.
0: Manok na pula.
1: Wa man tay manok na pula. Tali sa ira may na adi. Ano
0: sa manday na? Sa to tong dai manok na pula?
1: Ah, nya ha una ta mo. Kuan mga mali ato sa tin pakita agila sing ato ang mga soki nga mga namo. Wala man tay manok sa pula. Manok ni San Pedro man gusto ka.
0: Ayon ang manok English man ganang kuan. Ah. A woman in love.
1: A woman in love. Yes. Oh, in love, uyutar ba yun? Woman in love, di ang... Hoy, kung ano man siya?
0: Kung babae man, gawin na siya, woman.
1: Masa nga kanta ka tong woman in love, kang kuan, kang Ani Muray. Okay.
0: Si Ani.
1: Ah, si Ani di ay? Ah, si Ani gusto ka? Ay, si Ani ang gusto
0: si Ani, kay kuan man ko na si Ani.

0: Wing in my head. Mana pun dah mungkin.
1: Berapa kau bering? Oi, enggak mahal.
0: Wala na mogi, Marin.
1: Ay, nako, ba't ito sa unahan, mga higala.
0: Wala to na, Marin, kay Pingot ka ko ilong. Ay, wala ko sa, wako sa mood.
1: Yeah, me too. Wako sa mood na naman eh. Kila ito ang paghataglingan, mga higala. Hanto di ka nato sa ito ang bulu panggigama sa Sister Health. Sama sa...
0: sa Turbo Male Enhancer.
1: Kung hindi na magahi ang tabalido, yun ako, peligro ang iyong relasyon. Yes. Kapagitan ng laing gahi.
0: Kailangan yun mo inom yun sila.
1: Ako bito, apitin
0: para dilibiyaan.
1: Apitin na ako pulis si Edgar.
0: Ah, naman na, pag inayon, nakay na-discovery na lang eh.
1: Kay, ang sasoy mo, maranaga na si Bis Dahon nga na lapuag.
0: Uy! Luyat na day kayo.
1: Kinahan lang pantukhan.
0: Ay!
1: Tukuran na aron nga ma, pwede nang yakan.

0: mong gipakwalatan mga maring, ha? Anyway, balik may sa to, balik ta sa to ang programa kinigyapon ang yohang gipaminaw nga programa. Kung ako ikaw, syempre ato ang special segment mga maring. Welcome sa to ang segment nga The Merites and Friends. Ang topic today ato di kanato mga igala sa ang Santon Plus Coffee Mix aron nga mas yes. Ma mulami imong pamati dili ka mag palpite dili ka makuyaw-kuyawan
1: dili na ka makuratan
0: og syempre dali kang makahinumdum sa mga buluhaton sa imuhang life dapat pag inom ka og kape nga dunay mga sangkap nga mga soybean dili nila sulis ha dunay sangkap nga soybean dili mangustin og kamunggay.
1: Ayan, ayan ng kamunggay paminawan.
0: Saya ko na rin ng kamunggay, no?
1: Malunggay.
0: Malunggay.
1: Yes. Diba, mas lamay paminawag malunggay.
0: Para na malunggay, pangdisal. Palit yes. Kamila, kalimang palit. Yabok ko na yung ating lang.
1: Patak doon.
0: Ayaw ba? Ito yung ano, no? Malunggay, pangdisal. Palit na mo, Direko. Limong palit. Yabok ko na yung ating lang.
2: Anong type pangdisal? Patak doon.
0: Eh, nakoy kuan maring. Nakoy init kaayo nga kontrobersya kaayo nga chay kat si Jay.
1: Ano, unsa ka nga chay ka di? Nakasangkap na po kamaring.
0: Nakabaho ba kamaring?
1: Aha.
0: Nakoy kaila.
1: Kaila, judi mo?
0: Yes, nakoy kaila.
1: Oh, kinsa mo yun siya?
0: Kung ano siya ka na yung bana ni siya.
1: Bana?
0: Hindi na ako butangan upangan. Kaya ba,
1: so, diba? Kabalo na ko na kamaring, nakagusto ka niya.
0: Dili, uy, mo ko gusto niya.
1: So, kung sa mga imo ang pasabot, ana?
0: Kanang nakoy naheringan ba nga, ang bana maring,
1: hindi
0: na kay ganahan mo kuan siyang asawa mo, kilasan na ba?
1: Uy, di ay. Klaro na kung sa di mo kuan, usan man ang kuan?
0: Di ba, sir-sir ba?
1: Sir-sir?
0: Uy, ato lang hinayin
1: sa kanahan. Ang kuan, hindi na sa kanahan. Wala na luy-luya na siguro.
0: Dili, gahi, iya, uy.
1: Ano ka
0: kabalong ko nung kakuha
1: ka? Ay, kaisa nang ihi siya
0: na. Ano ka maring, maro, maro ka maring. Ay, kaisa nang ihi siya na agi-anak ko.
1: Oo.
0: Kasakay ko sa ko ang auto.
1: Ano sa auto to? Anong wigo?
0: Dilik, duhami, nagsabay mi, duhami kabok, nagbike, so duhami, so auto. Hapit anak ko siya dito. Uy, nasipit sa pangihi maring. Uy,
1: ano mo maring?
0: Hapit ko sangyan sa balas maring.
1: Ay, taas kayo?
0: Dako kaya.
1: Dato pala siya, ano, maapot mo sa balas, naglingkod?
0: Lingkod mo sa pangihi, ah?
1: Pinabayad ka nga, maring.
0: Kabalo ba ka, maring?
1: Dapat ato, maring. Kabalo ka, unsa ka, ka naman sangyan?
0: Oo.
1: Butang ang pintik. Ang sanga.
0: Tukhan?
1: Tukhan.
0: Sus, karon maring. Ako na sanggi pa imbestigahan. Misa, wadyo ko'y mga ko, ano yung mga ko, bigbigi pa imbestigahan ako, maring. Kaya nareklamo naman ang misis, maring. Kaya, sabi niya, kung sa buhay mo na marag, duha naman ka simana nga, di mo kuhaan sa kuha.
1: Uy, kaya ba, maring?
0: Pero meron akong assessment.
1: Uy, na yung mga assessment po din, ha?
0: Migwa sa kong initial ng investigations. Pinaagis ako ang mga investigator. Ang motibo sa maong laki.
1: So, unsa?
0: Kay di na siya mukganahan siya yung asawa mo, ana-ana maring kay...
1: Nga naman, maring.
0: Kay gaspang na kay gratis.
1: Siyempre sabot na gaspang ka ng kuan, ka ng pura ng ka ng rap road na siya.
0: Oo, maring kamprag ang kuan.
1: Ay, pura ng kamprag ang panit.
0: Lain na, wala
1: kamprag. Lain na, ano ka ng kamprag, maring ka? Brown-brown ka ng burot-burot, bago na maring.
0: So, muto, pormero nga ako ang resulta sa initial investigation. So, ako gitagaan ang asawa maring o solusyon.
1: Ay, imuhang gitagaan.
0: Gitagaan ako ang solusyon maring.
1: Mayo ka nga pagka-amiga.
0: Ipanusnus na ako.
1: So, o siya resulta?
0: Hamis naman kayo siya maring, guwapa siya.
1: Ah, guwapa na.
0: Ako gani, apit na ako siya kung ano ba?
1: Ay, maalasan ka.
0: Apit ako siya, Georgia.
1: Ay!
0: Wala ko guwapa na, nilamit naman ako ang kumari maring.
1: Uy, nilamit na?
0: Pagsus ka ron, maring.
1: Naon siya na?
0: Ang mga kumpare na ako, maring. Kaya akong kumari, baligyan maring butsi.
1: Oh.
0: Yan yung mga buko. Sus, daghan na kayo mga ibid-ibid dito ng mga laki, maring.
1: Uy, so daghan siya ka ng kuwan.
0: Yes.
1: Dili ibid-ibid na maring. Uy, hiyahan ang mga customer.
0: O siya kayo.
1: Namligya ko siya.
0: Ako'y nakitaan nga ka ng patrol sa media dito.
1: What?
0: Dito po
1: ay, unsa ka na ang media na?
0: Dito po mag-standby, magpatik-atik o palit o kano. Tungaon na nila ang isa kabutsi, tungaon na tulo sila.
1: Isa kabutsi, tungaon, para makapalit lang.
0: Para makapaltik at nag-standby rin to.
1: Oy, maramado pa rin naman.
0: Hamis naman ang Hamis naman ako kumari maring.
1: Oo.
0: So tested nga ni Hamis kundi lamig kundi siya kaya kanakay mampakuan ko ang matik atik-atik sa iya ha.
1: Oo.
0: Tingnan siya nga yung barad ibang gihapon.
1: Uy.
0: So gitawagan ko niya kadlaon ako siya maring yung magihapon mo kung ako baan ako na adirinan
1: sa so na ay kulang maring.
0: Ano ko sa kay kulang na naman siya ang tanan.
1: Gwapo po de ay.
0: Pahigayon ko og ikaduha nga investigasyon maring.
1: So imo gyud ipa-undergo.
0: Ako adyang ipa-surveillance ako.
1: Ipa-surveillance.
0: Ako ang mga agent akong ipalihok tanan.
1: Nya, kusa may resulta.
0: Imbestigahan ako ang ihang bana. Og ako na sayran dito amari pangutan ako nganong usay ako nahibuan.
1: Unsa maring usa man ang kuana usay resulta
0: nakabaw ba ka maring
1: unsa pa maring
0: sa kuha mga assessment bantog gradya kay dili na mo ana-ana ang iyang bana sa iyang asawa
1: unsa man na
0: kay nakit-an sa ako ang mga investigator
1: ang unsa ka ayong lingkod di ay magni
0: so di na siya ganahan sa iyang asawa kahilasan siya maring.
1: Wala sa tawag maring binabain na siya maring.
0: Lain na kayo sa mga tirada maring kanang
1: regalan mo wala mo sa luri maring.
0: Ako tang pag yaka niya may gani kaya wapun ako yak eh. Pala konsulti akong kumari kaya ba sino makuan siya ba makalitan siya ako lang siyang gikuan kuan kaya basinday maulian na po niyang banang may pagkauyutan na rin maring.
1: Ah, ba't mamaw? Mamawala yung gana. Kailahin na po'y pangitaon.
0: Nag-park ang iyang motor.
1: Siya yung motor?
0: Motor niya kay kanang i-rox.
1: Ito ang color?
0: Ito.
1: Ay, siya gina ito kung nakitaan po.
0: So, karon ako ang gipakon. Kaya naman ko'y kaabal mo ni Balong.
1: Saan ang Balong?
0: Isa, guys, anong center ba? Kanang tigay mo'y susi.
1: Katong ana?
0: Oo. Oh. Nihulam ko nito yung susi maring. Iabrihan ako ang yubak sa Irox.
1: Uy, kasi nakita nito.
0: Wala man yung mga bistida nga pambabae, pero na-form sa Gabi Group of Company.
1: Ay, ni-apply na di ay, ang kanahan.
0: Naka-pulipil up na.
1: Naana siya form?
0: Naka-pulipil up niya ang pag-submit na lang kulang.
1: Ay, asa ka na niya submit po kahano?
0: Unay
1: masig di rin ang submit niya.
0: Masig di rin pong iunay. Ah!
1: So dito may gano'y kaya wakakakitag vibrator dito.
0: Ay. O basi kitaguan to maring. Kaya damo ko nakitaan dito nga mura ka na.
1: Makinarias?
0: Pangana sa ilong gani. Ano-ano po.
1: Kurong ka na. Mukurong ka. Mukurong ka na maring.
0: Nakasuway na ka na maring.
1: Oo maring. Ako yan na maring.
0: Kailang vibrator?
1: Dili. Nakakanang pagkuha sa ilong. Ayun ba? Lain naging ka. Ay.
0: Kung nakasuway na ka maring, pasuway pa siguro ko. Ay naku. Ang mata ito ang una pa matundaan ako
1: magpaabot. Kasi naka-screenshot ang ana.
0: Ay, naku'y mga link. Ay.
1: Naka-link ang ana?
0: Nagpaabot
1: sige
0: ako.
1: Sige daw, niya daw, sindi na ako ng tanawon. Tanawon o musang niya at bagyot paglingkod.
0: Nagpaabot pa ako sa GC kung mag-send sila mga picture.
1: Oh, so magpaabot pa rin ka sa GC.
0: Ay, ako mga investigator.
1: Late kayo na muhatag di ay?
0: Late, oy.
1: So, manay na siya. Tawagan, dili sila updated.
0: Tawagan, di mo tubang.
1: Basig walay load.
0: Mo tubag pero di mo hatag og
1: gusto. Basig walay load ba? Basig walay load ba ring?
0: Abot dama tagam na utog duha ka load.
1: Kay nasuko man gud ang isa maring. Kay 50 imbira na ang gihatag ang load.
0: Imo ni hotspot sayo pa yung sa kasulod. Dugay sa kasulod. Kay wala siya ay.
1: Wala siya load.
0: Ay nako, mga ikanak, ato ang Marites today.
1: Yes.
0: Pabutan yung masunod ng adlaw kay ang ato ang fully nga kanang investigasyon gyud kung sa giyang kung ano kay
1: at tangin ninyo diha sa comment section sa sunod adlaw na diha ibutang na mo ang link
0: at tangin ninyo mga maring apa sa di pata mo ato sa unahan mga maring ha doon na diha mga message diha sa ato ang text ato ang Facebook.

0: like. Ang
1: dagang-dagang sa kaya niya.
0: Pakishare sa ninyo mga guwapa nga mga mamis.
1: Kasi mga mamis din na no, kanya mga daddies.
0: Sige daw.
1: E pala yung mix your pod para kang, mas managhanta.
0: Kang Mitch Yoro, ako bina natilaan gahapon eh.
1: Ah, si Mitch.
0: Oh, ano siya nga, halos, halos mga maring.
1: Asa eh, napon si Mami Juicy.
0: Si Juicy natilaan po na gahapon? Oh.
1: Karon lang. Ato nang tirahan karon.
0: Asa daw ang isa kabayot nga set out ko sa mga maring.
1: Ay, wala, gitaban na.
0: Mitch Yoro, hey, thank you, kaayo.
1: Gitaban po siya bayot nga opaw.
0: Uy, cute at ang tingnan. Ingan si Mami Josie.
1: Uy, salamat.
0: Salamat, Mami Josie.
1: O pinoon, maging nakiyot ni pamatod eh. Padali min din pizza B.
0: Pizza 1, pizza 2.
1: Yes. 3, 4, 5.
0: Ay, naku, mukhang to sa tao eh. Ito sa ring lingaw niya to.
1: Sige, ito silang kantahan, Maring.
0: Mapansali, ayaw mo. Kuansa sa tao.
1: Sige, ito ka rin, 171.
0: 171, yan ha. Itoplog na pilang. Uy, wala yung hulog-hulog ni.
1: Automatic mo ko na siya, kaya nakakuan man
0: ha. Yara, ako sa itoplog ka, 171. Ano, itoplog na ako, Maring.
1: O si tituluan na, Maring?
0: Yun na, kaya nag-advertise pa.
1: Ano yung ads din na, Maring?
0: Ingon niri, ayara, Maring. Wala lagi na yung udyo, Maring. Aha, as it, repeat ang... Ayara, nakita na ko, Maring.
1: Sige daw. I-rewinder.
0: Ano na, para din.
1: Uy, naman. Uy, nice yung introduction.
0: Ay, introduction din yung katahan ni Ay.
1: Wala yung ecosystem niya itong microphone, Maring?
0: Wala yung eco diri, paing gap kayo, mabijokin yung mga...

0: ta ni Marie kayo. Mawala ang tayong mga listeners.
1: Ang taas mga yan. Taas kayong tuno, Marie.
0: Alam ko, kaling kantahan mo sunod, mga Marie, para rin sa mga namati. Agi kang gems blonde. This song is for you. Yeah.

0: Oh, sahaw, baby.
1: O, sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to? Taog epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni.
0: Tuod, no? Kasi na o
2: kay... Fertilizer, kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabukat sa humay o sinaw pagayon ang tipasin ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nangutanan na ako, unsa ang akong sikredo nga sa akong edad nga 70. Gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikredo. Paminaw, proper diet, exercise, o turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo supplement for men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: La la la la la.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin

0: FM. Exciting!
1: Koy humba, okay lang.
2: Pero importante gina yung ID.
1: Yes.
2: What's the meaning sa ID gani?
1: Kuhan siya ID. Kaya gibitay ko sa imong dugan?
2: ID.
1: ID?
2: Di ba na, edad?
1: ID.
2: Edad.
1: Dili mo na itong tumanor. Kana naman tumanor para di mabuntis.
2: Usama na. Kunang, usama na. IUD man na.
1: Ay, IUD na ito?
2: Amin yung anaday, kung anaday, Igo da.
1: Ay! Igunon.
2: Igo lagi da.
1: Inana di ana meaning. Okay.
2: Ay, ako, welcome. Welcome sa tuwang Telagrede.
1: Nagluya na kay kamaring.
2: Ako nagluya uy kay Kuan. Kanang happy ka today.
1: Ah, happy ka.
2: Nabisbisan ko ba rin mo na hinungdan nga medyo himsig ako mga people today.
1: Mura ka, naghambi ka kahit ako ka ng balsahunon ka
2: rin. Sige na, tilaan na. At masayin pa na matila, maring Daria.
1: Ako na yung atuan na ng sundon sa primero ka na first day. Ay, maay na champion nga first.
2: Apa sa di pa tamo tila, kini ato ang tila greetings. Ato ni kanato sa Turbo.
1: Merry Enhancer, yes.
2: Aron nga mas maligo na ito ang tuhod, makasuga ko tabisag magluhod.
1: Yes, mag-turbo main enhancer.
2: Matag!
1: Adlaw, kung mahimo.
2: Sabi po na, adlaw-adlaw.
1: Kung mahimo gani.
2: Mamula, mabuti.
1: Kaya kung dili mo mahimo, luya. Luya pa ka ni mister.
2: Matagdulog na siguro, eh, mag-turbo.
1: Matagdulog.
2: Ako siya ka-turbo.
1: Amorang yapon, maring, kaya kung kanagabi magkamatulog, di dulugan mo kanagabi.
2: Way, ay.
1: Wag niya pa'y pahawayay.
2: Nindutan na yung anak, no? Wag ako pa suway anang gabi-gabi ihon ba?
1: Nabi na marik kung nakay katapat, pero wala kay katapat, wala na. Hagong makadritso.
2: Okay, doon ay nanawag ha. Ato ang text line 09... 09663069569. Pwede lang yan po mutawag sa mga gusto mutawag niya.
1: Sa gusto mutawag o magpaabot sa inyo ang panawagan. Pwede.
2: Kaya mga naay gusto niya tilaan live on the air, halatawag na sa to ang linya 09663069569. Alas 11 na. Ato na sa pagtila si Nods Diampon.
1: Morning. Asa may ingon niya?
2: Morning mga Marites o mga Maritos.
1: Si Ronald Linsako. Asa na si Master? Oy, di may ingon siyang Master, si Ronald.
2: Si Karen Manggubat Lagurin. Hello mga Sir. Nakatamay sa to mga beauty, sir ta. Asa ang kalabong upaw, ingon pa si Alvin Gook.
1: Yes. Ipalayam siguro ko dili, sir, oy.
2: Napadiri si Gato Kamayong Adlaw, mga idol. Maring Erika, ako'y tila ni Edgar B. Tila po sa Ilugan, ay ko mo. Alvin Gook og tila Anan. Ay, dahil lang ika Alvin Jook.
1: Ano po si Nita Belderosa, good morning.
2: Hi, good morning, Sam.
1: Hello, si Ate Nita, magkakunin na itong taga-kuan.
2: Asa?
1: Taga-Canada.
2: Ikaw ni T. Good morning, T.
1: Okay, Mami Josie. Yan si Mami Josie. Ha? Magandang umaga sa mga katropang beauties.
2: Okay, doon natin color sa labi. Hello?
3: Hello?
2: Yes, maayon. Nabuntakin sa ni.
3: Si James Tinang Samal, Lamangalan ka.
2: Ay!
1: Taka Samal! Otsa man na siya? Kanang gabi po ni?
2: Asa ka dapat sa Samal, James?
3: Lagod rin sa kuhan sa Babak District.
2: Ay, sa mga taga Babak District, maayo. Asa may speaker ano yung
1: sa Lubot, Manggun?
2: Lubot, di ay.
1: Sige daw.
2: Hello, James?
3: Hello.
2: Adri, lagi patakara ganyan bayutan.
1: Ay, James, mali kayo ito.
2: James, kung sa may mga stepping diha, James, sa Babak, James?
3: Usahay, magkulubhayang,
1: Ay, kahayahay man ni James, oy.
2: Nay, pwede ba panagaan diya, James?
1: Eh, managa daw no, diya.
2: Aba.
1: Kaya mga gwapo nga mga spots. Mm-hmm.
2: James, kasama yung tilaan ka rong adlaw, James.
3: Tilaan ako sila si Inoloy.
1: Ano ka, paspas ba na ni Uy?
3: Ingon mo na sa, si Wendell.
2: Kinsa pa, James?
3: Kailangan nga tipaminaw sa Dabaog, sa Dinsan.
1: Wala na maring, ihuro to niya maring.
2: Grabe na si James Matila, oy.
1: Bili niya siguro po me.
2: Kato lang, James.
3: Kato lang, Oga. Nagkasalamat pa rin sa pagtubagiyan sa kong tawa.
2: Ayan,

0: Yeah, so, sige, balik-balik na, lang.
1: Nagunay, magkapanayin mo sa paglingaw sa tanan ng mga katrupa karon sa Davao Region o sa Region 12.
2: Salamat kayo, Jim.
0: Mabuhay ka si hanggang James, gusto mo.
2: Katropa din sa may Babak District.
0: Yes, namin lang ba na Galanog-lanog, manayta dito sila ang lugar.
2: Puso ka to ang signal din ako. Sa Samal, mga
0: maling. Sa Samal, oy. At pangakayo. Ang amo ang tower niya, gadiagatubang.
2: Isa pa'y mapatila si Mami Josie. Magandang umaga, mga katropa ang beauty. Shout out ko sa mga taga-Malaybalay at Bogkaon, Lantapan from Tinanbunan Family. God bless mga beauties above.
0: Kaya po si Ronald Limsaco, mga katropa, tila anong tanako ng akuabik na sa watching from Andili. Iyan ako na yun, tila nang iyahan daw.
2: Abot pa ka na niya.
0: Nausak na siya, ma.
2: Ay, nagay, kasi si...
0: Mananggal siguro ni si Ronald.
2: Ay, pag-ana Ronald, kaya di biya ka pa-ana.
0: Ana po si Johnny Angoy Mulato, dol. Pa-shoutout ako ang busing si Joseph Tulido. Nag-rapper og mixer One Burger.
2: Uy,
0: si One Burger.
2: Grabe, kakuyawa naman kaya na lang mga tilaers, mga maring.
0: Usa man yung burger ni, makaon ni, or burger ni?
2: Sure ba yan na Johnny Angoy
0: One Burger? Bagger man din ay ni.
2: Bagger, mag na uy.
0: Amin man ako na IR na siya.
2: Nagigutom na ka ay.
0: Pero pasmado naman ta ni Maring.
2: Hi mga maring, morning. Si Kang Luta, Sagid Estrada.
0: Alam maring na ay nagkuan maring.
2: O sige ko niya maring.
0: Siya pwede mag-request?
2: O sige ngon.
0: Ano siya ka maybe this time?
2: Ay, give me kadlo ka dahil kayo mukanta.
0: Ano si Mami Josie?
2: Si Mami Josie.
0: Ikaw Mami Josie, ito kang dili may manganta na. Kanta na mo na.
2: Mami Josie.
0: Maski dili may kabalo, amuan ang kantahon.
3: Sabi nila dapat.
2: Ay, advertisement.
0: Ay, nagamay ko naman yung bata ng istorya.
2: Tarawara ko na yung mga kwada YouTube baka.
0: Nasa mo na, pagbamit lagi premium dahil ayaw nang libre.
2: Ato may karaoke TV.
0: Ano po si Josephine Pero? Ano siya? Tilay po ko ba? Pakita ninyo, oy.
2: Na.
0: Para kay Mami Josie niya.

0: nagkalusod niya. Mga gipunan, hindi kanta yung mga request. Mami Josia.
1: Nahilak na ito mga fans, Mari.
0: Ay, lahi na ginayang. Nakakatawa, ay.
1: Ay, nako mga Mari nga. O, syempre, katotohan tila. Greeting sa doko nato sa Turbo. Ay, maghaba mo sunod na. Taod-taod. Ang ato ang live, nga drama.
0: Drama, yes.
1: Diri, as ato ang kung ako, ikaw.

0: Sari pa tama isugod nga marinig sa ito ang live drama today. Tugod sa amin sa paghatag o mga pagtimaya sa ito ang mga suki ng mga namati. Kang Juni Anggoy mula ito. Ingan pa siya Tia Daria nga. Mag-singer lang mi... Sari mag-singer lang mi dul... Uy! Hatag number maring kay mutawag ko hinaya pag... basa please si Al. Mutawag din si Alvin.
1: Asmas nung kakaayo.
0: Okay, patawag ka to si Alvin. Kaya pamantay ko
1: alas.
0: Okay, sa
1: guys. Sige.
0: Okay, Alvin ha. Ang mapaabot ko, 09.
1: 0966
0: 3 3 0 6 0 6 9 5 9 5 6 9 6 9 di na ko muna tutawag ganito pa mabot. 1 2 3 4 5 wala siya katawag.
1: Ay, okay, kayo aman niya sundi.
0: Wala katawag dito siya naminaw siguro sa basi diri sa naminaw sa kuan sa
1: late lang guni ang kanang sa Facebook.
0: Basi diri sa naminaw niya.
1: Oh, naminaw na tawon kumuri na ra kalit marin.
0: Oh, wala pa ta, wala pa.
1: Ang anak si Josephine Peru.
0: Wala pa ta man kon ina si kuan.
1: Sa igret na ko ang igsoon ni Manang Delfa.
0: Di diri ina si kuan wala pa ta ma live sa Facebook o. Oh, dito wala pa ta madungog ni Alvin Guok. Wato niya madung.
1: Ito plo kan pula.
2: Live, live mi pre.
0: So
1: mau dia waktu kadungok.
0: Waktu kadungok si Alvin Guok. So ato number Alvin Guok. Dito balik-balik ko rin ma-replay si ito ni Alvin Guok to.
1: Ugo pa naman po tawa.
0: Eh great na ako isoon nga si naman na ba ni si Josephine Pero Vicente de la Rama yung siya. Eh great na ako isoon nga si Manang Delfa Kudis Almini nga naakaroon sa pantukan Davao de Oro og sa mga maring Eureka ba? Marag-heater lang, marag-heater. Marag-electric fan lang.
1: Marag-daghani kay mga
0: mga isa pa.
1: Mag-singer mi Odol.
0: Tilahay tila pod ko, babe. Paita ninyo. Uy, aban. Bati- uy, bata ka tila. Galina, day. Uy. Nakalimutan tila, day. Sige, babe.
1: Yurot mo itong tagasaman.
0: Ito man kung si Sasi ko. Ang si James Mangudol.
1: Si James, yurot niya tila. Nakalimutan yung inunta.
0: Si James. Hi, James.
1: James.
0: Tsaka mo tila sa kukang ko. Ano, tilaan ako na si Josephine. Kaya loodi siya.
1: Di, ato na lang ilaras ba rin? Siyempre, mangluod na sila tanan niya.
0: Sige, paglinya mo, babe.
1: Parents ko,
0: dato niya sila. Ikaw dito kas unahan, sugat ta.
1: Ah, sugat ta, ha? Pag musugat na gano'n, dito na tudugayon.
0: Kanya pag magbangga, nagkita na po'y magtinilaya. Anya na! Da, syarok ma.
1: Pahit-pahit mo itong isa, namin na sagol siguro.
0: Agar niya ka na aslo-aslom na.
1: Mura nang pinya na panos.
0: Oh, mura nga, lahat mo na itong signal, mura nga gaprito. Ay nako, salamat kayo sa mga viewers sa inyo. Ganan naging sa mga kamot, mga maring, ang ito ang suwat nga pagkabasahon. Apan sa dili pa, ay mo kalimot mga maring ha? Ay, hindi kayo in town yun ng mga sakit nga ka nang makakuan ay makahassle sa toong kinabuhi.
1: Ay, mahassle ka, ana.
0: Sakto, Tia Daria. Labi pa
1: dapat muli kayan yun na siya.
0: Pagsaka sa diabetes, sa sugar diyan.
1: Yes. Oo, ganang pagtaas sa imong dugo.
0: Pagtaas sa dugo niya. Apil po sa problema ka ng pagbagsak o galit sa imong sugar.
1: Stress.
0: Stress. Kanina pa ganing mga bugon sa suso, ovariances, tumor sa matres.
1: Mga mayuma.
0: Mga mayupa.
1: Goiter.
0: Mga witer. Witer? So, ay ka makalimot.
1: Winter, cancer, Pisces, Aquarius.
0: Cancer, kang mom. Ay mo kalimot, mga maring, bisan mo tayo mga balatian, mangmangandam ta,
1: yes,
0: manalipod ta.
1: Kinahang lang yapon ta, na maring.
0: So, inang taan na daw?
1: Food supplement.
0: Iparis ni mga maring, arong haligon ka ay ang kombinasyon, ang pinakahagtik ng kombinasyon.
1: Ang kunsa ba na?
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule, unya, parisan mo siyag Santon Vitamin C.
1: Yes. Ano man ang birada nga kanang pinakagahi maring.
0: Para mas malami ang ngisi, magsanton,
1: vitamin C.
0: Kamatod eh, nga lami mong ngisi.
1: Sige na ngisi daw.
0: Yeah. Ay, nako, giingon, hindi asa to ang suwat, papil.
1: Ay, naan, hindi, ay.
0: Kapag ako ma-edit ng kuwan di.
1: Edit, tawa, pamangka, gisulat nga ka ng kuwan mga...
0: Padali yan sa yaw-yaw-yaw sa diabi.
1: Ay, naan, hindi, mari nga, ayaw mo kalimot pag-share sa ato ang live. Share diha para dili lang kamo ang ma-enjoy.
0: Ayan. Kisa ni siya.
1: Kisa mo na siya. Burang si Johnny mo na ang lalaki din ha.
0: Yan na si ang bana ni kay si... Oh, si James mo din ni.
1: Ah, si James di ay?
0: Damay si James.
1: Mana damay siya. Kinsa mo na ang kanang kuan, ana.
0: So, oy, taga kuan mo din ni sila. Oy, taga Jensen din ni sila.
1: Ay, Jensen sila?
0: Jensen din ni sila. Sila di ay?
1: Napis siguro na siya sa kuwan, nalinugan maring.
0: Nauyog din kuwan ni James.
1: Ah, nauyog ang iyahang iugunon?
0: Ang iyahang It Me Games. Gayon diri ang dear mga bayot.

Master Inday Tanini. Dugay ako na mati sa inyo ang programa. Apan garon ako nakalugar sa pagsulat ni ini. Sa dihang, di na ako magwanta ni ako ang bana. Ako na ay si Kuan, si Lota. Minyo. Gapuyo diria sa Jensan. Ambut, uy, human atong nalinugan mi. Nausap, magalit ni akong bana. Nga itago na laman ato sa pangan nga James. Ugaran yung sabtan ang tinuorin yung studio sa akong kinabuhi. Sugdun ko sa ko amo ang panimalay. Huwag mo kini ang mga nahitabo.

0: kapang.
1: Asa naman kapang?
0: Kapahagos ko kasi ako.
1: Siyempre, oh, bagong ligo.
0: May animo.
1: Basi gusto pa, gusto pa ka mudalikit, pang.
0: Maniyan na lang, oy, nagulit ako kay managat pa ko.
1: Oh, okay. Habit ang kamabdang kakayag pa, oh, nangitit-itit pa.
0: Yawat na lang intahon, bang nga magkakuha tag mga iskuhido.
1: Lamian na, pang, oy.
0: Pero unya, bang, ha?
1: Mag-ready na kunya, pag-abot din mo.
0: Nus-nus,
1: ibig ayaw, na. Ayaw pag-pagabi pa nga, kayo, kasi ngitiyat para pa kamuhawa niya o mangitiyat po kamuabot ka ng kapoy na kayo ka ana.
0: Hindi mo ko kapoy yun kay excited man ko.
1: Oh, di, ano na napag-excited?
0: Ano no, sina o sabon nga clear skin ha? Aron nga di
1: yes,
0: man,
1: nabi, andam yun ako pang.
0: Aron di manimahong nukos.
1: O kanang balay-balay ng isa. Muna ako hindi pang ako kanina. Ang balay-balay sa kanang patula.
0: Nala.
1: Nakagamit ka. Ano ka na sa likod. Lami kayo nun siya.
0: Upo tong ako.
1: Ay, upo. Ako dito, timoy mo ha.
0: Ah, sige.
1: Pang-apang napibalo noon. Nag-boil kong egg.
0: Ay, kalami. Ano? O niya ha, kiring tapad na po sa egg. Ay. Amuhang gusto.
1: Ah, yeah, sige. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang. Ang pang.

0: pinakauli akong bana. Uy, asa naman to, uy? Usa naman, rasa rin mo. Nagkaanginog naman ang kahayan kong kangit-ngit. Uy, nakanagid ay siya. Alam, pang, oh. Ganda, gabian lagi ka.
1: Uy, uy, abagaw, eh.
0: Ano man na? Uy, brag. Uy, goal man kayo, uy. Wala kay... Wala na tayo... Wala na tayo panapian, eh.
1: Minus kayo, wala mga
0: pang, wala na ba yan tayo? Wala na isulod ang atuang guwan, atuang butanganan sa buga.
1: Sige lang, mag...
0: Wala isa kasupahan na lang ang nabili.
1: At saka subukin, huwag mga mga atong karlang.
0: Magkarlang nga lang tani?
1: Hindi nga mga panagat, hindi mo tukong.
0: Anong, pila mga kakauras ito ang kadlaon pa mga kanihawa niya, Anton Garo, wala agya po kayo kuha?
1: Wala man, nanguan ko, nagpagukod kong mga tulingan, o magiging mudakop.
0: Ano ba nga bulan nun man, pang?
1: Ah, bisa mga nukos, wala gyan. Wala, wala mga tirada ba?
0: Masin tambasakan, wala gyan.
1: Ah, na, pero sa, di may magkaon.
0: Ang gatong. Ano ba na yung madala ka na, sa kabuok nga, burot malaging naong ni, ano ba ni?
1: Kani siya, kanang, kanang salmonitis nga stress.
0: Ah, mang... Kani salmonitis nga stress?
1: Na, uy.
0: Ah, di ay.
1: Ah, mang, atong gisaad ganina ba? Ha? Bisa gulay kuha, pero para yun nga, punta kayo.
0: Dili ka nga kapo yun pa, kanagabihan mong ka.
1: Ay, wagay ko'y kuha, no?
0: Sure ba?
1: Lagi, usun man.
0: Dili sa kamay ko pagsabaw.
1: Natulog na mga bata.
0: Ganina pa, pang. Ganina pa yun. Kapo yung paabot ni mo.
2: Bangas ka.
1: Nakakaon man ka sila.
0: Siyempre, nakakaon. Boiled egg lang yapon.
1: Dito sa itong kwarto, be.
0: Tayaon naman kayo ni atong doorknob, pang. Saba naman kayo ang bultahan.
1: Ito siguro ng isprihan. Dirita, ma'am, kanakoy cellphone ba?
0: Kanakoy cellphone?
1: Tanaw na to, sundugo na to.
0: Uy, kanakoy na sundugo na to?
1: Sundugo na tong ilang mga purma ba? Ha? Kanakoy akong gitanaw, gidownload ako niyo.
0: Kanakoy, uy.
1: Kita ka na?
0: Kanakoy na gana, uy.
1: Kanakoy to, sundugo na to na.
0: Kanakoy, hindi mo na makaya pang.
1: Kaya lagi na. Kaya lagi na. Kaya mo kayo nagagawa na ba?
0: Kuya mo na. Ano di mo na makaya pang, uy?
1: Kaya, magpuyo raman ka.
0: Mga balay mo na itong lawas, anak pang.
1: Ako may mukuan mo, ambak-ambak.
0: Nasa man? Lain ka na pang, uy?
1: Kaya.
0: Sige na, sige. Bakit mata ka bangun na
1: natin? Kaya na, sige. Kaya lagi na, be. Tuan!

0: Unsa na bria kong bana, oy? Nakalitan man ko, nabag-uhan man ko sa iyang style. Ano mo, kuan man siya nga, mukupya-kupya naman aning mga video. Asa man siya nakakawag idea, ani? Natingala na kuan yung pinakalit, ay. Anong sundo ko naman ang mga styling, mamang, ay, ang gusto kay iyang, kining amang ipantanaw, mga po namang buhaton. Ano katingala? Ano kini akong gano'y, akong bana, oy? Habdus baka.
1: Mga bayon, ano kung kita kunting katingala niya akong bana na ko nga si James? Grabe naman kaayo niya siya, oy, kanang, huy, mahasol siya ko ba? Nakit kita kung ba't ang maring Erika tiya dari og master. Kalisod kaayo ang mga stepping, siyempre kay ang ipang download niya kay mga apam good. Mga apam nga mga site pa yung sundo ko. Nakaanak ko, grabe na, sasun naman kaayo ni, uy. Ako sa yung giingnan, tamo man jug ko, muto nga. Ni ako sa yung giingnan nga, mukupiya pa siguro taga ng mga homemade. Mga Pinay homemade. Hello. Nakikistorya ko sa kuang kumari. Huwag mo ko ni nahitabo.
0: Anagin, Mads. Paglain ka kayo, Mads.
1: Uy, kakuyaw rin ang imong bana. Uy,
0: natingala ka rin kung anong makupya man mi.
1: Uy, hirap pa na sa kung akong bana na
0: ako. Ako pa rin hindi mo rin makaya. Uy, lahat mo na ilang, lisod kayo ayan, mura mag-acrobatic man to, Mads, uy. Mura ka katanaog sirkus.
1: Uy, ako, Mads, wala mga, wala ka magising. Uy, pati
0: sa kita sa kuang pangiliran.
1: Ako, kung mag-iana sa kuang anak ko si Johnny, di dyan ko masuko-jog ko. Labi na si Alvin Gook, nahilig po kayo mga ingayana. Di dyan ko, ako dyan sa inyo, ano, ingayana man na sila, mga ingayana man kanila.
0: Kamalang ka, Mads? Nga, pagumat, wala rin ko ganang nabiluang ako ang kanyang akong panglikuran.
1: Hindi, napahilod ka kang GC Titar.
0: Oo, dito ko kang master.
1: Kaya master?
0: Kaya master GC.
1: Hello, uy.
0: Kaya na-dislocate ang ako ang kanyang ako ang pangyuran.
1: Uy! Uy, Maring. Ang ako apas na basig, wala ka na malisuin na imong bana. Ngahilig naman kay mga ingana.
0: Mga kini ako ang pangontana rin, Maring.
1: Abot na ka na siri.
0: Mga kini ako ang ganang, ako ang ganang siyang bantayan. Kaya nang tingala kung anong, magupya naman lang siya sa video.
1: Mawala mga problema ni Rimalin Martinez. Mawala mga problema. Kaya nga na po doon na iyang bana nang hilip po kayo ka ng mga lisod kayo ng mga style.
0: Parang kuso kayo matan ang video niya tapos sundukon?
1: Gani.
0: Ay! Matingala ko asa ka sa gigan.
2: XFM Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after P

0: Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ayo.
3: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gudo, tag piso niya.
3: Mm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: Exciting!
5: XFM.
6: Naana po, naibura ka sirkus-sirkus. Wanin niyo kong kasabot ang umbaga. Ay, mahal. Ibal ko, ano na, unsa naman na...

0: Bang,
1: daghang ko ko eh.
0: Alawa, daghang ni oy.
1: Oh, iputan ko ni bukag puno kay
0: gisa. Alam pa daghang ka
1: kapuyo.
0: Makakwarta na kita ni pang nya makapalit ng bugas.
1: Okay, mga kuang gune kong ginapanaan, mga eskwido gune.
0: Mga wow, mga pulas, salmonitis.
1: Mga pulas bato, mga bato, mga sa bato.
0: Oy, lapulapo.
1: Oh, mga mahalong isa din.
0: Oy, nainasakol kugtong, nako kay ginapulapo.
1: Ay, lami kay sabon eh. Pero, musabaw rata ni usa kay baligya tani ang mga ko taghalin.
0: Yes, kaya niya pa rin. Ato alam ni baligya kay wala mo palit tag bugas kay wala natin bugas.
1: Oh, sige yun niya ha. Nga, ma'am, kining nana may bayar ni.
0: Ano, ako pa ni RF din.
1: Kaya mani din si Antonio Oringoy Ugatis.
0: Ah, mo Anto siya.
1: Kaya mo palit niya to ang isda. Ingon man si si Johnny Angoy Mulato.
0: Ina, ayaw pangyo. Kusang rama na mo hangyo.
1: Ay, may hangyo, hangyo.
0: Kusang rama na to hana. Ay, na pangyo ah.
1: Ah, maramang yati. Naghihikta ng isda sa dagat. Kaya sa kipaon. Nahangyo nila. Patagka naman sila.
0: Lisod ba kayo mangyitag isda? Sige. Sige pang,
1: sige pang. Nihirir na mang, kanang, kanang,
0: saan naman po na?
1: Unya ba siya? Ato ko sa kwarto, sundi ko dito ha?
0: Sige, malikos
1: ako. Dari lang ka.
0: Malikos ako kay...
1: Dari ka, spikas kwarto. Yan dito ko spikas kwarto.
0: O, saan naman po na?
1: Masya kay, magkabawra ka. Magkabawra ka.
0: Asa, maghulat ko dari.
1: Maghulat ka. Pagkumanin mo gligo, dito ko spikas kwarto niya. Kung andam na ka...
0: Dari ko sa kwarto.
1: Magkabawra ka. Sige ha? Ato sa ko spikas kwarto. Diyara ka, mabuta ko diyan.
0: Sige pang! Unsa naman po kani yang style? Ano naman po yung pikas kwarto?
2: Bang, ya. Andam na ka diya, Mang.
0: Unsa pa natin diya, Pang?
2: Kini siya, nakita na po na ko niya sa link.
0: Unsa, ha?
2: Okay, kini siya, okay.
0: Unsa pa ni?
2: The best, exciting kini siya.
0: Unsa ka na, naglimog ko, ano? Unsa pa naman ka din, ha?
2: Kadali lang, kay kakabaka, siya, ha? I-plaster pa na ko mga himan niya, Mang.
0: Unsa pa? Magunsa pa ka din? Matingala, magugun. Nama ka pikas kwarto.
2: Sige ha, ayara kayo. Mabangan sa ko.
0: Uy! Uy! Uy! James, daon sa mga ka? Madaot, ano nung bangga ka magka din ha?
2: Bahagan ako na yung plywood.
0: Wala, madaot atong kwarto.
2: Dili na ko ipaagi akong tabanido eh.
0: Uy! Ano sa namo rin? Ano yung mga ipangita?
3: Ayaw naman.
0: Asa naman po natin mo na kopya?
2: Plaster, Mang!
0: Pasok mo ko, ane!
2: Sige, plaster, Mang!

0: Siyempre, kay pasara pa rin mo si Lay.
1: Kaya may bisita niya ako ang bana. Kinsa naman po ni?
2: Mag-una po niya akong lengi pa sa mga peog. Siyempre.
1: Mga
2: lengi? British.
1: Bako di ini tigatag ulit ng mga tawanan ni?

0: Asa ni mo, James Kapunik kay Japanese Day, sapa kayo?
1: Sila di ay tigatag o mga video.
2: Okay, katong ipasa ni mo, bro. Katong pikas sa pikas kwarto lang
1: magpapagawa. Banta lang yung mga tawahanan eh.
3: Ayaw naman. Ay! Kamu di mga tawahanan mo, ha?
4: Pre, asawa ni mo, pre.
3: Ikaw, nagpayat na ng agi ni mo.
0: Ay, ma'am, ma'am.
3: Ikaw, dako, nabudan sa kamata. Kamu na tighatag kong link sa kong bana.
5: Luta, luta. Ato na yung istorya.
3: Hoy, James! Ako yun, ha?
5: Ang tanig, ito kay bagong link.
3: Bagong style. Ikaw, nadamay na lang kanina. Banto na tigala ko. Dako na kay kakausapan.
5: Lota, ayaw po sila kasabi. Uy, kay mga amigo man ako ni
3: sila. Saan? Masing masundagan ka ron?
5: Na, sino mo, pre?
3: Na, sino na, di mo hawa na din?
4: Sino ni Mas, sino ni Mas?
3: Hey!
1: Saan ka?
3: Naglagot ko! Nakadungo ko ng mga leng. Saan mo itong mga leng na punto?
5: Sila mong guitig. Pasos ako ang mga nindot ng mga leng, mga posisyon.
3: Ay, nakapang-udari, mang.
1: Ikaw pa nga.
3: Magdain mag-udari, oh. Sa buong nakanang leng-leng ni mo diya.
5: Kini ba?
3: Tanawan niya ako lawas. O lawas pa magbabae niya.
5: Laspag na kayo.
3: Pero imuhan akong ikulata ka na adlaw. Ikaw ha. Na, ayaw na yun ang kupi-kupi na. Kaya nagpait na ko pang sakit na kaya ako makalawasan.
5: Sige, di ako.
3: Ihatod ko karoon ito, ila.
5: Master,
3: ay magpahirot ko.
5: O dili ko ni mo tugutan. Di na po ko manginabuhi. Di na ko managat.
3: Mapas mo yung mga anak.
5: Ay ko rin, bahala niya. Basta ko din ako.
3: Ayaw pa ka na niya.
5: Mahala ka na. Diyan ako.
3: Ipapriso ka.

akong kaagi maring. Kay pwede na ginako na pura na jugo aning ka maldito ni ako ang bana na ko si James. Nangonsulta na ko sa mga sa barangay nga sa mo ang buruk chairman. Hindi ko na maayo na gibuhat ni James ngani ka na ako kaya abuso ko nun siya maring. Kaya ko saan gisuktaan, kadali mga amigo niya mga budlat og mata kay mo dito ang kahatod og mga links ako ang bana di ipangasabaan ako eh. Ipalayas na ako mga maring. Musingit pa ko siya kadiri lang kung siya bago ang mga posisyon nga gipasa na pod ko, no? Kaya ako sa inginan nga, di na jud ko ani mga ingana, nagbahan po siya nga di na kuno siya manalbaho. Ay, nako. Na problema na jud ko sa angan na kumbato ni ako ang bana. Pertir, baka na ko o gargada? Kung ako ikaw, maring Erika o Gatia Daria o Master, kung kamo ako, masabi angan na kung pagkabuhato ni ako ang problema. Palihog, tabangi o tabagi ko ninyo. Iyong swat magtatampo.

0: At baka ito mga maring atuan kagi. Grabe na. Ibasa karon tiya
1: dali yo. Kuya si Kwan Maring. Oy kuya kasi James Maring.
0: Mantas makaya na si James.
1: Kuya makayo Maring. Oy kaya na mga mangupiyahay man kayo.
0: Dapat na gani mga yana nga laki no. Ma,
1: tade ana di.
0: Dis la mo salig sila ang kagalingon nila ng mga mga steeping.
1: Mga steeping. Oh, tingala gani ko Maring. Ano magsalig man sa saling?
0: Ay nako, di sugod sa kabalo siguro. Pila na may pagkuan ana.
1: Tama man si imo ni. Tama man to imo ni luta nga. Magbuhat lang din sila ila.
0: Kanako ni ang problema ani mga Maring. Ay, kuan lagi ka nang natakuyaw na mga style ba?
1: Oo.
0: Ya, tigpasa po sa iyo mga link, mga kuya po kay mga style.
1: Kuya, kuya na si James, no? Kuya
0: lang sa...
1: Tagaasa ka na si James?
0: Jinsan.
1: Taga-Jinsan. Ay, naku. Kaingon mo, taga-Samal Maring.
0: Lahat po itong taga-Samal.
1: Lahat po na ito.
0: Kaya mo ito si James nga taga-Samal, kaya pahipi naman ito siya. Proposal po ito sila.
1: Ay, pa... Classmate lang yapon sila.
0: Classmate sila. But anyway, ang mga sulti, mga igalas to ang suwat ka agi.
1: Yes. Kanon na minaw diyan, oh. Kanon nga diri sa ato ang FB Live. Naminaw man mo. Sige, tambagin ninyo si Kwan, si Lota.
0: Si Lota. Comment na, mga maring. Live, gika, live sa Facebook page. XFM 107.1 Tagom. May yes. Buntag dahil sa mga namati, mga mamshis, din na sa may Apokon Elementary School. Nga nagpaabot sila mga chikiti. Good
1: morning! Naminaw dahil sila.
0: Siyempre po din sa mga taga Manga Elementary School, mga taga Tagum City National High School.
1: Yes.
0: Og sa tanan nga mga parents nga namati karon nga gapaminaw diha sa ilahang nga nagkadaiya pa nga gawas nga mga eskwelahan. Hello, kamusta?
1: Paabot sila ang mga estudyante.
0: Yes. Makadaot siya diyan na basta kadaadlaw mga maring.
1: Oy, makadaot. Grabe po diyan si... Grabe po ka diyan, James. Oy!
0: Alas pa ka muna ang taga-adlaw kung ano ka. Uy, dili man sa healthy.
1: Ung ihang gipang kopya ang mga burag nagsirkos-sirkos pan daw maring.
0: Wala ka kuya.
1: Pati ka kuya po na maring, oy. Wala nga gibanal-banalan na ng mga dos por dos.
0: Ang pinakakuya sa ato ka itong gibangaga ng iyang bumbong.
1: Pati hala ko nung pikas kwarto. Pwede na ito.
0: Kaya mo po inakita niya sa iyahang gitan o nga mga salida.
1: Ay, salida dito niyang gitan.
0: Kuyawa.
1: Pati hala mo po kuha niya ka-jurjur nga naman sa pikas kwarto ang isa.
0: Ang problema ato, baga-baga nga plywood niya, di
1: kaabot. Ay, sayang kayo, di kaabot. Ya, basi po mga bubo-bubo pa yung gamay.
0: Oo, niya ka na. Ang kuan ba ka na? Igor, ipahid na lang. Hala, sige dabe, tawag dabe sa to ang linya. Kini si Alvin Guok. Gusto man to siya manawag. Hala, tawag namin sa tuwang linya. 09663069569. Pakishare mga maring ato ang kuan karon, ato ang live. Nagkami na sa tuwang mga viewers maring kay dito na sila nanan aurot sa kuan.
1: Tingkaan mong, ay maring basi dito to kang Bobet sila.
0: Si Bobet dito. Ay, kuan namin si Bobet. Siguro gidala
1: rin
0: sa lugnan.
1: Pero karon ha, happy festa sa tanan San Juan man yung karon maring.
0: Uy, asa dapit ang mga contact ni mo?
1: Atong ipanawagan niya, nakalimot ako sa listahan kaya nabasa maring.
0: Ay, nabasa ang listahan.
1: Tarang pista ka San Juan.
0: Marato,
1: pamatodin niyo ka ng pista mo.
0: Mato na kayo ni
1: absent
0: ng Uyotar.
1: Ay, namista ang bayot.
0: Nalipat na ito.
1: Ay, nalipat na ito. Namista siguro ang bayot.
0: Aba.
1: Ay, maro-maro na ikang bayota ka. Bawang tugan na wala ka karon.
0: Aha.
1: Namista na ikang San Juan man na ikaroon.
0: So dito maglangay mga maring ato na nang tambagan ng suwat kaagi ng gipadangat ni ato ang tulumanon. Kung ako ikaw. Lagi mga anak nga mga problema kanang dala na siya sa pagkuyanap karon sa kana mga online nga mga kuan ba?
1: Oo. Kana mga mahiligon sa link maring.
0: Mahiligon sa link, mga cellphone.
1: Mga screenshots.
0: Wala bang guna kani adto? Ayang kani adto nga mukalit na ba nagpatong?
1: Ay, report maring. Maring.
0: Cellphone ang kani
1: adto. Pero dahil cellphone, pero wala pa kanang kuan lang siya, kanang digital lang siya, dili siya. Dili siya. Sama ka na, karoon ka na maring?
0: Kanang kuan naman ron, kanang muna karoon ang digital.
1: Karon na digital.
0: Sa una kay manual.
1: Manual dito sa una di ay.
0: Ay nako. Kani adto man gulwa pa yung mga cellphone.
1: Kuana na sa una di keypad lang.
0: Magremedyo kani adto igor mo kuno mapatong kadali mo man na dayon.
1: Eh sa una man gulwa rin keypad lang ang cellphone.
0: Karon nga dekana kay mga cellphone ana kay mga sites nga gusto makitaan sa mga tao. Ala pang sundugo na ng mga kuyaw kaayo nga mga steeping.
1: Dapat pasiradaan ang mga sites maring mga kwan mo kuno marin dili na mga maayo.
0: Alam man dapat ginas lang i-block na sila.
1: Uy, i-block lang.
0: Kung bata ba yan makahawin ng cellphone, no? Ma-search na siya.
1: Yes, sakto ka maring.
0: Naka-add na dito sa kanaganing sa Google.
1: Yes.
0: Kung niya ma-type niya ang kindi.
1: Oy, ay kindi niya ay?
0: Kung niya ma-dungan po ganyan yung biloso.
1: Ay! Makakita ko siyang kaugon dito ay.
0: Ayun
1: na maring, ayun na maring, ayun na isubuta kayo. Dahil isa pa ito maring, kayo banana type maring.
0: Magkani maring ka ng standbill ko.
1: Nagkabindis.
0: Anak ko, so, ako ala, ikaw magkikapalik ulit ganina nga. Ikaw gimutambag aling kagihan eh.
1: Matukan mabutaan ni maring.
0: Ikaw asapay mo, ikatambag, bitambag
1: ito. Ako yung tambag na yan, no? Istorya niya, mayo iyang bana. Okay, lota. Istorya si James nga dili maayo na nga
0: ina
1: na
0: lang. Ato ang namahon ba? Halimbawa, ikaw si Lota. Nyako si James.
1: Ay, James, dili ka mag-ana ha? Inahalan wala. Uy, ang sabi na ito? Naman abri malagi. Nanan po yung bagong nasulod?
2: Lota.
1: Uy, kadok mo kayo kritinong James, oy.
2: Ganon di magkamu kuha na niya kung mga posisyon.
1: Dili na po yung James.
2: Hindi mo na siya pinakalami.
1: Kay, ikaw na anad kang mga salita.
2: Pero importahan, Lota.
1: Dapat up! Pero no, mga katropa, para kay James or kay Lota, dapat dili nila anaron ngayon nana.
0: Sakto.
1: Ay, dapat mag... Simple lang. Simple ang life.
0: Pwede, na, doon na po yung betulabagon
1: si... Mupatong ka, mudagan ka.
0: Pwede po yung dulupagon si Kwanani kay kung musumbong niya si bawal po yung anak pugsun ni mga babae.
1: Pugsun? Rape na, maring! Pwede na kausuhan ni mong bana o rape.
0: Oh, rape or rap?
1: Rap.
0: Pwede siyang ikiha kay...
1: Marepon ka.
0: Pugus man.
1: Oo.
0: Pugus man sa inyong anak.
1: Dapat usaban na inyohang kahimtang sa inyohang...
0: Usaban yung mga style ni mga James, ha?
1: Sa inyohang six life.
0: Kanang kuanang horse, kanang simple na ko James. Uy, kanang mura na ko kanang...
1: Simple lang kanang pwede na horse?
0: Kanang mura na
1: kanang... dogs?
0: Mingaw kay mura, bakukang ba?
1: Hait mo kayo ng bakukang maring. Masangit mo kasi yung sungay.
0: Hindi, kaya magpalikon mo na sila maring.
1: Ay, talik. Ano din ang bakukang maring?
0: O, nakita na ko sa Google site.
1: Ay, pwede sila sa kanang kanding.
0: Kanding? Mingaw na po din na sila.
1: Dili, mas exciting.
0: Exciting?
1: Kaya gadagan.
0: Hoy!
1: Magdagan, mag-jerger.
0: Pwede, mabiyaan taan na maring.
1: Dapat, mas okay pa na kayo, marunukay pa maabtan.
0: Ako, salamat kayo kanang Lota sa pabalangan sa imong kaagin nga tuang tulungan nga kung ako ikaw.
1: Yes.
0: Kung nakakuha ka niya o pagtulunan nga. Kuwan nilang kuwan, kanang may mahila na si kuwan nga, sakit na kayo mong mataan.
1: Sarihay lang.
0: O dili igin siya makakuwan, matrangkahi siguro ng imuha para dili na gina siya makasigunda.
1: Para dili mo sigunda si Lihi.
0: Oh, ang yaha?
1: Dito din ka baon na nga, silihan na.
0: Silihan ko din, ako ako. Kaya patayin ko ano yung mga... Ayaw ka na, Marin. Alin kang tinambagan, Marin.
1: Ay! Maglagot mo ko, Marin. Mura naman ito. Mura na siya kikulata kaya ginang helicopter pero kaya circus.
0: Malayan lang gina siya.
1: Kuya mo kayo na asam lang ang mga lengkang ipanguha.
0: Asam na si James kayo. Masaway ko na taan na.
1: James! Send sa mga ang kuhan, James, sa mga ang GC.
0: Send siguro sa ito ang GC, James. Ikuhan niya ang newsroom. Wala ba ikaw oras, mga maring handod o mapon. Salamat kayo sa ito, mga viewers. Ay, si Malin di ay, di atong sa butsihan di sa may kurbada.
1: Ay,
0: si Malin,
1: si
0: yung buntag ni Moria Lin.
1: Malin, inaot ko ngayon ang butong sunod. Kitang dilit na kupras, ha? Bagal naman kayo ito, maring.
0: Oh, kaya alam, sa butsi ni Malin, eh.
1: Ay, nakakay mo kayo, maring.
0: Oo, niya. Grabe, ang kwalito si
1: Malin. Ay, Malin. Kinala na yung butong ha, kanang tamis niya, nipis-nipis nga burag ka ng lamig dito sa kaonon. Kanina kay bura naman itong pangkupras maring.
0: Sakto na siya.
1: Bura na siya pangkupras.
0: Antun o ba po, kita magkaoban mga igala ng atuang tulumanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Ako rin si Maring Inderi, kadaligo, apadalimis tayo sa pandibay ko pensan tungkol kay mangunay usilingan.
1: Kinang liapon ninyong iyaan sa kanunay panamang. Kini si Tia Daya. No ID, no entry.
0: Mega salamat all. Thank you for watching.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang, grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduan ni Mubana, usig kamat yan.
7: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
7: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mang pagiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
7: Balanghoy.

0: XFM News Center. Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.
1: Paon ng headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 15 anyos na suspect sa Tacloban shooting, sinampana ng murder at iba pang kaso. Ateneo, okay, Manny Pangilinan, ipatatawag po sa investigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo. Ipatatawag po sa investigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.
2: Ateneo rookie Rene Baterbonya iniatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos suman ng pagsaksakin ng araw. Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos suman ng pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
2: Sa balitang international, US TV host nagalok ng $1 million na pamuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang binukot na ina.
1: Showbiz, Sam Versosa, pinasinwalingan ang issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
2: Sa balitang sports, Alex Iyala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.

0: 2024. 2026 live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
0: Isinampa na mga katropa. Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
0: Isinampa na mga katropa. Sinampa na mga katropa. Kanyang State of the Nation address.
4: Hiling na palawigin ang
5: broadcasting live from the tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
6: 95.9 XFM Shenzhen.
7: Exciting!
5: Broadcasting live from the tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
6: 95.9 XFM Shenzhen.
7: Exciting!
0: At nausapan naman ito online.
8: We have included information, sir. However, isasubject mo kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Itignan ko nandoon yun sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshot.
0: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
9: Mga minor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete ng XFM Tacloban.
3: Live Report.
10: Sa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na pag-uro ni Chris Lawrence Marian, itinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Nagigimusyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina-apno na mong biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ng Gatchalian na hinahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarulan ng dagin ng isa pang suspect na 15 years old for increased proceedings at nakampanya ng cattle murder, frustrated murder at serious physical injuries. Sinabi Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntaan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdamalat ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects ng minor de edad, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umihilan, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITM, Crime in Conflict with the Law, ay nag-positibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa gunpowder license. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisa ng Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rachel Navarrete, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sisilipin ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing At family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP Spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Higit naman ang ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict

0: balak si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Iimbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ang mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi

0: Sabi ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng aragdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muling maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
0: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 national tax collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Rektor na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtatapos po ng

Dong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at

0: Pilipino abroad, inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
1: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand.

0: Ilocano na nadetine ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Venoso matapos ang 15 taon ng pagkakatulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng autoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi.

0: At inaasahan po na may susumite sa Department of Justice. Ang mga natuklasan bago matapos ang linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna na ang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Habang nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Lumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin, kabilang ang mga opisyal at personalidad, habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora, habang nasa isang team building activity.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Ito pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nakahanda ang State Police District o APD para tiyakin ang mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw.

0: kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
0: Balitang regional.
1: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Treña sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Treña sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Treña, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Treña ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
3: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
4: Ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng hunggit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bullcap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola o Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
5: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soprono, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. kinabukasan. Humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
0: XFM News Nationwide.
3: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Bata ng XFM Cebu.
6: Ang isang pulis na nakaatas sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at 2 mong Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist sub operation sa kabanang MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City nang mangyari ang insidente. Salaysay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawala ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Salaysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo ng pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CPO sa naiwang pamilya ng polis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
3: At panghuli katropa sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
7: Kinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros

0: sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungo Bacolod upang makataya at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa Tropang Wendell Balinari, XFM
1: Tropang Brian. Patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
2: Katropang body, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour.
1: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa bigit kumulang 2,000 ang Luzon.

0: Ngayong araw ng Southwest Monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
1: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
2: Balitang International.
1: At po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Sabana Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ng FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang galagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Sabana sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanihin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XX99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal ng pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan.

basahin po ng tennis kaya determinado siya. Ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium.

0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nang mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay, ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease, at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulo makaramdam
1: yung D3 Coffee Mix. Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nagdungo na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako.

0: своей линии дома премиум D3 в Opimix. Она самая драйвер, махау баляко перменти алерто. Премиум D3 в Opimix.
1: Премиум D3 Coffee Mix.
2: Премиум D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Sensol Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginamang

0: Sun Plus Herbal Oil.
1: Ate ko, iskun pa.
2: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang mamisa.
2: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Team na, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
1: Big!
2: Time. Ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Hey!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kati akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan.

0: dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay.
3: Kamusta ang tanan? Kamusta mo din ha mga katropa? Welcome! Ano yan ang sabay yung health consultant at si Jenny Druda? No, sa gyapon inyo magkauban, alang gayod sa usag katumong o tuyo. No, sa pagkatod ganyo yung informasyon, alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato ang lawas. Sila bina kung ikaw at doon ay balatian. Nining ato programa sa gyapon atong ginatagan o pagtagad sa unsang ato kining matuldukan. Pinaagin sa herbal o natural mga katropa. Kamusta po? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga dinala kamo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. No, samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa, bagong adlaw, bagong oportunidad nga ni kanato, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Paminawi ang programa The Secret of Health. Tungod kay atong hatagan og pagtagad, kining mga simple no, na mga pamaagi mga katropa nga pwede gayud nimong himuon dinha gayud sa imuhang panimalay. Live kita karon mga katropa dinhi sa gyapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network mga katropa, hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. And happy listening mga Tagumenyos. Kamusta mo din ha? No, nakakaon na ba ang tanan? Nagsulong ta sa atong panahon, no? May na lang kay medyo dili kayo hagtik kayong init, no? Kay dinirabas Tagum, hagtik kayong init buntag pengon sa hapon. O niya pagtaknas kagabi yun, usahay, wapanabot o gabi, tuwan na nibundak ng ulan, no? But by the way, I hope nga din na sa gihapon loyunin natong panahon na nakamagkaroon sa kapiskay sa panglawas. Ay kalimot ha, pag-inom sa inyong mga tubig, tungod kay mo ni atong hinagiban ining atong panahon nga perting inita, kulang gani magtubig, di ba kay? O niya, taon-taon, pagpatong mga alauna, alas dos, hinahinay na nag... nga nung mandok, nga mabalhin man ng pinitik sa akong kasing-kasing dinis akong ulo. Tuwa na, naginahinay, nagpitik, basig, sinyalis na nakulang na og tubig. Ha? Ay kalimot, mga katropa, hilabi na sa ato ang mga amigo din, ha, nga din tao na narbaho, no, nga exposed sa sobra kainit. No, mga construction na workers, mga farmers, no, unsa pa ba nga mga trabaho nga din exposed sa init, ay magkalimot ha pag inom tawon sa inyo ang tubig mga katropa. Happy listening sa mga taga Mankilam, no, mga taga Bisayan, no, o gahilabi na mismo sentro sa Tagum mga katropa, o gadha mismo no, tapad sa ato ang clinic mga katropa sa public market area. Happy listening po. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita karon na madungog mga katropa sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, and 104.7 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamong tanan mga katropa? No, speaking of San Francisco, nagantag mga listeners din ha, especially to Nanay Luz Biminda. Kamusta diha nanay? Sige ni contact si nanay sa tuwa, sige update no, sa iha gayong kahimtang. Although dugay na siya nag undergo medication sa tuwa mga katropa. No, pila nagkakabulan ni nanay, sige mag-adto gihapon sa tuwang clinic. Tungod kay lagi, no, gusto gid niya mahimong partner sa ihang panglawas ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. No, kauban usab si nanay Josefina, tibok pamilya, mayong adlaw, og welcome, happy listening mga katropa din na gayon no, sa mga taga San Francisco and Agusan no, mga katropa. Karon na raba tong adlaw no, gilubong ang usa ka iladong player no, si Rene. O, taga Agusan na talakugon mga katropa. And sa mga taga Davao Oriental no, happy listening usab mga katropa. Mga taga Jensan, kamusta mo din ha? No, hinaot naka hinay-hinay o recover na ang matong mga katropa din ha, no, mga kababayan. nga diin na bisan tuod sa mga panghitabo. No, I hope mga katropa ha, nga din nakarecover hinay-hinay na ta. Tungod kay ilagi, maumanggid niya ang mga panghitabo. Di mato na mapugngan. Tuwa na lang ani pag uswag no, sa unahan mga katropa. And then by God's grace and the help, hatagan tagkusog nga din paspas makarecover mga katropa. No? And welcome usab sa ato ang mga listeners sa mga taga Bukidnon. Noog din higayod sa Tibuok, Davao region na mga katropa. Balino sa bakunin ninyo hanin ni atong bagong edisyon sa programa. Pinagigit sa pagpadala sa mga mensahe. No, mga text messages din higayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And you are welcome to send your messages. Ato ang basahon unya mga katropa. Human gayud sa ato ang pagahimuon nga health information unya, no? Ay mo gawa tungod kay manindot usab ang ato ang health information unya mga katropa. No, aduna ni dakong connection sa mga panghitabo sa palibot labi na katong bago pinakabago nga trahedya. Panghitabo nga din grabe maka panglimbaut sa balahibo mga katropa. Dunay dakong connection ang atong pagahimuon nga health information unya. No, aron to diyan na matabangan ang matagusay labi na sa mga ginikanan. Labi na nagsugod palag doon na ikinaiya inyuhang mga anak din ha. Ay tawon ato ng hatagan o pagtagan ha. Kaya doon na ginaid akong koneksyon mga katropa. Musugot mong sa dili. Mutuo mong sa dili mga katropa. No, kung sa ikinaiya sa ato mga anak karon, doon na ginaid akong kinaiya sa ilahang nutrisyon kada adlaw. Muna ato ng usa sa ato ang pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information. Ay mo gawa no? Dinigid sa ato ang programan The Secret of Health. Aron tungod ang tanan, mahatagan kayo og kaalam hay tungod ni ining sitwasyon no? Sa ato agayong isip nga ginikanan ng mga katropa. Oras na to, Stibug Pilipinas. Alas 12:52 na mga katropa. Og sa gihapon kining orasa. Huwag ang atong programa, The Secret of Health, hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Huwag atuwa gayong mga produkto nga mas gipakusog, mas gipa-epektibo, hilabi ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kinagay na atong ultimate trial, no? Padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan ng mga katropa. Bisag pa mang aduna mo yung mga gipang-inom din ha, nga mga maintenance. So, wala na ito gina-discourage. No, nga undangin ninyo na. Gani, ato ang gina-advise. Uban ni pag-inom sa ato ang mga food supplement. No, para mas mahimong nindot o epektibo ang iyo gayong gipang-inom din ha nga mga maintenance mga katropa. Mauna ha, inanakanindot kay kinimagong Western medicine and natural medicine. Kinahanglan mag-uban gani, mag-uban dyan ni sila, no? Partner kini sila mga katropa. And kinahanglan, masabtan lamang kini sa usa ka tawo aduna jay kaayuhan nga mga madawat mga katropa. Hilabi na ato ang mga food supplement. No, nanguna karon kini gayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa una pa ni since 2011, Santon Plus pa lang kini mga katropa, daghan na ang natabangan ato ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nahimo na karon Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao nang mas ni daghan gayon, no? Ang nakauyon mas daghan ang natabangan. Abusa kung ikaw wa pa nakasuway, ayo paglangan. Suway na ang atuwa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para mas epektibo, aduna kita yung alkaline na vitamin C. Ang Santon na vitamin C mutabang para gayod magamit ang full potential nga naa gayod sa atuwang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aduna ni mapipila ka mga lugar karon nga din nagsugod, no? Or adunay panghitabo ganis sa balita ganina nationwide na dungog na to. Adunay particular nga lugar. No, adunay panghitabo nining gitawag na to swine fever. No, nga din kinahanglan always ready and strong and firm gayod ang ato ang immune system mga katropa. Awa man ta na sayod basig mingon ta alag yo man ta dito maabot sto ah. Pero wata na sayon, no? Tungod kay nagtanaw rabi tayo sa panahon, gani gahapon, no? Pag-uli na ako gikan sa Davao. Dinis tagom kusog mga hangin, no? Lain ang dagan sa hangin ba kay kusog, pero di man unta kayo kaulan nun, pero ang hangin kusog man. Unya, medyo bugnaw. So, kung ikaw naagayod sa gitawag na tog dili himsog ang imuhang lawas mo na makaingunta, maabot ang panahon nga din na magsugod na ang gitawag na tog viral problems, and if your immune system is not yet ready, mo nang ikaw jud maigo jud ka mga katropa. Problema kung ikaw adunay pamilya, naigo ka sa gitawag na tog any viral problem, imo pong dalhon sa imong panimalay, di makuban na mo sa imong pamilya. Mo nang tawon paning kamuti, ampingi, himuing ligo ng imong lawas, pag-inom og Sarantuan vitamin C, ha. Dako kay nagtabang mga katropa para gayod mahimong ligon ang atoang immune system. Dungagan pa jud og premium D3, no, nga di na sagana kini sa virgin coconut oil, no, medyo ma-change triglycerides, and of course, no, kini nga mismong vitamin D3 mga katropa. Dako kay nagtabang para gayon sa atoang mga immune cells, no, mahimong alerto aktibo to fight virus and bacteria. Mao na kung aduna man lay budget, no, dakong epektibo og dakong ikatabang kinigayong atoang ultimate trio mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar, and available also mismo sa Yes to Health Clinic. And of course, no, sa mga hilig mo inom og kape, hindi mawala ato mga lamian og healthy nga kape. Ganina aduna tay client from Talaingod, no, si nanay na taon sa 78 years old, no, kuya si nanay apelyido Debel. First time na ko naka-encounter ganina og apelyido Debel. No, bisaya lang pagka ano, pagka spelling Debel. Kuyon nahimot buta sa iyahang apelyido ba, no, tungod ginagi da inana, no, pero kabaliktaran man kayo sa panagway og sa kinaiya ni nanay, kaperting buuta naman ni nanay, no, grabe makapahiyom, no, and then amazed buta tungod kay 78 years old, pero grabe nagbiyahe pa siya mga katropa, siya lang isa gikan sa Talaingod. O, gani Sir Arnel, no? Naminaw ni Sir Arnel karon na ang ato ang SM karon din, he. O, tungod kay si nanay, gikan sa Talaingod, ni bisita sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay usag avid listener ni Sir Arnel sa iyahang programang Bullseye. No, gani gusto po ito makikihimamat kay Sir Arnel kay iyahagi daw ning idolo, no? Dagan ginig nag-idolo kay Sir Arnel kay gini basta-basta po, no? O, gani Sir Arnel, no? O niya, makikistorya ko kanimo tungod kay doon na request si nanay kung gagather pa daw mo og donation, no? Para gayod sa gitawag na to galinog. So murag wala na siguro kay itong Sunday man, no, nang hatag naman sila Sir Arnel. Nangadto naman sila ang Tibok Team sa XFM o Gajensan. So, basig gula na po siguro sila nagagather, no? So, ato-ara itong i-update si nanay mga katropa, ha? But anyway, padayon ta sa ato nga programa mga katropa. Oras na ito, alas 12:58 na. O kung ikaw adunay problema sa mata, ayog ka problema, ha, tungod kay adunay kita Vision X Plus, na ang produkto gayod sa Yestro Hot Incorporated nga din gituyo sa paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. O gabisan pa man way problema sa mata, dako kay ikatabang tungod kay kini mo tabang para maproteksyonan ng imuhang mata mga katropa. No, tungod kay kini ato ang pagkaon, di man gid naigo sa sustansya alang gayod nga maproteksyonan og mahimong himsog ang kalihukan sa atong mata, amo nang gikinahanglan aduna gitay gitawag na to ga food supplement to have a healthy vision na mga katropa. Lisod na po good ning muagad rata ni ining mga produkto karon nga pangpatulo ras mata. Kasultian tamo mga katropa, any eye drops, although some of this is effective if you have a pteridium, kung doon na kay mga pteridium din, ha, No, kung bago pala nagsugod ang katarata, makatabang, no? Inanay, kining gitawag nato nga Trigem and katarata. Pero kusultian ta mo, usa sa pinakadakong epektibo alang gayod sa mata, kini gayong gitawag nato nga Vision X Plus. O, dili man good ni ang ato ang Vision X Plus, dili man ipampatulo sa mata, kundi ato jud ning imnon. No, modiretso gini dito sa agianan sa tong dugo, kunya dalhon din sa atong dugo paingon sa ato ang mata para gayod mahatagan og pagtagad kuon sa may problema mga katropa. No, kuon sa man koy problema sa gawas sa ato ang lawas, especially sa ato ang mata, nga din usa sa pinakaimportante sa atong lawas mga katropa. No, kinahanglan atong isipon nagsugod ang problema diha ginasulod. Bago ta manambal sa gawas, kinahanglan ato sa tambalan sulod, no? Mao nang ato ang Vision X Plus, dili kini usa ka eye drops kundi usa kini ka food supplement alang gayod mismo sa ato ang mata, which is most powerful nga diin mutabang gayod, no, sa ato ang most effective alang gayod sa ato ang mga problema sa mata mga katropa, no? Ilabi na gubanan nato og Sator Plus Gold. I'm pretty sure by God's grace and help dako kay nagikatabang mga katropa, ha? Available ang ato ang Vision X Plus soft gel sa mata, gabutika nga dula sa inyong lugar. Kung dili man available, panigurado, atuin na lang, no, ang Yes to Health Clinic. Tungod kay available gayod ang ato ang mga produkto, gikan sa Santon Plus Gold, paingon sa atong mga kape o turbo, no, Amela Supplement for Men, and syempre ato ang Vision X Plus. Available ka na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic. O ang pagkanindot, tungod kay affordable price. Mas maka-avail kini ato ang mga katropa nga igura ang budget. Ilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, hala, ato yung Yes to Health Clinic, no, para maka-avail sa ato agayong mga big discount ang mga katropa. Oras, alauna na, balik kita human guide sa mga pipilag ang mga pahinomdom. No, maminaw sa kita o testimonya gikan guide sa atong master control si Sir Gab, no, ang macho guapitos din sa XFM Tagum. Ato sa ang paminawan, no, ang usag kamanindot ng testimonya humanya na ato ta sa ato ang health information. Ayaw mo gawa tungod kay balik kita human sa mga pipilag ang mga pahinomdom. Ngayong adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
2: Talon na Pekinyo.
3: Bago ka ni ato din ni sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ano ka? Ang number one yung atong hukong nako sa akong kwandre, ilok.
3: Ilok?
2: O nako kayo, ananaw. Nga, yung problema nako kay... Sani ka niya, trangkasuhon ako, niya human, nervyos, nabiyos.
3: Galipong-lipong po ka ito, sir.
2: Galipong-lipong po.
3: Inyo, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
2: Tinyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
3: Imong bukol, nawala na?
2: Oh, wala na yun. Dari, wala na.
3: Pila ka adlaw?
2: Kuan, wala nga mga 5 days pa lang gigan mo pag-inom. Nakita yun ako ang kuan 4 days o 5 days kita yun ako nga ni-use na gitya.
3: Oh, ni-use?
2: Oo, nakita yun ako nga kuan nagi-review yun.
3: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala na, i-use na dyan kayo.
3: Wala na yun.
2: Anto pagabutog 15 days, wala yun.
3: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
3: Gatapos, lipong-lipong.
2: Wala na.
3: Wow. Unsa yung maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo. Wala nga. Nabiruan niyo. Salamat sa Ginoo nga.
3: Amen.
2: Kagi ko lang tagpa mo niya. Kay Doktor po. Sa imo mga dok, salamat po kayo.
3: Ayan.
2: Na. Naulit na ayaw dyan ko.
3: Yan. Sakit. Dagan salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
2: Katalunan, Pekinyo.
3: Davao.
2: Davao City, o. Oh.
3: Dagan salamat, and dalay ko lang.
2: Salamat.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adlaw. Pibo, Jod, ang

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Oras na do ala una singko na. Aga kining oras hatod kaninyo sa Yes to Health Wellness Center, ang klinika dini gayud sa Tibuok Davao Region. Adto na kita 3 branches. Nga din maghatod kaninyo og libreng serbisyo, hilabi na ang libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and health counseling mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail ha. Kung kamo gayud mobisita sa Yes to Health Clinic dinhi gayud sa Davao Region. Doon na kita'y branches sa Davao, sa Tagum o sa Mati mga katropa. Pwede usab kamo mo contact sa ato ang text line number 0909 1762844. Gani ang ato ang schedule karon for check-up and consultation. Ana kita dinhi gayud sa Tagum mga katropa. Matag Merkoles, Huwebes, Biyernes o adlaw nga Domingo. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Ana ta dinhi na imutang sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY palengke mga katropa, narata sa Ganti Road, Magugpo West. No, rano na sa palengke mga katropa, dako kayo ng Mr. DIY din ha. No, sa mismong building ng M Central. Tapad yan na Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum. Muna ang ato ang clinic address ha. You are welcome. Ilabi na kondolra mo din sa ato ang clinic para gayod magdungan tang matuldukan ang inyo hagayong problema sa panglawas. Available usab mismo din sa ato ang Yes to Health Clinic branch. If you have maintenance, nga inyong ipanginom din ha. No, tungod kay sa ato ang Yes to Health Clinic, doon na usab kita yung mga medisina alang gayod kaninyo mga katropa, especially kung ato na mo yung ipanginom din ha ng mga maintenance. Okay? Ato ta sa ato ang pagtuon ng mga katropa. No, dini gayod sa ato ang programa The Secret of Health. Ang ato ang gayong pagkaisgutan karon. Naingon na nato ni ganina, adunay dakong connection na mahitungod gayod sa panghitabo karon mga katropa. Tungod kay grabe gahapon, no, nagsudong tas balita mga katropa. No? Dili ito gahapon, kanos ato nahitabo. Basta niining si Manahuna lamang dito gayod sa Tacloban nga panghitabo mga katropa. No? Grabe, imuhab itong sudungon. No, dili ka makatuubang kayang himuon kadtong krimen sa minor de edad ng mga katropa. Nagtanaw ka sa mga naong bata, bastilan ka bata pa taon ay. Para atong isa gyud kay perting apay lawas imuha nga perting ano ha, makaayong kag perting pisuta mga taon yung bataan ay. Pero ano nga makahimo man siya inatong mga katropa, no? Ano na ba'y dako koneksyon, no? Ang nutrisyon, ano na ba'y dako koneksyon ang mga pagkaon nga din ilang ginakaon sa matagadaw? Ano na ba'y dako koneksyon kung unsay makita nila sa social media sa dahil sa panahon nga ilang gamiton ang ilahang mga gadgets? So, usa ka na sa atong hatagan o pagtagad karon mga katropa. And it is a wake-up call alang gayud sa ato ang mga ginikanan din ha. No? Alang usab kini sa ato ang mga ginikanan din ha. Adin, adunay mga anak, labi na nagsugod pa lang. No, ang inyong mga anak nga nagpagawas na sa ilahang mga kinaya. Base pa nga ato ka na mapugnan, ha? Og hilabi na sa mga ginikanan din, ha? Nga din ang ilang mga anak karon na napagid sa bata pa kayo nga pangidaron. Eh di mas taas pa ang chance nga ato mahatagan o pagtagad o mamatuto na ito, magiyahan na ito ang ato ang mga anak mga katropa, ha? Especially sa ilahagayong panglawas, sa ilahagayong gitawag na ito pagkabalanse, no? Sa kalihukan ato nang isa-isahon karon mga katropa diha sa iyang utok o kinatibuk ang lawas, no? Tungod kaya ato pagtuon karon nakatumong kini sa gitawag na ito, how food, habits and lifestyles shape a child's brain and the behavior. Kung atong binisiyaon, sa unsa nga kining pagkaon o kining habits, no? Mga nasanayan himuon, no? O mga estilos kinabuhi makapurma sa utok, no? O sa kinaiya sa atong mga kabataan.
Okay, kung atong tun-an kining siyensya mga katropa, aduna gid siya dakong connection. No? So sa unsa nga kini makaapekto, dinha gayud sa utok o sa kinaiya sa atong mga kabataan. No, ang bata, no, sumala sa pagtuon is not only growing in height and weight. Dili lang nato kinahanglan na bantayan nga ang bata magtubo sa gitas-on, kimbug-aton. No, adunay ginikanan, hala, ka-cute, hala, katambok sa akong anak. No, himsog kaayo. No, kaya lagi, makita nato in physical, makita sa ato ang mata, nga himsog kayong bata, tambok kaayo. Di man nato makita kung sa ginasulod, labi na unsi pang huna-huna as bata, na? Pero ang pagtuon, mga katropa, nagpahinumdum ka nato nga ang bata di ay, kinahanglan dili lamang kini magtubo sa iyang gitas-on o gimbog-aton, kun dili kinahanglan po di ay kini magtubo diha mismo sa iyang pangutok, no, diha sa iyang nervous system, emotional control, thinking ability, no, ang abilidad sa iyang pangisip mga katropa, social skills, and the most important nining gitawag nato character or kinaiya. O sama rin na sa mga building, no, mga struktura mga katropa nga diin kini gihimo gipatukod sa mga nagkanaiyang materyales matag adlaw ang mga kabataan karon kini usab gitukod or gihimo gimugna kung unsa gayud ang ilahang nadawat kada adlaw sa unsang klase nga pagkaon ang ilang ginakaon sa unsang pagtulog nga ilahang nadawat staknas kagabihon og sa unsa usab nga mga aktibidad ang ilahang ginabuhat kada adlaw og kung unsa usab ang environment nga ilaha gayong gipuy-an kanang tanan magadepende kung unsa gayud klaseng bata ang mudako gayud mga katropa. Adunay powerful question and the thought to every parents nga dinaminaw karon mga katropa. Usa kini ka pagtuon sa atong usa ka eksperto nga din iyang gitun-an pag-ayo o gifokusan maayo kining gitawag natog child development. Ano da siya dako pangutana alang ka nato isip ng mga ginikanan? What are we feeding our children? Not only their stomach but also their growing brain. But a sad reality sultian to mo, patong binisayaon ha para mas masabtan. Kung unsa daw ang imong gipakaon na dinha sa imuhang mga anak, dili lamang para sa ilahang tiyan, kundili para po di ay sa paglambo sa ilahang pangutok. O kadalasan makasusubo tungod kay muisip ta og pag-atiman, no, kita nga maginikanan, it is our obligation. O magina mga katropa nga, pakanoon, no, atong buhion ang atuang mga anak, lesod po mag-anak-anak at dinagawa mo kay kabuhi, no? Ay, labi na sa mga adunay mga balita po doon nga human taon gipagawas ang bata to ah. No, gibilin ra asa gibilin na no, taon mga katropa. But ang pagkatinod kita maginikanan, syempre obligasyon nato nga atong buhion ang anak ug usa sa pinaka obligasyon ang pagpakaon, no? Pero adunay pangutana unsa sa eksperto nato mga katropa. Ato bang gipakaon ang atong mga anak alang lamang sa ilahang mga tiyan? Or basig nalimtan nato kini pud ay kinahanglan alang gayud sa paglambo sa ilahang pangutok. Sa unsang paagi, no? Tungod kay adunay pagtaon mga pagtuon mga katropa, na kinahanglan dai kita nga mga ginikanan masabtan nato nga ang pagpakaon sa atong mga anak dili lamang mabusog sila, no? Dili sila magutman, kundi kinahanglan pud ay atong masuportahan nga din mahimong maglambo ang ilahang pangutok, ang ilahang emosyon o hilabi na ang ilaha gayong mga kinaiya. Sa unsang paagidok na maglambo na ilahang kinaiya pinagis pagpakaon nila. Naabaday dakong koneksyon. Oh, may ingon na bang ubanda yun? Ah, mauna dyan ng bata, dok. Oh, mauna dyan ng bata. Bugoy kinang bata. Naway, ambot, naunsa na. No, ang ginikanan lagi nila, dili man bugoy, no? Buutan man. Nga no, naunsa ka ng bata. Oh, mauna arabaday ng mga rason, mga katropa. No? Pero sultian ta mo, ha? Aduna ginay dakong koneksyon. What are we feeding our children? It is not only for their stomach, but also para gayod sa ikalampo sa ilahang pangutok mga katropa. Ha, balik na punta sa gitawag na to, gitawag na building, no?
Kung unsa ang atong pakaunon sa ato agayong mga anak, mga katropa, always remember, kinahanglan kini makasuporta sa paglambo sa ilang pangutok, emosyon o character, gikan sa mga pagkaon nga ilang gipangkaon, pagtulog nga ilang makuha, o sa mga nasanayan nilang himuon, no, mga katropa, o ang environment nga ilahagayong gipuyan, kining tanan, no, kini makatabang nga makabuo kung unsa gayud sila nga klase nga tao sa malabot gayud nga adlaw. Sama sa usa ka building kini gimugna, no, sa usa ka ligon usab nga mga materyales. In the same way, ang tao usab, mga katropa, especially a child, dili kini mahimong ligon nga tao puhon. Og founded the person and a strong person puhon, mga katropa, sa dihang bata pa ni, wa pa ni mo gitrain pag-ayo nga mahimo siyang tarong nga tao pag-abot sa umalabot nga panahon na, mga katropa. To have a good and founded the person, kinahanglan kini og good nutrition, healthy habits, love, guidance, and discipline. Sama sa usa ka building, gani dinis tagom, nagsudong ko, no? Pila ka lindog ang aming labay. No? Pero magtanaw ko, magsudong ko din na, sige man yung agi-agi din na sa ato ang tulay, no? Dinis tagom. Takabiyahe na itong daba, bisag dili daba, basta naara ko yung adoon, paingon dito sa ubos. Dinhi yung ganahan mo agis tulay, tungod kay lami po sa paminaw, no? Makasudong ka, nakastaas nga bahin ba, no? Masudong nimo ang tibok tagom, masudong nimo ang tulay, mga katropa. Pila na taon ka linog ang ming labay, pero ang tulay murag wa man naunsa, no? Tungod kay lagi ligon ang mga materyales nga gipanggamit. Sama usab sa lawas sa usa ka tawo, kung gusto ta nga din mahimong ligon usab ang lawas sa usa ka tawo, dili lamang ang gitawag nato ga physical, apil ang emotional, hilabi na ang kalihukan sa pangutok, mga katropa. Kinahanglan po di ay adunay good nutrition, healthy habits, love, guidance, and discipline, mga katropa. O kini nga kalihukan kinahanglan masabtan sa atong mga ginikanan. No, timani adunay nindot kayo. I wanted to share it with you, mga katropa. Nindot kayo kining statement or a quote, no, from a health practitioner. Doon na siya giingon, no, ilabi na sa mga ginikanan. Remember, you are not just raising a man or woman, you are building an empire. Oh, grabe, no, pagka kwatong sabton maayo ang statement, tuhop kayo kiniisip ng mga ginikanan. No, sa mga ginikanan din, ha, hibalui o hinumdumi ninyo, dili di ay kamo nagpadako lang og usa ka tawo, usa ka lalaki man or usa man ka babae, kundi kamo di ay nagpadako og usa ka empire. Unsa man ang empire, no? Murag dili basta-basta, dili lang usa ka grupo, no, dili lamang usa ka dawag na to ga syudad, kundi empire. Grabe kini, naglangkob kini, daghan kayo nga tawo. Buot pasabot niini, mga katropa, no, ang imong gipadako karon nga bata, maabot ang panahon kini mahimong usa ka amahan or mahimong usa ka inahan, mahimong usa ka tawo sa katilingban nga din kini ba magdala og positibo or basig magdala kini og negatibo dinha sa katilingban, og adunay dako kayo nga impact, no, sa mga panghitabo karon sa ato ang kapanahonan. Mao nang usa sa reminder sa ato ang health experts, remember parents, you are not just raising a man or woman, you are building an empire. Og usa kini kadako nga gimbuhaton sa ato ang mga ginikanan, ha? So ato ta sa dako kay nga pagtuon sa ato ang health information. The brain needs the right building material. Sama usa ka building para mahimong ligon ang pundasyon, nanginahanglan og mga ligon nga mga materyales. Ang atong utok usab, mga katropa, nanginahanglan usab kini og igo og tama usab nga mga materyales nga kinahanglan mao atong himuon. Ang utok usa kini ka organ sa atong lawas, sama na lamas kasing-kasing sa atay, sa kidney, no, mga muscles. Nganing nanginahanglan usab og igo nga nutrisyon to function it properly, no, sama na lamang sa protina, sa healthy fats, vitamins, minerals og tubig. Kining tanan gikinahanglan sa ato ang brain to function it properly.
But poor nutrition ang kakulango niini nga mga sustansya mga katropa makaapekto sa kung unsa maglihok ang atoang utok. Unsa day epekto dok? Ato na ta sa realidad mga katropa. Unsa epekto kung kulang na lang pirmi og sustansya ang imong ginapakaon ganha sa imuhang anak. Hilabi na kung pirmi na lang mga sugary drinks. Aduna pa joy candy padilang muhilak imong anak hala tunuli day candy. O anak pagpalit do sindahan unsay gusto nimo. Palit pod ang anak og candy, junk foods unsay gusto mga simasimaon. No, padi magmaoy halanak sige ato tag Jollibee ato tag McDo no palit dag mga any fast foods, highly processed foods kining tanan mga katropa makakontribute. Number one, unstable energy. No, mo-spike ang ilahang energy. Tingala ka, hype kayo imong bata, pero pila ka oras, luya na pud kayo, mag-ilak-ilak na, magmaoy na. And that is because mag-spike ang ilahang sugar level and the result, kining gitawag na tog fatigue. No? A child may experience the difficulty focusing, irritability, and the tiredness. Mauna nang giingon ako mga katropa. Sa puto na dayo ng anak, maoyo na dayo, mapagani ikasarang sa kagalingan, kabalo na mamaoy. Kalami na lang ko sa nito, no? Mauna ang nahitabo sa atong palibot, especially sa atuang mga kabataan. Pero nasabtan ba na or nahibaluan ba na sa mga ginikanan unsay usa sa pinakahinungdan? Dili laman ang pag-atiman kung dili maugayod kining gitawag nutrisyon ng mga katropa. Last, support for brain development. Bisan pa man ang paglambos, pangutok, maapektuhan. Kung pirmi na lang inana ang diet sa imuhang mga anak, mga katropa. Pirmi na lang refined sugar, no? Mga processed foods, mga candy, mga prito. Pirmi na lang inana, ay naku po mga katropa ha. Ug usa sa pinaka-importante, pwede gayod makabsan og pinaka-importante nga nutrisyon nga din gikinhanglan sa kabataan karon para gayod sa pagtuon, para sa memorya, og para gayod sa gitawag na to concentration. Mauna kung imong pa-eskwilahon, di kayo makafocus ang bata kay pirmi gusto og dula. No, pirmi gusto og mga aktibidad nga makapahype no sa ilahang brain. And that is the result of refined the sugar mga katropa. Unsa maday dapat dok nga mga sustansya ang kinahanglan manaa pirmi sa atoang mga anak? Tudloan ta mo og mga simple ha, nga mga sustansya nga kinahanglan. Isipa pirmi kung kini ba nga sustansya naas pagkaon nga imong ipakaon sa imong anak ha. Number one, iron. Ang iron gikinahanglan kini to deliver oxygen no sa ato agayong kinatibukan lawas. And ang kakulangan na nining gitawag na to iron aduna pug kini dakong connection or apekto mahitungod gayod sa attention, energy and learning sa ato agayong mga kabataan. Ikaduha, omega 3 fatty acids kini makatabang para masuportahan ang brain cell communication. The signaling of our cells. Labi, kauban usab din na ato ang mga hormones. So, mao ni ang mga messaging molecules sa ato agayong brain area. Og nanginahanglan kini og omega 3 fatty acids. No, healthy brain development and ikatulo zinc. No, kini mutabang for growth, immune health and the brain function and of course B vitamins, particularly vitamin B1 or thiamine, one of the best vitamins to have a healthy brain function. Hilabi na sa ato ang mga kabataan, but sadly sultian tamo mga katropa ha. Ang vitamin B1, kining thiamine mga katropa, kung ato ning tun-an sa ilalom, ang pinaka-function niya ini mga katropa, to have a good mood. Para nindot ang imuhang paminaw. Now, usa sa vitamins, kining vitamin B1, may nagatabang sa atong lawas to produce more serotonin level. Ang sabading serotonin, gitawag na siya hormone, a happy hormone. No? Compare me ego ang hormone sa atong lawas, especially this serotonin, mao nang malipayo ng usa ka tao. Ug usa sa nagatabang para gayon makaproduce og more serotonin ng atong lawas, kinigayong gitawag na itong vitamin B1 or thiamine. Apan ang problema, kung ang bata gani or bisan ang mga adult no kung sigig ka og mga refined sugar, unsa man ni refined sugar mga dili natural nga asukal,
Magresulta dai kini og pagka-kunhod or pagka-ubos sa level of vitamin B1 sa atuang lawas. Okay nga naman ang sugar mangod ha, para mas masabtan sa atuang mga katropa din nga hilig mo pagkaon og tamis sila ang mga anak. Ang sugar mangod mga katropa nga din dili natural gikan sa mga ilimnon, mga pagkaon basta nga dili natural nga asukal. No, ang sugar mangod naturally nga din na kana isulod nato sa atuang lawas, it requires B vitamins to assimilate in our body. Para matuhop, masuhop kana nga gitawag natog sugar sa atuang lawas. Ang lawas nato nanginhanglan og enough B vitamins para ma-digest, ma-absorb kato nga sugar, especially to assimilate, no, matuhop, masuhop kato mga katropa. Og magamit sa atuang lawas in the long run if we need enough energy mga katropa, ilabi na maabot natas pangidaron. Ang problema, kung ang sugar nga din imong gisulod sa imuhang lawas, wala siya'y B vitamins, mo nang himuon sa imuhang lawas mga katropa, naturally we have stored the B vitamins in our body. Ang problema, tungod kay katong asukal, wala siya'y B vitamins, ang lawas nimo mangawat na lang na siya og B vitamins sa imuhang lower part of your body. Your muscles, no, your liver, your kidneys, your heart. So leaving those organs, kulang na og B vitamins. Sa dali nga pagkasulti, ang B vitamins unta nga din naara pirmi sa imong lawas, naka-store dire na tungod kay magamit nimo na sumalabot nga adlaw, nakulangan noon tungod kay nangawat ang imong lawas para lamang gamiton dito sa asukal nga walay B vitamins nga dili natural nga imong gisulod sa imong lawas. Maabot ang panahon tingala na lang kakulang naka og B vitamins, usa sa resulta is irritability. Inito ng ulo. Mabitaw na, iguna po nato na yung mga kababayan na to, be. Iguna po nato, sila mag-indipirmi maigo, mga katropa. Kay halos mangod mga babae, hilig og tamis. Tanawagan ni mga babae, di ba, kay pa lahi-lahi ang ilahang mood, no? May taglahi-lahi, ang pirmi anak, pirmi buutan, no? Pirmi mapahiyon, pero dili man, pirmi man noon initon sa puton tungod kay... That is the imbalance caused by refined sugar. Kung effective gani na sa mga adult nato nga mga kababayan, how much more sa atong mga kabataan? Di ba? Isipan nimo pag ayo kung maapektuhan man gani, aduna magani dili pagkabalanse sa atong mga kababayan nga dagko na unsao na lang sa atong mga kabataan nga mga gagmay pa. No nga dili pa kayo founded and firm ang ilahang brain. Unya imuha na pakaunod din og tamis, aw hala. No, kamuray pagsabot sa imong anak mo na musugod kag dili mo adto magpalingki, mo adto magmol. Ligid-ligiran kasi imong anak. Unsa po himuon? Palitag tamis. Edi nilipay ang anak, no? Pero pila ka oras tuan na pud balik na pud sa maoy, no? Balik na sa ato pagtuon mga katropa. B vitamins is one of the most important vitamins to have a healthy brain function ng mga katropa, especially to our nerves also, no? Addo ta sa pinaka the best, kining gitawag natog the second food of the brain. Atong naisgutan, kining gitawag natog mga pagkaon, particularly nga din gikinahanglan sa atong brain, no? Para mahimong nindot ang paglihok sa atong pangutok, especially sa atong mga kabataan. Og ato sa bitunan ang mga pagkaon nga din grabe makadaot sa kalihukan sa ilahang pangutok. Ato po ta sa gitawag na to second the food of the brain. Duna po dai second food of the brain, Doc, maliban sa mga literal nga mga... Ato po ta sa gitawag na to second the food of the brain. Duna po dai second food of the brain, Doc, maliban sa mga literal nga mga pagkaon nga atong ginasulod sa ato ang lawas. Yes po, mga...

So oras grabe pud kapaspas nimo budaga ni atong oras mga katropa, no? Ugma atong ipadayon sa pagtuon kini atong natunan mga katropa. Atong isgutan ugma kining gitawag dato ga second food of the brain, which is adunay dakong impact mahitungod gayud sa development sa utok sa atong mga kabataan. Wa pa tan-abot sa pinaka solusyon, no? Hilabi na para mapugnan kining panghitabo sa atong mga kabataan karon. In a minor age, makabuhat o gadili maayo. Ato anang pugnan, paningkamutan nato. Maunang hisgutan nato na ugma, no? Sa pagpadayon sa atong programa, The Secret of Health. O namatay igong oras. Bago ta magtapos, ato sa hatagan o pagtagad, kini nag-text, no? Mga katropa, from 421. Mayang adlaw, pirmi ko gapaminaw sa inyo ha program. Mangutana lang ko, ngano sige ko ihi-ihi sa gabi. Salamat, Dok, kadbis sa inyo ha program. Pirmi nga pag-ihi sa gabi, mga katropa. Most common symptoms na sa may mga katropa nato nga din adunay problema. Number one, sugar. Ikaduha, kidney problems, no? Or liver problems. So daghang pwede nato tan-awon susihon kung unsay pinakahinungdan nga anong aduna kay pag-ihi-ihi sa gabi, ha? Eh, ma'am or sir, no? Kini nagpadala sa iyahang text, wa man nagyong babae ba ni or lalaki. Kung lalaki, basic aduna po kay prostate enlargement or prostate problem, mas maayo ipacheck gina ato na, ha? Kung ado na yung mga simptomas gani nga pag-ihi-ihi sa gabi, ilabi na grabe kadaghan mag-ihi-ihi sa gabi, o niya doon ay ipag-inom ng mga tambal, wa manawala, mas maayo magpacheck sa iyong sugar, magpacheck sa imuhang kidney, magpacheck sa imuhang prostate kung lalaki ka, no? Para mahibaluan kung unsay pinakahinungdan. Kung nakita gani nga ado na yung problema, Jod, visit our Yes to Heart Clinic. Tungod kaya doon natin specific combination, specific program para gayod kung unsa may nakita nato nga problema o result din ha sa inyong mga ultrasound ang mga katropa, ha? Welcome ka mo, bisitahan lamang ang Yes to Heart Clinic. But for the meantime, pwede ka mo inom mga katropa, no? Sa atuang texter, pangita lamang ang Santon Plus Gold sa mga butika din ha sa imuhang lugar. Santon Plus Gold ako kayo nagtabang, no? Either kidney problem, diabetes man, or prostate problem, Santon Plus Gold usakin ni kad suplemento para gayon niya na nga kondisyon mga katropa, ha? Unya ay glangan bisitahan dai nang Yes to Health Clinic. Dagan salamat, wa naman tay igong oras mga katropa sa atong programang The Secret of Health. Kini gyapon ang inyong health consultant si Jane Nidruda. Ugma maguban-uban ta sa mga gyapon oras, mga gyapon stasyon. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako karunay magaingon og magapahinom dom. Ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Tuntun on XFM Network Philippines.

sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Nauni ang putol sa inyong kinatao na sobra katupiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sheila, mabdus ko sa mga anak ni Don.
1: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirmer sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Ba o ba?
0: Huwag ko magmahay nga, mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don.
1: Nasayod ka gyud ana. Aw, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan, unsa man. Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kong dili day. Tungod kay buto masab sila ni Don. Unya sa kong edad karun nga, 22 na kong. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangu ako'y angay kahadlukan.
2: Usa, mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungke may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. O di ko mudagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. O dalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, o yan may pakasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw lang sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva, ya ikaw.
3: Wala na problema na ako pa.

0: tawag sa inyo, ha?
1: Unya, masuko niya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabintay yung maabot na anak. Pagkasabot na sila.
1: Oh, ikaw, Kud.

0: abi ni mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Tingnan mo sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangay sa Kinoo. Naihatag ka na ako. Ugi ah, kauban na tika o gang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. O gang atong pagminyo. Anton.
1: Ay, akong mahal gina eh. I love you.
0: I love you too.

0: Eva. Tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kada adlaw niya ang now. Pero karon, no sir naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mo siguro wa siya makaanhi.

0: Eva?
1: Kasakit sa kumpiyan.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, ngalawa po man mo ni si Don. Nalahipaw naman ang tasya nga. Magadakay na ko.
0: Huwag niya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: Grabe, ang akong anak, ka-cute!
1: Day, sorry kaya, iwagay ko kaanhin sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gabi ng week, huwag todo ang pagtuon ako. Mausap ka lang ko, ha?
2: So, anay problema dun, oy. Basta ikaw.

0: qualify doon. May graduate agad ka.
1: Oo, oh, iba. Pagbalipayan kiko.
0: Ama.
1: Ato, tas bahay na. Okay, padahan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: sa atong pagpakasal. Dili ba mauman ang imong ingon nga human unya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sasunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: may problema? May isulti ka ba? Gabi ipagi ko makabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kiling. If... pasaylo ako.
0: Ha? Una ngayon magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakutan. Sa ganin ako.
0: Paano malaki?
1: Ilaga pa mabdus ko glayang babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kaya gusto niya sa iyong papa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Napasaylo ako. Pasiko ako. Ha?

0: si Don.
1: Na, dugay lang gwapo pa uli si Don din ni Sam. Gahe keg o bata, magliipo naman sa iyang pag-una pamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero wag yung mamahimot. Tungkol kayo nagtuman kayo siya sa iyong gusto.
0: Noy.

0: di dito na ko, ma.
1: Gabaan!
2: Nasasiyanggi mo ni mo, anak. Timani ka na!
0: Sakit ka inangiyagi mo na ko. Gibinuangan na ko niya. Gipasakitan ko niya.
2: Ayaw ipamugos ang inang kaugalingon. Sa tao nga wani gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
2: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wani hinungdan.

0: Fluno na si doon sa bag-o niya. Unsa may mo hukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko ang ilang kasal.
0: Oh.
1: Ako. Ako ang nakauna ni doon.
0: Unya, di ka magagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butanga.

0: Sino pa naka-on ang microphone? Kasi siya kayo ako nakadaw mo ganyang background gamay kaya naka-on akong microphone yan ikanta ko ba? Ipapatay patay mali untay ko kayroon abin na ko gawin nakabaw naman akong technician di aspikas. Tapos gubo ko ng pawawa lang ganyan. Anyway. Madalas nang hindi alam ang dahilan bakit ay hala karon ako na rias katropa ang Doc JJ tibuok Mindanao mari makadungog diha. Para din ni ano nga Mindanao ato ay nasakpan na dagha kang DJ di Cebu. Opa di ang microphone. Ayan, mayang hapon. Oh, ana, sorry na. Kiss lang ko, pi. Kiss lang ko, eh. Wow, ako na, ma'am. Gusto niyo magkikumukanta ba? Gusto niyo siya kumusabay-sabay ni Dong, eh. Ganahan ko itong kanta, ha? Kaya makarelate man, good go, go. Ayan. Nakasuway, biya, sab ko. Nai-chat na ko diri ay Doc JJ. Asa na to si Doc JJ gahapon? Duh! Ayan! Mabayad mag TF ato? Alisog kain na, mabayad mo kung mabayad mag TF niya. Mahirap man yan, oy. Ang kapait pag yun ato, Doc JJ. Kabalo ba ka, Doc JJ? Nagsakay si boss sa patrol, anang higayun na. So tanang pwede madungga ni boss na mo, katupag yun. Bahala dyan ka diha rin yun. Manghunag yung kamot ani. Basta kami ni Doc JJ, may ngayon, may guwaan naman na patingong gawin ni Soda na din. Anyway, nga to ang X-rated drama today. Ayan. Ni Soda po daan ang kahimtang. Eh, basta magugma na gayhisgutan, no? O sabi, dali na kayo ta makatambag ay. Ako personally, isa ko sa mga tao nga, dali na kayo kumuingon nga, ah, biyain na, ah, kalimti. Dili man gidi sa yun, oy. Biyagi pa yabag ko nga, nahubog ko kapila. Tungod anang gugma. Hilak diri, hilak dito. Oh, muhilak mga ko nga bisag a duty ko. Muna hindi ko na, actually ha, frankly to tell you guys, lisod kayo maging DJ. Promise. Ang uban, ah, sa'yo na kayo na ibang trabaho. Paulingkod-lingkod na dyan ka aircon-aircon niya. Listo, istorya. Na, lisod ko, ayaw. Ang ubang trabaho, pwede na sa puton. Kami din, pwede sa puton. Oh, dapat happy lang, give me. Bawal sa mo din ang kuan. Sapot-sapot. We are not paid to sapot. We are paid to make people happy. Anak. Siya mo na, lisod po na yung mag-DJ. What if today, ganahan ko nga magsapot-sapot, magkanang kuan, ino eh. Pero di na itong topic today. Atong nasgutan, kanya itong letter sender. Kabaw magig ko nga na yung mga tambag ang atong mga katropa din ha. Labi niya mga hawod sa gugma. Pero kani mga hawod kayo mo tambag sa gugma, no mo, pwede kapila na nailan. Oo, ano magid na, diha man dyan tamaayo. Anyway, naman di anda manambag karoon nga na sa pikas linya. Sure magig ko anak ba? Di na nato ni Dogayon. Hello, may hapon. Kinsanig, taga-asa ni. Uy, karoon lang ka nagparamdam. Na, okay. Ayay. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Hindi na natin to patatagilin. Wala. Uy, Mads.
1: Ha?
0: Tay nang utana dinhi nga ay, ako pang utana ba unsa may buhaton sa tong letter sender ani Roen?
1: Ay ang buhaton nga maningkamot na lang gyud siya nga buhil niya yana na.
0: Mitaw no kalimtan na lang niya ang iyang katong uyab niya nga ikasal na sa lain.
1: Dili po sa ingon nga sa'yo nga kalitan.
0: Tinuod.
1: Kapag na nato ang panahon na maunay mangitak pa ako sa tanan, unahon dyan nato ang aking kinabuhi.
0: Yes.
1: Maningkamot ka, makatabaw ang mabuhi mo, ang imong anak, dahalag wa siya.
0: Di na to kinanahuwaton.
1: No? Kapait no, ingon na nagide, nga kung nga nga maunay, ang tugkaroon, okay, punya tugani, kinsa, papa, paita.
0: So mo na imo ang murag your greatest multo in life nga wa katug ani sa imong inahan.
1: Nga survive man ni uban nga mga lalaki wa mo kog ingon na tanan ha. Dili tanan.
0: Wala.
1: Si Doc Daisy buutan man ni. Iba Doc Daisy may napo.
0: Sip-sip kay kang Doc JJ ay.
1: Murag ni sakit mga na akong lugan ni JJ. Ano? Ay, tod ka ron, wa? Pag ito ka ilas ni Papa. Timon ani, dahil siguro niya ang sitwasyon ba? Sakitan ka, di na kita ni mo. Nga po yung inaana. Dili ko niya tabangan, di ko tagal sa pinto. Di kina ko'y pailang bata.
0: Siguro mo po na, no? Di man good. Di na to, wala man ta sa tiil sa atong inahan kung katong nahibuha to niya. Kaya man ta kabaloon sa puihang gibati sa panahon nga naasa ato. So, hinako nga dili sa dinana ang may ma-experience sa iyang anak. Diba?
1: Oh,
0: Granny.
1: Kung nga lang ipaningwa na ako nga dili sa ko may sama sa una may niagi. Kaya mawala to ako, Adi Jayolan. Dala ba, iglit o happy birthday ha?
0: Sige, i-greet lang di ha.
1: Happy birthday to Gino Gabriel.
0: Ay, birthday niya ka noon.
1: I miss you, Gino Gabriel.
0: Ay,
1: happy birthday.
0: Happy birthday. Inako
1: nga, happy ka karoon.
0: Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. You're so lucky kay ang imong birthday natunong sa imong adlaw na tawhan. Ha?
1: Tanawan man road.
0: Ay, uno kay 24 man di ay? Uy, lisod ka aning natag syudad. Lisod ka aning natag syudad kay di para sa amuari tutong naapamiog ko ay naapamiog ka ng probinsya sa una may numduman ako mang atugid mig falls. Kay wa may dagat sa amuha sa Davao pa ito pa ko sa kuan sa una ang province sa Davao.
2: Ay,
0: layo mang dagat. Ay,
1: naglain ako lawa. Muragwa ko karong kaayos sa kondisyon.
0: Halata, good ay. Makit, makufeel na ako. Ma-feel na ko ang imuhang kuhan.
1: Marito ako, DJ.
0: Salamat ka, ayo ha. Pag-pag-paayo diha, Miss M. And thank you so much. Katropa mo!
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Pinagluyag ito. Dili to si Miss M. Ibang tao yung nakausap ko. Kasi yung Miss M na kilala ko, super ano yun eh. Super energetic. Tsaka ano yun, parang... Hindi yun ano. Hindi yun yung ano-ano ba? Manangyari sa'yo, Miss M. Pagaling ka lang dyan, ha? Pagaling ka lang. Nandito ako, umiibig sa'yo. Nandito ako.

0: ba na nagmahay na itong mga listener? Hello, maing hapon. Ikanta sa gigo ka dali. Ay, hello! Hello, happy listening. O sa naman, kumusta naman di ang Davao? Galing nung paghihapon mo?
1: Paghihapon, hindi na naman naghihapon.
0: As in, like, wala gighihapon, nag-undang ang pagtayog diha di ay?
1: Ginagmay na lang.
0: Ay, nangutan na dirig, unsa nga microphone imong gikapon. Grabe naman po ni si kagawad ko, anoy, Christian Amunja. Wala ka pag ikaon din nga microphone, oy. Pero gimingaw na dyan kong microphone.
1: Nakalimot yung kagawad sa microphone yan, ano?
0: Oo, basta ako din, nihunat ko din kay medyo size sa gitna ko ning microphone nga naa din. Anyway, dinan ako ni Dogayon kanyang katropang James all the way from Samal, Matik.
1: Matik na fan.
0: Sorry na. Patawarin mo. Murarad yung kong nahubog diri ay. Murarad yung kong nakatagay ba? Anyway, unsa may matambag ni mo, katropang James, sa ato ang letter sender?
1: Yun, binigyan na lang ng tabo karon sa atong letter sender kasi, hindi ba matanong? Hindi ko yun nga ikalimutan ni Pangitabo, alabi na kay nakataya, yun ang ginabuhi na yun eh. Lagi pa yun nga gidiyahan sa gitag sila kalit sa iyo eh.
0: Paita eh.
1: Bisan tuod ko nga nangit man tuod to si Don nga gidiya niya eh, pero...
0: Pero ka nakalit gihapon ba? Oo, paita.
1: Kalit ang gihapon.
0: Eh, yes.
1: O man dyan nag... Pero sa akong pagsabot, DJRC.
0: Sabi pagsabot ni mo.
1: Before siguro na naitabo na nga gidiya na gasi doon sa iyo eh. O mm-hmm. May nasabta na gidiya nga mga timailan. Yes. Amok ni Don, di ba?
0: Ano lang ka lang, ginatawag na in denial.
1: Kasi primero, kanta, active pa siya nga nagkasuri dito. Mm-hmm. Sa mismo sa bahay nila ni Eva. Tapos,
0: Eva
1: nagkaanam. Hangit na nga yun nga, siguro, para mag-in, na doon na nag-in siya, kung ano nga, kaisong nag-in na musulti ni Eva sa talan, na

0: mas labi ka pang mag-antos ug maayo. Ay ayun kay ipamugos ang imong kaugalingon kay sa amara na kanikuha kag bato ug ibukbukin mo sa imong ulo.
1: Aray.
0: Tinuod man gud. Kay sa hay magunatan balik ko na to question. Naigugmata niya tapos siya ang naigugma na to ni pamugos sa tong atong kaugalingon na pagpaluta na magbalik ba yung kapag-iapon na. Mga nga, ang tambunan din ako ni mo, na binatong ko itong tambunan pa na ko mga almost 3 weeks na gito, na usama po ng mga pangitabo. Ipahit lang yun ang imong katungod, agi sa bata na lang.
1: Yes.
0: Pero mga taga, tulog ka na ang sustinto po ng mga bata po. Eh, listen lang po na. Talihog lang ang kaling anawag na ko, ayan lang sa yun, after na ni, doon na pa ko'y ginasipra pa ng mga atong tumunon, pag sinabda na ilang tanong.
1: Busy po dahil yung mga
0: tumunon. Okay, naman kayo tugtog ka nung sa Pilumang Gunari DRC, dito sa Kwan sa Iligan.
1: Busy rin
0: yung tugtog ka nung sa Madonia. Dako yung ginasipra. Mamagaling na, di ka na itong Lunes, hanggang gahapon, wala ko nagtawag kay dati yung ginasipra lagi ng mga importante kaya ng mga tugtugunon. Ino, nang katunguban, naribiuno na lang. Pero ang kaling ginasipra gina ko, man ay lisod yun kay dilipod ko mong mga pisa po na DJ. Ito, ano, balogi ka na, basta dilipod ko mga pisa. Lisod yun mo mga kwan. Isa kadunggal, hindi mo nagataha, pero pag din mo na i-search, hindi mo na mamalayan ako, oh, hindi type 2 lang nga ta, ha?
1: Kinala, i-familiar gitawon.
0: I-familiar gini mo ba?
1: Yes. Anyway, so busy jud ay kakaron.
0: Oo, oh, muna nga. Sila ka, andaw, nga wako yung mamadunggan.
1: True. Kana bitaw. Gahapon, wapun ka na mo nadunggan. Nakunta ko ipaila-ila sa imo, ha?
0: Kasi galing nga na to?
1: Si Inday Renee. Renel, pero Renel ang pangalan, pero Ronelo pagkabuntag. Anyway, salamat kaayo katropang James all the way from. Of course, go ahead. Ayan.
0: Oh, mag-reply ko sa mga kaobani po din karon nga taga-kwa, naga-long agong saging,
1: wow.
0: Naga-lutog siyumay.
1: Ano, kadaghan mag-luto niya, oy?
0: Oo, oh, niya, nag-kwan po, nag-kutaw po sila din yung kini, Diyos, mo siguro nila yung ikutaw. Kinala ko yung nga ko na ka, Diyos.
1: O, okay, kami pala sponsored to diri.
0: May mag-tubo po sa kwan po na, kaya
1: okay tayo. Correct.
0: Kaya ito siya na video sa ikay mo palit ko, ana.
1: Asa?
0: Atong pan, tubo.
1: Asa, wala diha sa inyo rin sa mati? Wala yung nagkuan diha? Distribute?
0: Hindi ko nagitawan ko mati lagi.
1: Ay, oh, sorry, samal. Kapuya, man yung mga chinesa.
0: Kala din ito, wala mo ko nakatrag palit, ana.
1: Kisa magunita ka mati, God?
0: Siya ni Lorna o kang wife na si Judith po niya nag-prepare po sa Melinda na mo karoon.
1: Shout out ko sa imong wife, si Judith. Judith!
0: Ingo daw ni DJRC. Shout out daw.
1: Hello, Ma'am Judith. Pakapihatan niya. Pag makalaag, takog ka ng samal, no? Kanusan ang dugay, may kung nag-last na kung laag samal, 2000, siguro 2000, siguro 15? Oo, nakana ko din, ha? Naglaag dyan
0: nila kayo. Ano, ginugay na kayo.
1: Kayo na kayo ito.
0: Wala yun.
1: Bata pa pong kuat to. Karun, mag-30 naman.
0: Kung siya niya sa yun.
1: Oo, grabe, dugayan na yun. Namin gipalit ato ngayuta din ha ba? Layo lang sa dagat.
0: Alam. Mag-istro na kayo din ato musunod.
1: Ay, o, di na lang sila pa-istoryahon. Ay, sa istorya sa guta din rin. Ito, shoutout sa mga taga-Mati, no? Sorry ka, ayaw ang taga-sama. Pimintin ako mayalaan o ka ng Mati. Anyways, katropang James, thank you so much. Katropang mo.
0: Ay, nabre. Bisaya sa Mindanao.
1: Ayan.
0: Nga naminaw ka ron sa XFM.
1: Ayan. Thank you. Katropang James, katropang mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Ayan, ano lang. Ganahan ako mag-i-chika ni katropang James. Katropang mo, binawaan siya.

0: Europa. Oo, pwede pa, open pa akong linya. Pwede pa kumudawat og caller. Anytime, anywhere, any. Pero dili in a station, dili lang sa tuwa. Sa ato ang letter sender. Muna tradyog ko sa imo ang tambag taod-taod. So, kawa pa may nitawag. Ani sa paminawon sa nato ni isa kasunata nga akong ihatag ni dedicate ko ni sa imo ha. Here's Danielle Bedingfield.
1: You're not the
0: if you're not the one.
1: This must.
0: Then si Kinsaman.
1: Why does must?
0: If you're not the one, amo ra bang silingain?

importante, bahala gibiyan, importante na kilawan. Oo, mura rin giingo nga, hindi man tayo nagkatuluyan. Okay lang yan, nagkatikiman naman. Kay mabura kayo ang kinabuhi, dapat mo tilaw tagdaghan nga binuhi. Sama niya, kagawad. Ay, grabe, hindi si kagawad, ha? Irabang ni gusto nun, no, iraba buhi, patay rabang. Angie Remo, hello po. Lowin Arnado, mayang hapon. Julius Borbon from Rojas City, Capiz. Naminaw ako sa inyo. Hello po sa inyo, ha, diha sa Rojas City. Appeal ba ang Capiz sa ato ang pag-hook up? Dili ko sure. Could somebody confirm? Ati minamahal ng mga katropa. Dahil pag ganun, bibigyan ko kayo sa bibigyan ko kayo ng pangmalakasang agu dinhi. Diba? Nga amigo nga konsihal, maying hapon DJ RC. Shout out ko sa ako ang mga amigo, sila konsihal, sila Lorvik Maranga o konsihal Joey Peña. Okay. Binalik daw yung mga drama DJ. Ampot, dili ko faamot lang. Bot pasabot ay binalik ni. Oh, pangutan to ato mga kuan bitch, ato mga producer. Uy, bakit yung binalik kung gano'n? Anya, Anya Vesa Nunoy. Happy Fiesta Tabuelan Cebu 2026. Ayan, happy fiesta daw din ha sa Tabuelan. May pagpaminaw sa inyo ha sa Tabuelan. Hello po! Magandang hapon sa inyo. I hope you're doing well sa adlang ko. Ayan, adlang. What do you call this one? Miyerkules! Of course, Miyerkules. Kay kuan man gano'n.

Ayan, babasahin natin. Nag-loading mo siya gamay. Ay, mo na mong process. Gisya dapat. Yun ang internet boy. Maojud ng biktima sa mga pagsalik nga bakak, usahay ang mga lalaki dili kasaligan. Igon si Gaudensya Lapuot. Matod pa niya. Mura lagi na balik ang drama, aubasin sa yop lang ko. Say mo og mga pagdudad lagi diri. Amot lang. Muna yung giingon na to, nga tignan natin.

0: every ni minaminaw dire sa may ASI merchandise. Medyo di man excited. Ah, okay. Ayong hapon ang shoutout from Nabunturan, Cabo de Oro. Oo, sa tanang mga Bulanon, may hapon sa inyo ha din. Okay, may hapon po sa inyo ha din ha. Ah, napaisa ka caller. Hello po! Sorry, wala na to nabansin na yun. Okay ra ka niya? Okay ra ka?
1: Okay na kayo.
0: Nalain ganina siya. Ito ka naranggod. Kinsa day ni?
1: Tangina mo, pwede mo.
0: Oh, sige, kinsa ganini?
1: Tangina.
0: Kinsa ganini? Ay, si Eman man day ni di ay. May pagpaminaw, Eman. Kumusta ka naman? Sa adlaw nga, tawag ini man, adlong Miyerkules.
1: Hindi, nag-uwan ka diri, ha?
0: Uwan niya, Karoyn. O, lami kay higo pong kapi ba sa inana? Basta uwan-uwan. Di ba?
1: Wala po, wala. Tawag ka rin na rin. Pagkambot na ako, gikan ko sa bit.
0: Ah, sa kagikan?
1: Ako na. Gikan sa bit, pagkanina.
0: Na, unsa-unsa?
1: Gikan ko sa halin ni bit.
0: Ah, sana man na? Ah, sana, oy?
1: Dere na siya mo, ha?
0: Nakusama ka dito.
1: Ay, siyempre, ano yung... Nama saya masih Michelle lagi dari itu.
0: Mangka imo mga istorya to ora masap ko. Ako eh nani nga ba? Nani?
1: Linya mo ba ko?
0: Nayo, minaw ka. Nabe. Gibalik ang drama wala.
1: Ang sa drama? Ganina, wala ko kaminong ganina. Karoon po, turn out, hindi diri karoon.
0: Wagin ng laki, lagi na ang rason.
1: Dili, nagnawa ba rin ko
0: magay? Dili ko eh. Ay!
1: Namin ang mag-contating sa'yo, namin ang mag-contating na sa...
0: Imo dyo kong istoryahan ng mga baka, Kemal. Ayaw ko pa makak na ko, Eman. Naminaw ka na ako kagaina, wala.
1: Naminaw ko na. Yun, karoon pagtawag na ako. Hindi kayo manimuwa. Hindi kayo manimuwa mo.
0: Uy, pasabot, ani, salapan ako! Sala na ko, Eman! Sala ni sa technician. Ako'y mapasainan, Eman! Ayaw, Eman, kamasakitan ko. Okay. Bitaw, Eman. So, wala ka kapaminaw sa atong drama?
1: Wala lagi ka nang na-outreo niya.
0: Saan saan manini mo pagtambag ron?
1: Bisa ko kailan po?
0: No? Ano? Huwag siya, oy? Kapoy kay si Eman.
1: Ano yung gusto ko?
0: Basta, paminaw ha? Paminaw.
1: Okay.
0: Munat ko. Okay.
1: Pasa man.
0: Ang atong istorya karong bahay ni Kebam. Ang ato ang... ato letter sender. Si Eva di ay si Eva. Eva. Eva. Ang sama niya pangalan.
1: Ima.
0: Nga, giila siya siya nga. Nakarelasyon na pabuntisan siya. Gibihaan siya. Kapagkasasalain. Wala problema karong sao naman daw niya ni. Tapos... kaya ba na ipaglaban na ilang relasyon? O, delete na lang, kalimtan na lang niya sa dayon. Ang sama yun. Ang sama yung angin yung buhaton, Eman. Suti ko, Eman!
1: O, kalimtan na niya.
0: Diba? Tama. Tanawara. Narama na isa yun.
1: Huwag pa na natin. Huwag ko lang sa bahay. Hilig yung matalimot kayo. Nabay pinagdaanan.
0: Diba? Pinaka-tropang Christian, kagawad Christian amod siya. Di so dyan na, basta nagkatilawanay na, paita. Ay.
1: Mabalik kita sa mga penuntungan.
0: Pagpiyong ni mo sa imong mga mata kay anaadi ang mga alaala. Diba?
1: Oo, naa. Kanoon na itong makita ang iyong larawan.
0: Larawang ko ba? Ikaw ba, inaanap po ba ka? Makahinomdom po ka sa mga kuwain? Mga larawang kupas ninyo?
1: Ako?
0: Dili, si Doc Gigi. Ako ba? Lagot kay ka man ay. Sa mga good man?
1: Ikaw ba, ay. Ito ako kung buwan mo. Ikaw nun. Ito nung guti ko. Ito po tulugay na alpan. Kita mo ba?
0: Yes.
1: Yeah. Isa po na mo. Ay dali lang kita kay. Ang day na di mo ni. Ang day dali. Huwag mali-mali. Wala na.
0: Nagkaluya.
1: Pabuto rin po na mo.
0: Nagkaluya ang akong gibati. Di ani mo.
1: Sino man?
0: Nakaluya ang imong tingog. Uy, wala dito yung oras, Eman, oy. Sa'yo tawag og ma-Eman, B? Sama sa ka manawag? Uy, palung naman kumahuman.
1: Kasi, ulit ng lipon ko kay... Kasi makauli ko niya. Muli mo bantay na kong silpon na nangit. Na-epic na nawa.
0: Asa din mo ginabutan? Ginabutang di ay?
1: Ay na, sabalay kayo, maulang ko ng tingkong sila, dahil ako ng kita na ng silpon.
0: Mauaw ka?
1: Ako ko na ng silpon.
0: Sige lang. Paabot na lang kung muli kag balay. Salamat, Emma. May pagpaminang. Ha?
1: Uli ang pag-yukera.
0: Oo niya na, pagbabay sa kawan na overtime na, dugay kay kamulahos. Okay, shout out.
1: Nagtagpo pa kayo matabuhay siyo.
0: Ang sansa, daliin mo sa to eh. Pwede si Emano. Tsaka gitumaraan niya. Last 50 na mga katropa, wala ko igong oil. Pero day no, ako lang maingon sa imuhay no. Ayaw nagugda mga butangan ni Palayo. Kasi sometimes, girimove na siya sa Ginoo tungod kaya doon ay purpose. Purpose nga. So yun na siya nga, dili ka magdugay ni anak, kaya dili na para nimo. Kung sa may nahitabo karon nimo, adunay rason o gano'n nahitabo sa imuha. Ay importante, matod pa ni katropang Christian Lamon dyan, nagkatikiman kayo. Magigaya gini si kagawa dyan. Ay, bitaw. Adunay mga butang, adin mo kinahanang ipo.

0: kwento mo nga itong X-rated drama. Kapansa ko partner sa Pikas Law, katropang Doc JJ. And of course, ang ito mga kabanan sa istasyon. Ang ito ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 8.3X of FM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: nila, true love can wait. Maong paabot ako.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, na wala na po dunya, na wala na po itong gitawag nila

0: Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Santo Blas Gold.
2: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, Osaka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa give

0: sa inyong mga lugar.
1: X FM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kumusta imong klase nimo?
4: Ay, gani nga ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
3: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasigita na imong panty.
4: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalot sa akong bulsa.
5: It's a ding! 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
5: It's a ding!

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Santo Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Santo
0: Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makat Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin.

0: ako ma.
1: Sugata sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Yeah. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihanga nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Visionix Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipi energy saving tips. Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Nilagyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Pisot pa si papa.
5: Pisot pa yun taon.
4: Lagawa, papa eh.
5: Ah, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
6: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Sundown Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ningamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Sundown. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
0: X.

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Tukad nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting bro.
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Oh, babe, miss na kita.
1: Haging bitin, ibal, mamahalan, turbo. Bibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM! Pwe!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
5: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
5: Grabe naman ang exciting, uy!
1: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: DJ Bean.
2: Ako, RJ. Ito man, Kapitan.
3: Uy, tago, tago. Eh, naimuhang teacher ng absent rabaka.
2: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ang ginan ni absent ko.
3: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, matay na ka.

0: Kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santong Plus kasi effective siya.
1: Kaya sa akin, Mawan. Kaning akong kaunti, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santong Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santong Plus Herbal Capsule na.
3: Oy!

0: of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Good

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

0: exciting?
1: Exciting!
2: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Litouy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangitar. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-iang Santown Plus Gold. Balo bata kung unong sa ang plabutanin, unsa ni nga active compound gana Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive plabutanins nga na Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang plabutanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup. At ang swak sa budget, motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Love, abri ko.
7: Ha?
6: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
7: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
6: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
7: Ipawala. Pero ako,

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C sa duha ka bulan akong inom. Times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
5: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Ako si Aileen. Usa ka sa Sclair. Tibok, adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni og silhit ka itong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
5: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas. Oh!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: mi racing, ano bitong gikuot-kuot?
1: Waka ko yate!
0: Ano gikuot-kuot man ni mo awa?
2: Isi!
0: Sakit kaya kong tiil! Alangan kika, tulmangod kayo to siya kagayin na so akong gikuot-kuot ang ako ang basa akong tiil. Kay kuan man ka nang katulmangin siya kaayog yun. Yung feeling ako na naipit o mar na naipit something sa sulod na mar nitubo na akong kuko karon kay nagmahay-mahay ko. Sakit ka, abdos kaayog yun. Maing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa ang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa papaligon sa ang immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Di pangit kay ang panahon, no? Matingalan na lang kagaulan, gailit gaulan. Basing nihinay na naimu ang immune system din ha. Basing unyag nagkaluya, nagluya ng kagmaayo. Nagsakit na kapag-ayo. Ayo ba kalimot ha, pang sagangin na siya sa mga pangit nga panahon, sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning pag ulan-ulan, pag sobra ka init nga ulan na pod, init na pod, subaw is real. Inumagid permanent yung ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. And good news mga katropa, tungod kay available usab diri sa tuang estasyon sa XFM Network Philippines o diri sa XFM Bukidnon, saka lang gid mo sa second floor sa Tala-Tala Building sa Daang PhilHealth Office de Carbajal Street, Malaybalay City. Welcome once again sa taong programang Putahe sa Gabi. Inyo ang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And good news sa mga bibi nato. Nung pila kagabi na nag-try o contact sa tua, naana tayo text line. Kabalo kong kapangluod na mo, basi nga tingala na mo nga. Ay nga nung, maghubo sa ako, ve? I felt so like very hot in this world. Wala din ako na on ang aircon, so nikalit na siya og kanang kaegang. Ayaw na yun! Ayaw na yun kay naakoy ka ng kuang ginapanugnaw ko nga ang buhit. So, okay na ni siya. Lumalaban sa buhay. Managiingon din habing bahalag ka ng maglain ng imong paminaw basta kay kaya pag ibaktas. Hala! Baktas! Pero bitobi ha, nga to ang programang Putahe sa Gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and madungog usab sa radio station sa Radyo Amigo. Ato ang bagong hotline number, pwede ko ninyong i-text diha nga number ha, 0945-443-5869. Akong balikon, bigka balo kong kapangluod na gid mo, 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang bagong numero na pwede ninyong tawagan o yata o daod. Ilabi na po sa to ang Putahe Confession o sa kabibi na to ang isalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyang hinanakit. O, sama kagahapon na grabe gito, no? Kumusta na ka? Ah, balita ko. Nag-block. Balita na kong gi-block na ni guy si girl. Oh, finally, murag na-learn na gid nimo ang imo, nakuha na gid nimo ang self-worth nimo, no? Paguman sa gipang-ingon ni Double V kaga V.E. Di na jud ka mabalaka. Finally, nakat-on na gid siya sa yang dapat makat-on na. And once again, 0945-443-5869. Nanay ni Suway og miss call, and yes, you got the correct number. Muka, oy. Muna na nga number yung imong i-miss ko lang. So, tama na siya. Ako, ano ng number? Kapansin mo, gabang hubag akong now. Road to, kanang nag-unod-unod, naging ko biyang ganahan ka ikuno kay. Tungod sa pag-inom nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule, oy, sa mga ganahan, manambok din ha. Kanang yung mga parehas na ako kapayatot, yun nga. Sa una, ang akong timbang, 38 kilos sa ragid ko. And dili siya normal sa kuabi, ilabi na sa kuang edad. So, sa mga gusto mo bugat-bugat ya gamay, sa mga gusto magkaunod, inom gid mo og Premium D3 Soft Gel Capsule. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Na na na. Ano eh? Yes. I got a survey question for tonight. Tatutusog ko na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po, pang-international na gasolina po ang atong gipangita. Kanang gasolina nga dili basta-basta o gasolina ang ampingan ng imong sakyanan, na imong motor, ang mga makina hinluan. Pili agyod ang L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Kanang gitawag nila nga Shell Kasisang Mauna Na. Ang atong Sir BB question, unsa daw ang mga istorya? Nalisod, tuhoan! O, magkapagaw-pagaw, ka, labi na ganang na ay mga dagkong burit sa, oh?
1: Binatbot na po.
0: Kanagong maingon siya nga, palihaan na, oh. Mga istorya nga lisod kay tuuhan, maingon nga, wala bang kung nagbinuang ni mo?
1: Unsa daw?
0: Wala kung nagbinuang sa'yo mo, ikaw rin akong love. De. Binuan. Pero bita, ako na may mga ma-share din ha. Aka ng mga istorya nga lisod kay tuuhan. Kanagong makabuhi o guan? Pwede na mo nga mag-text once again sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Yes, live meron. Makita na gini niya itong kaanyag hayasin. Diligin ako ni kamahayan akong kaanyag. Char lang. Bahala, wala ko'y panudlay. Guys, wala ko'y panudlay, guys. Sige, palihog ko pa-follow, pa-like, at pa-share sa 101.7 XFM Bukid Noon. Follow ha, like o share. Pag dili ka follower, dili gid ka maka-comment sa amo ang live. So dapat naka-follow ka. XFM Bukid Noon News Entertainment and live. And nabi silipon sa nako kung TLB. Nagdudugo pa naman. Iresi. Kinuot pa siya. Sa XFM Bukid Noon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And a good month sa XFM Pagadian City, Ipil Zamboanga, Sibugay, Cotabato City, and of course, official Facebook pages sa Radyo Amigo. Duh. Hello, hello, hello kay Mommy Jacqueline Labis.
3: Thank you.
0: Yeah, sa Hong Kong, may gabi, Imi. Salamat kasi mong pag always nga pag-subaybay sa tuwang programa. Akong manghod si L. Jane Adaya.
3: Thank you.
0: May gabi, manghod. I miss you so much and hope to see you puhon-puhon. Oy! May gabi, isa ko ang pods. I'm so proud of you, pods. As in, super palakpakan po nato to ang pods, oy. O, ang Ninong ni Carly. Ninong ni Carly Karim. May gabi rin ha, Apads. Dongski Romeo. All the way from North Korea. Sana all taga North Korea. Love kay Tika. Oh, mauni ang yang ingon. Oh, isa sa mga list, mga istorya nga lisod kay tuuhan. Love kay Tika. Di, Tika. Beyond.
1: Bitatbot na po.
0: Ni.
1: Baka kuya pe.
0: Kaya mo yung guna na nga istorya. Ah, sa tinuod lang, kapag kamakagod na ka sa, nga na ka sa part na, gusto gini mo isave ang inyong relationship. Yes, mutuho kita, ana. Calling the attention. Kaya mga ingon ana nga istorya, God. Sa bagay, di po na ito mablame ang uban nga mutuho. Kaya syempre, unsa raman taon ta, tao raman taon ta, luya baya ta. No? Ang weakness yung bayat na ito, no? Kanang pasa-asahon, good ta. Ha? No? Kanang kung pasa-asahon ta nga, love lagi tika lagi. Ibibigay ko ang aking kaugalingon sa imo kay love tika. Ajumog, patakaan ng mga ajumog, tuwan ng mga...
1: Midatbot na po!
0: Oh. Kay, lisod na kayo kayo mga iunaan na. Danny Cayetano, maayang gabi, Ibi. Watching from Igacos. Oy, salamat.
3: Thank you!
0: Si Luna Baduy, see it all the way from Dumaguete City. Maayang gabi din ha. Si Junlin Runs, maayang gabi po.
3: Thank you!
0: Uy, ava, ava, ava! Hala, eh, hala, double B. Palapin lang gina ako ang mga katikaran din ha. Ang kay gikuot-kuot, gina ako ang tiil. Gaina, double B. sakit talaga ngayon. Mahapdi na talaga. Sensya na. Hindi ko siya magawa sa opisina kasi. Alay ganahan kay usa ko ang kauban karon na kinaka-uniform gyud. Nag-uniform po ko, Double B. Sige. Ala, nasaba, nanuon ko sa kong kaupan da. Ingna ko, bibidya kung ready na nga to ang isa ka-frame diha. No? Hello, Kang! Kagapi, Jared!
3: Thank you!
0: May gabi, Ibi. Si Sen na may gabi po all the way from Malita, Davao Occidental. Ay, kalayo po sa tunong abdan, uwe.
3: Thank you!
0: O, si Junlin Runs, once again, may gabi din ha sa imuha. Si Fading Echo Zion, now I see you nagyod, watching from Dulho, Fatima, Cebu.
3: Thank you!
0: Ganahan mo yung magpag-cute mo sa ganyan, kanang... Oh, niya, dabi ka ron, nalakit anak ko ni mo, wala may pagmahay sa imong kaugalingon pa ding? Basing pa ding, nagmahay na ka pa ding, ha? Oh, nakit anak ni mo, imuhang Disney princess nga, wala yung nalak pa, nalay panudlay tawon. Ready na, baby Jow? Ready na, akong kauban for tonight.

0: lahi ra yun. Dapat ka nang bibidyaw ka nang siguro ang imuhang kuwaon sa sunod na kanang introduction ni Double B is katong wala nay wala nay lyric, wala nay katong tingog. Dapat katong akapela. Katong music lang ba?
1: Music lang.
0: Music lang kay kantahan na muna siya.
1: Ah, okay, okay.
0: Oh, nangita mo guwapo. Double B. Yeah.
1: Yes, maayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw diya sa Bisaya, sa Bindanao. Uh-huh. Na po din yung katropa, si Double B. Late na po ni Anhi.
0: That's okay, Double B.
1: Kung sa Samoa panino, namimo na gyud ko.
0: Oy, Double B, andam na ba ka sa to ang drama for tonight?
1: Ay, andam na. Basta kay andam na po nito mga suking tigpaminaw ninyo sa radio o sa to ang live.
0: Facebook live. Mabit akong giingon kang Double B na pag naa si Double B, kanina di magiging siya usahay na not all the time naagit si Double B, kabalo mo busy kay niyang career.
1: Sabta lang dyan ko ninyo mga katropa kay naagit tayo. Aside ani atong mga kuan mga commitment dia sa inyo ha.
0: Mm-hmm.
1: Napatay kuan pod laing gi kabisihan.
0: Yes. Oh, mo gid na siya. Double B, sorry kay pagaw ko karon.
1: Ah, okay ra kay na.
0: Pila na pila. Dugay pa maabot akong lapil, bay. Dugay pa maabot akong lapil, Double B.
1: Agoy ka. Basig, apa to sa China?
0: Ay, mo,
1: nabagyuhan pa.
0: Nabagyuhan. Nag-uwi na. Napagaw, nag-iko 2 weeks na niyong pagaw.
1: Oh my God.
0: Muna giingon, Double B, na tell me your job without telling me your job.
1: Okay. Just listen.
0: Oh, just voice. Listen to the voice and balaan ninyo ang si trabaho ni...
1: Yes.
0: Ay, nako.
1: Tindagan kay sila, Bibi.
0: Si Sena, ano siya? Normal voice lang ba na ni mo, ma'am? Or like, ginamodulate ni mo or what? Sige ha, palungon ako ang microphone kay ngayon siya modulated daw ni. Huh? Ikaw tingog de Double B. Okay. Wait, akong ipalong yung microphone mo buang na. modulated lang pa daw ni akong tingog, Double B.
1: Ay, modulated. Dile, oy, original gini siya mga katropa. Original yun. Isang pag maani ka sa personal, makikita mo yung conversation na saya. Di ka ganahag undang og istorya.
0: Dili ni siya modulated akong tingog, ha? Dili gini siya. I swear to God, dili gini modulated akong tingog. Mauna gini siya.
1: Kuri.
0: Pero sa karoon daw, pagaw-pagaw pag gini. Pagaw-pagaw pag gini yung hang Disney Princess.
1: Ano, may napagaw?
0: Og dili po, og dili ni siya pagaw.
1: Oo.
0: Mas. Mas lami.
1: Muna, swerte kayo ang nakadaog ani niya. Swerte.
0: Ay, Double B, ang ito ang text line na usab na ha. 0945-443-5869. Pero Double B, kabada ba ka usually unsa yung mga rason nga nang magluya ang usa ka babay?
1: Magluya? Unang-una, way kwarta.
0: Aha.
1: Uh-huh. Ikaduha. Wala i-communicate sa iya hangi expect nga mo communicate sa iya.
0: Dobby, akong isirip-sirip ako ang bulsa mo. Maginda ikaw kwarta diyan. Wala yun. Ikaduha mo ito siya o basing wala i-istorya sa katong gusto niya istoryahon.
1: Yes.
0: Ang ikatulo, Double B.
1: Basing nagwala i-kuhit gabi eh.
0: Kana! Mga akong giingon sa imo. Kana, B, kabalo mo, isa sa mga dahilan nga nung magluya ang usa ka babay. Babay yun akong pangutan, akong iingon ha, kay majority yun sa mga nagluya. Mga babay yun. Number one, dyan sa tinuod lang, wala kay kwarta. Pero, ang pinaka number one nga makapa-unstable sa imuang emosyon is wala ka ginakuhit sa imuang partner.
1: Ay.
0: Nga nung wala man gikuhit, Double B, kay
1: kulang. Basta na problema.
0: Kulang sa kusog.
1: Kulang sa kusog. Wait, problema mga katrupa.
0: Yes!
1: Ani na dire sa XFM Bukidnon kay dahil naghang stocks dire sa
0: Turboman Enhancer. Ang atang Turboman Enhancer, B, pampadungag niya sa kusog. Irabi na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, kung kulang po sa kusog, magluya.
1: Pangpadugang sa lahutan.
0: Ayan. Oo, mo na, B, nga. Kung ganahan ka, nga mas madungagan pag inang imuhang kusog, mababae man ka or malalaki ikaw, sa 85 pesos ni mo, sulit na sulit po, tatlong araw, duha or tulo ka adlaw, nga nindot kayang imuhang paminsar, tungod kaya nga itong Turbo Man Enhancer, makapadungag siya sa kusog, susulod sa duha, or tulog ka adlaw.
1: Sa iyo nang kag-tulog adlaw, unya only?
0: Ah, yes. Kung wala lang trabaho, double B. Ay, marag na remember na po na ako ang amigo, Ani. Basta, chikahan na ito na siya, unya double B, ha?
1: Okay.
0: Basta kay, kung kulang sa kusog ang isgutan,
1: Turbo Man Enhancer!
2: User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga botika sa inyong dapit.
4: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas!
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mamay malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sampung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga

0: halah na unsa man ing akong multikab nga lahi na manigtingog sumakin na bago manunta ni gasolina madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzul huktay, nahas ka mahugawa,

0: Calderón, Max Yelnaco.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Alright. Kalain, oy, murang pagka ng scripted. Balik ito sa itong programa, karong gabi una, biha. Ang putahe sa gabi, and of course, ang itong programa, hatod ka na ito, sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nakubi ka pagkakapi ang istoryahan, labi na kung panggabi ang imuhang duty. Importante yun nga, kanang nagmatagid ka, diligid pwede nga magduka-duka ka din, ha?
1: Yes.
0: No, di ba, Double B?
1: Of course. Tukut-tuo. Labi na sa ka ng mga gwardiya din, ha? Mga...
0: Mga pump boy, mga pump girls.
1: Pump girls, mga sa mua sa ililyod, FEC mong tawag na, four-court service champion.
0: Diligid pwede nga magduka-duka kay basta
1: yes.
0: Mawadaan mo customer, mawadaan mo gamit, makawatan mo din ha. Morang kung need ninyo og kaping, kanang kaping nga diigin makapa-insomnia sa inyo ha, pag-abot sa panahon nga ting tulog na.
1: Yes.
0: Kanang kaping nga matambalan po lang imong balatian, pag-inom gyudog Santon Gold Coffee Mix, ang kaninot ana Double B na asya'y glutathione and collagen nga makapahayag po sa imong kumanit.
1: So, but sa but, di ka lang nakapangapi, nakapanambal ka na,
0: Nahamis pa ka.
1: Nahamis pa. Oh,
0: makapahamis gusto sa tinuod lang niya, makapasmooth sa imong skin.
1: Diba?
0: Oh, available na diri sa toang opisina sa XFM, Bukidnon. Available usab sa Mercury Drug Stores, the Generics Pharmacy.
1: Saka.
0: And of course, sa Generica Nationwide.
1: Oh,
0: saka lang.
1: Saka, alam mo.
0: Saka lang.
1: Palit
0: saka
1: lang. Diri.
0: Akit lang.
1: Available din no sa XFM.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Hi po, Cindy. May gabi sa iyong duha ni Double B. Or salamat ka, ayo ha.
1: May gabi is...
0: Si Bongbong ng Buhol.
1: Wow, Bongbong ha.
0: Mga bong mo sa mangka bong. Nagkagubot-gubot na itong Pilipinas bong. Pero hilom-hilom raman ka di abong.
1: Masa na mamalita na ito di abong.
0: May gabi di abong. Kaya pa-experience ako may di abong.
1: Pipike.
0: May gabi din na sa inyo sa mga taga Bohol, sa mga taga Cebu.
1: Wow, oh, may taga Cebu, mayong gabi.
0: Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Uy, ako ang sparring partner rin sa XFM 88.3 Cebu City. Kuya Joven Jimenez.
1: May gabi.
0: May gabi iya. I miss you so much. Salamat kayo ha nga murag ikaw ang nagpulaw karong gabi una makauban lang gid ko. Kanang bibidya pangyo ako be. Kuwaro gutong details ni Ariel Andaleso kay ako nang ginang trabahoon karon. Diyos ko Lord pasay luwag ko ha si Ariel. Siya ang pinakauna nga nakadaog sa tuang putahe scrambled egg.
1: Kamusta ano yung daog?
0: Katong pinaka first night jud. Dali ra jud kayo natagdaan.
1: Oy, ayaw kalimot. Nga ato ang papremyo.
0: Karong gabi una is 105 pesos. Oy, yung buhaton ng Judbe, tagdaan ng Jud ninyo kung unsay nakasulat dito sa tuang scrambled
1: yes.
0: Egg. Ninduta, oy. Abi na kog ang scrambled egg, sudan. Kwarta man di.
1: Good for kuana na ha. Good for 7 days nga data.
0: Yes. Kanya ang kagawa po pagkidaan ni Double BK, kung dili nila matagnaan ka ron, mutaas.
1: Ba?
0: Ay.
1: Mutaas, yun.
0: Mutaas.
1: Of course.
0: Ay, ragyon.
1: So, mag-accumulate ni.
0: Kuri. So, kung dili siya matagnaan ka ron gabi una, tomorrow, it's gonna be 110 pesos.
1: Kung dili ninyo matagnaan, 110. Ay, saan ninyo tagaan na?
0: Ay,
1: sa abot. Kaya na may mga clue.
0: Ay,
1: paabot sa mga
0: ang kagapuan ni Kai, kanin siyang atong pa-premier sponsored by me and Double B.
1: Yes!
0: Yan. O, naa sa screen ha, nga ito ang pa-scrambled egg. Wait lang, kaya ako ninyo ipagawas ang ako ang, sige ito. Sige. Ay, sa mani, Double B. Baby Jow, ako sa ning kuanon, B. Double B. Naba? Na. Ay sabi ato sa ning ipakuan gamay be. Yeah. Welcome po sa to ang putahe scrambled egg for tonight.
1: Yes, sa mga dirio. Wow, kanindot, mayo, tagmakatsamba.
0: Paayo. O, oh, yan na sa mga nasa Facebook Live, kiro, nagtanaw sa to ang kaanyag o kagwapo na mong dulpin. Tanawan ninyo ang mga mga scrambled eggs nga naka-display sa screen.
1: Sige, sige, balaya na.
0: Kung matagnaan mo kung unsa na siya, di ko maghatag og glue kay lisod na. Kung inyuhang matagnaan kung unsa nang sulod, unsa na mga nakasulat din as scrambled egg,
1: yes,
0: automatic imuha na ang 105 pesos GCash. Brought to you by Cinderella and
1: Double B.
0: Ay, nahirag yun. Maing gabi e, si Verna Jane Baguio Intong. Bibi ka nang maingon og forever na tao niya. Di ta magbuang, magbuang mauna ang lisod tuuhan. Watching from Upon, Lapu-Lapu City, Cebu. No, kanang mga butang na, kanang mga words na lisod kay ituhuan, Double B.
1: Oh, kanang, kanang para sa ako, kanang.
0: Mm.
1: Ay kabala ka, you are my only one.
0: Adi.
1: May only one daw, Bina. May only two.
0: Patay.
1: Only three.
0: Ala!
1: Diba?
0: Parang nga may pinaghuhugutan tayo.
1: Ah,
0: kasi ang alam ko, ang nabalaan na ko, murag istorya na karon sa tuwang letter sender, Double B.
1: Okay, abang-abangan.
0: No? At ang atangin na ninyo niya taod-taod, B. Ay, may gabi po, ana si katropang Jow. Listo, Juni Tuuhan, basta mo ingon, imong partner, barkada, o uban pa nga, going. Padung na ko.
1: Muna yung ingon, going, pero naligo pa.
0: Naligo pa, nag-ilis pa, going. Pag mag-news report ka, ma'am, like mga situational or weather update, ma-modulate pod ni mo imong voice. Ask lang ko, ma'am, kay para na ako'y idea pod. DevCom student po ako. Masa usually ginabuhat ano yung mga DevCom? Murag siyang honey, no? Ah, oo. Ay, tama. So kung DevCom student ka, kinahanglan ni imong i-modulate ni mong imuhang bosses, murag mag-adjust siya depende sa imuhang i-istorya. Let's say, example, showbiz ka or mag-news report
1: so,
0: ka.
1: So nakakuan effect na siya.
0: Mga imunahan na. Lahi ragyod.
1: Ay, normal. Ay, sorry ha. Normal mag-iniihang voice mga katropa din ha. No, nanginaminaw.
0: Normal gini siya. So, o sakasakaling niya ka nang nag-ano ta, nag-news report ta, di katuhan. Kay kuan pero nag-report ko sa showbiz na mo diri sa kuan ha sa showbiz na mo diri sa XFM Bukid noon tapos during elections nag-volunteer pud ko as
1: anchor
0: dili pud maulaw na kuan na di na ko kuan na maulaw na ta kuan ko nag-live report ko sa mga election like
1: nag-adto sa mga situational report
0: yes oh situational
1: mo na kung gi-look forward ba sino situational report
0: na. Oh kaya nindot ka ayo nindot jud ka ayo nga experience no gihatag sa amuan ni manager Rusty Marie nga atong election expose gyud ang among mga kagwapo
1: pero dapat man lang pud daghan man pud gyud kaayo kanang kuan na to naghulat sa mga kaganapan no sa entire Philippines
0: uy tinuod jud kaayo and that was an amazing experience jud
1: yes. Gusto na ko na ma-experience
0: puhon Double B
1: by 2028
0: ano sa
1: gani,
0: 2028 no sige sige amo ato na siyang timalan. Bibijay, i-remember, i-remind ko ha nga. Ay, sa barangay. Basing ganahan ka po.
1: Barangay elections.
0: Live inyuhang madungog. Oh, makita karong adlawa ang inyuhang Double B.
1: Okay, may gabi sa tanan noon. Ata din sa gawas sa tuang balay.
0: Nakimaritis.
1: Nakimaritis na sa dagdan sa itong barangay election 2026.
0: Kining programa. Nahihirapan ako sa kalisod. Di ka-answer. Nabubugo ako sa mot. Ayaw, oy. Magbuwag na, baby. Magbuwag. Nisudaana no si Mam Verna kanang mga ingon ana bitong nga istorya kanang istorya nga lisod kay tuuhan do Bobby unsa man ang usually imuhang ma-encounter
1: kuan kanang ayaw ka bala ka bayaran na lagi ta ka ugma
0: kana no maing gabi kang Raylene Dulugin watching from Purok 5 og hello sa kong papa nga si Robin og sa kong mama nga si Merlin Contero sa kong duha ka igsuon nga si Rumer og si Remy Remy Lloyd og sa kong mga anak nga si Kyle Liam og God bless you po sa inyo. Salamat kaayo.
1: Salamat kaayo.
0: Thank you kaayo ma'am ha sa imuhang pagpaminaw sa tuang programa at ang ininyo taod-taod ang ato ang live gyud ni siya live putahe confession since na man si Double B ang among rule kapag kanaa si Double B dili na mabasahon ang sulat kundi among i-drama.
1: Oh my God.
0: Wala tayong wala kang lusot.
1: Apa? Ayaw ko bala ka kay Master ko ani. Dili lagi ka maburos.
0: Oy. Murag kani may dak murag mo ni ang legit na istorya.
1: Isa may Master ko ani dili ka maburos.
0: Dili lagi ka maburos, Ginoo. Kanako nga moingon na safe palagi ka.
1: Ito bala ka koy bahala. Raon lang plastic balon.
0: Agoy! Saan naman yung naka-turbo man enhancer man? Kami na baka double B nga kapag kaangos sa kalalaki, naka-turbo man enhancer, active kayang imuhang sperm count. Managkanang imuhang sperm count, active kayang imuhang mga sperm cells. Kumbaga, kung ano siya, tagaan niya og chance ang imuhang katong mga ikog-ikog gani sa imuhang sperm nga magpaspas kay mulang huy lagi. Diba? Mao nang ingunan nga importante gyud nga naa gyud eksaktong kusog, dapat pud healthy ang imong lifestyle. Kay lisod kaayo og dili healthy ang lifestyle mag nga magluya-luya gyud ta ana. Uy, may gabi ipo day akong igreet ang amo ang tatay ug amo ang nanay diha sa may Tagum City, Davao del Monte.
1: Yes,
0: no?
1: May gabi.
0: Grabe ka supportive na ako ang nanay ug ako ang tatay din nga double B kay masking dili lang sa amo ang ihang mga anak kundi sa mga sa people of Davao del Norte. May gabi ipo tay Joseph Estrada.
1: Yes, may gabi.
0: Abi doon nila sa una og presidente ni Pilipinas.
1: Okay. Joseph Estrada man.
0: Mao gini ang pangalan.
1: Wow.
0: Oh, si Tatay Joseph Estrada, pero mao gini ang iyang pangalan, guys. So lahi gini siya, dinhi siya ang
1: walang kaibigan.
0: Oh, dili.
1: Walang pagkamag-anak, kamag-anak.
0: Hindi yan. Oh, tung na-remember na ako nga one time, i-question jud mi kay ngano daw ko nung naa daw ko nung ang dating presidente sa Pilipinas sa Tagum. Pero dili, lahi pod ni siya amo ang tatay. Mao ni ang pinaka-isog sa Davao.
1: Ninalaan siya kato si Juan.
0: Ha?
1: Si former. Former president.
0: Si former president. Sige. Tay, may gabi din ha si Moha. Tay, Joseph Estrada, and thank you so much for your support and service po sa mga katawahan sa Davao del Norte. And we're expecting more. No? Gatabang, dili ni siya politiko ha, pero gatabang ni siya. No? Imagine, dili siya politiko, pero nagatabang sila.
1: Muna'y tinuod nga na'y malasakit.
0: Yun.
1: Double B,
0: sa pagbalik sa to ang programa at ang ipon ninyong atong live putahi confession. Once again, ang atong hotline for tonight, 0945-443-5869.
1: Di pa ko katubag kayo. Pa ko ka-memorize.
0: Memorize natin mamaya-maya.
1: Okay.
0: No, mga katropa, mabalik mi taon-taon. Pag uman po sa pipila ka mga
1: pahinom-dom.

0: alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa,

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong

0: ng Yes to Health Incorporated maghatod na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskon pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Santon, pati na siya. Hala, hibot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
4: Big!
5: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyot?
7: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: Pinoa! Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
1: Nakainit ka programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa abang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kaubon po ang inyong Disney Princess Cinderella and
1: Double B!
0: Yon. Karong gabi una B, o sa kabibi na to ang isalig sa to ang programang magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga gibati, sa iyang mga kasubo, sa iyang mga kasakit sa dughan. And live Putahe Confession po kinibi tungod kay ang atong mga starring partners, mga starring actors and actresses for tonight. Yes. I have Double B and yours truly.
1: Magkakasubukan na.
0: Magkakasubukan kami ngayon, ha? On the spot. Kamalain. Good luck sa amuaan ni karon kay. Ang istorya na ito karong gabi una, Double B, is sa kone siya, kanang unsay batio ni mo kung ang imuhang partner nagaingon nga di siya kauli kay ga-overtime po na siya matag weekend.
1: Oh, yeah.
0: Nindot siya kay knowing nga nag-overtime, so ibig sabihin, daghangin mo og extra funds, ana.
1: Oo, pero in terms of family, labi na ko na kay pamilya, medyo hawang sa ila na. Because kabalo man sila na kanang Saturday and Sunday,
0: family
1: it would
0: day.
1: Be the family day.
0: Yes, but what would happen if wala na nagani kay family day, napay nasaag sa imo nga parcel?
1: Oh my God.
0: That is supposed to be for you, pero wala naka-address sa imo, ha? Pero ang recipient, imong partner.
1: Oh my God.
0: Na.
1: Saan mo na ron?
0: Anong gagawin natin sa kanila? Before ito mo pa sa unahan, Bihama, ayong gabi ipo kang Gerald Bahar Iscania all the way from Cebu City.
2: Thank you!
1: May gabi
0: ipo. May gabi ipo sa mga taga Cebu, ha? Ayaw mo kalimot ang ato ang number for tonight, 0945-443-5869. Ato lang balikon, ha?
1: 0945-443-5869.
0: Aba! Huwag na ako yung dumduman na ng parcel nga ni Abot. Ay, na-remember na ako. Double B, kaning, yan na lang ako, hindi din siya i-share kay, listen na ganyan, pero, yan na ako na-remember ni. At sa nai-introduce sa unahan na nga ito ang Putahe Confession for tonight, B, rated SPG, gini siya nga programa, ha? Mohang yung sa mga ginikanan nga naminaw karon, stay tong patnubay po ninyo nga aming kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga eksenang. Hindi basta-basta. Masuko na po din sila ron kay paspasan ng istorya. Sige. Ato sa nang i-introduce, ha? Once again, welcome po sa Putahe Confession. One more time. Confession to siya. Sige. Welcome po sa mga programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, kaslang yawa agyo.
2: Violence.
6: Stop, Simo!

0: horror. Друга.
1: Ayo, Ima.
0: Ngedilipoy di sa mga kabataan.

0: Maayong gabi, Cinderella and Double B. Og sa putahe confession. Ang iyang problema karong gabi una, mga katropa, mga bibi na to nga namina all over Visayas and Mindanao. Kiniihang ba na nga adunay ikaduhang pamilya sa ilang subdivision? No? Itago na to siya sa pangalang Jing Jing. Jing.
1: Si Jing Jing.
0: Si Jing Jing. Si Jing Jing, nga nisalig sa tuwang programa karong gabi una nga magpadala sa iyahang kasakit. Tungod kay, ingani ang mga nahitabo. Kabalukahan, happy kay ko. Happy gid kay ko nga kay nang di kagauli og Sabado. Pero at the same time, sad kay ko ba kay nganong di kagauli og mga ingon na nga family day man unta nato na Sabado Domingo. Moro unta lang panahon ba nga kuyog-kuyog tang duha no.
2: Salamat kihan nga nakasabot ka kay na, ako naling kamot gyud ko nga aduna tay extra fund para sa tong family labi na atong mga anak unya. Magdagko sila, mag-eskwila sila, magkadako nga magkadako po na nga itong gasto. So, kinahanglan ko mudubli kayo dahan.
0: Kaya sa magkambalik kong Davao, uli man kadali akaroon sa Malaybalay.
2: Karoon na po kong ma-stay diri han. Muna nga, niuli ko karoon kay para nga makahatag kong time sa imo kaysa sunod ani. Talag, lugay na po kayo ni mausban.
0: Sudaan itong kaimtang, weh. Siguro kung dato lang kuhain, kung daghan lang to the kwarta, hindi mo kailangan magtuog Davao ba? Ano man ba?
2: Dili na na sa tinanglan na. Pero yun na, kaya na ko nag-provide. Kaya ko mag-provide ang mga. Stay put lang dyan ka dyan sa balay.
0: Hindi ko ganahan yung naanihan. Sa gagabion, ako lang usa.
2: Mag-practice lang dyan ka mag-inusarahan.
0: Kulay nani, kanago nga panahon na kinahanglan na ako sa imuhang mga gakus.
2: Kanang ako suggestion ko na anak ka ng mga puwentahan o wala ko. Kanang ko hinubuan ano ayaw lang ng labi.
0: Akalain po
2: isuot, eh. Isuot niya dito sa online niya. Sumutan lang ang baho.
0: Mupaising tanong kay ka. Sabagay, pero han, ang tulad ka no sa ama niya ngayon na ni basing po pwede nga na yung mga Sabado na yung mga Domingo nga pwede ka nga muhang yun sa imong amo nga. Di nang good ka mag-overtime kay. Grabe po do eh. Naminyo, umang ka naman kay mga anak.
2: Han, kanang maghinaot ko nga makasabot ka ani kay. Kanang ang tanan nato nga ang tananhan nga epekto ani akong pagtrabaho ani han para lagi ni sa tong family.
0: Ay nako.
2: Nya di ka mabalakahan. Okay. Hangtod nga kanang masakto na atong tigom, taas na nga to ang bank account. Kaya na nato. Muna nang panahon han nga magpirme na dayon ko dinhi.
0: Sige na lang eh. Amo ko choice. For years, Cinderella, abin ako ang tanang explanation sa kuang bana. Ngayon ginahatag sa kuwa, valid giyon. Pero tingala ko, Cinderella, kada Sabado. Kada Sabado gin Cinderella, ginaingan ganyan sa kuwa nga na ay overtime, na emergency meetings, na special projects na kinahanglan humanoon. And then since anak Cinderella, responsable man po siya, is very hardworking. Wala po na ako na feel good Cinderella nga na is something off or wala din po ko nag-question sa iya ha regarding Ana. Kaya nagsalig good ko sa kuang bana. Sa tinuod lang Cinderella, I'm so proud of him. Kaya ako ang nag-aatiman sa mga anak. O niya, nag-aasikaso po sa balay. Siya Cinderella, nasa blanggid na ako nga nagapaningkamot good siya para sa amo ang nindod kay nga kinabuhi. Kaso lang Cinderella, mingaw lang gid kayo huna-hunaon pod na wala siya sa ako ang kiliran. Pero Cinderella o sa kagabiin ni Ana, murag di nagid na ako kaya giyon. O pagkaugma Cinderella, murag gitubag sa Ginoong ako ang mga pag-ampo o ang ako ang mga pangutana. Tungod kay nausab gid ang tanan sa usa ka pagkakamali. Oh! Nay ni abot nga delivery rider sa among balay. Ang problema Cinderella, ingon ani siya. Uy! Uy! Nay rider! Abi, baby. Uy, ay, gawson sa nako. Kadali lang ha, gawson sa nako. Aham to kung puntahan, uy, di ba rin mo tingog?
2: Ay, parsil.
0: Ay, ikaw din na iya?
2: Oo, ako ni ma'am. Nagpadala magod si imong Mr. Imo mo siguro ni Mr. Ma'am.
0: Junjun?
2: Junjun eh, si Junjun.
0: Ay.
2: Imo ni Mr. Ma'am, nagpadala ma'am ba?
0: Ha? Dabi, aloy. Hala, uy, ginagpadala, gito siya parsil. Tipo sabi?
2: Ano naman, ma'am?
0: Gikan tuod ni sa kong bana, pero...
2: Na, hindi.
0: Hindi mo pangalan na ako.
2: Uy.
0: Tapos ha, basi na mali ka. Dili siguro ni, tapos sa atan akong, kisa mo ni?
2: Tanawa, nag-complete ni ma'am. O, ang sender ma'am, ang nag-order ma'am, mauli ma'am.
0: Akong ba? Tapos sa B? Tapos ha?
2: Kisa man ang nakapangalan di, ma'am. Dili na ikaw, ma'am?
0: Ako mo sa akong ba naman ni, pero, dili man ni ako ang receiver ani. Sabi ta. Parang, nagi something. Wait lang ha, basi mali. Pero,
2: Unsa man ni ma'am? Unsa man ni mo ni ma'am? Imo ni dawaton ma'am o i-cancel na lang ako.
0: Ay, isa ha. Pwede na ko picturean ang iyang dili ko sure gyud kay nganong dili ko sure. Lord.
2: Ma'am, wala biya ko kuha ni mama. Basta ako nag deliver jud ko. Ani.
0: Ani na lang ha. Sure jud ko nga ako ni. Pero dili ko sure kung nganong ingani ang pangalan basing nagsugod na ni alias akong bahay niya. Yeah, ibili na lang ni Diria, no?
2: Kay
0: akong tawagan lang ako ang bahay niya. Ako siyang pabalod nga. Nainaabot rin ng parcel.
2: Ah, sige.
0: Ana na lang niya. Ay, atagaan ta kag tip ya oh. Sa kalibo ya.
2: Oy, usa man ni dakwa ni mamay.
0: Tip. Di ka gusto nag-tip ng isa kalibo?
2: Sige.
0: Naraya.
2: Sige, ikaw.
0: Ay, pag-snack sa iya.
2: Lindota.
0: May nang bugat-bugat ba ng karton ay kay mura manig.
2: Dako niya para si ilman ba?
0: Muraga balik bayan box niya. Di ka naman nag-Davao.
2: Magani no niya. Naana naman ko ni sir nga pagkada order niya. Basta ka ng pangalaan na good ma'am. Basta ko katunig yung kukung. Ahala ko na i-deliver ma'am.
0: Lamat yun kayo ya ha. Maasahan yun ka na. Kuya sige ya. Pag hinahinay na pagkusulot kaya ako pa nang ipaguhin
2: ni sige karton. Ma'am. Salamat kayo na yung 1,000 mama.
0: Oh, may problema. Salamat kaya. Ay, salamat. Ay, di pa sabi? Braga, tilig mo ginimao. Tilig ginimao pa. Tawagan ka na ako kung paano, no? Di pa sabi? Kisa mo ni... Kisa mong gini, yung ipadala. Gikat mong gini sa iya, ha? Ay sabi? For almost 6 years, Cinderella. Grabe nga kung pagsalig sa kuang bana. Kabalujud ko nga wala gid siya nagbinuang sa amo. Kabalujud ko nga hardworking siya. Kabalujud ko unsa siya ka-provider. Kaya lang, Cinderella, tungod aning parcel nga nasag sa mong balay, nagikan mismo sa kuang bana, gipadala sa same subdivision nga akong gipuy-an. Naglibog ko, Cinderella, kung para kakinsa. O kinsa gyud ning babae na nakapangalan nga receiver sa iyang parcel. Cinderella, dili ko komportable sa mga panghitabo. Motong sa kaka-curious na ako. Akong giadto ang address, Cinderella. Kung asa nagpuyo, kiningi padalaan niya sa parcel. And Cinderella, ang pinakasakit. Ang pinakasakit, Cinderella. Adunay ikaduhang pamilya ang akong bana. Sa sulod mismo sa subdivision nga akong gipuy-an, andun na sila'y mga anak. Nag-share sila og expenses. Nag-celebrate sila mga birthday. Og nabuhi sa usa ka subdivision, Cinderella nga na ako. Nga daw murag legal. Mas legal pa sa kuha. Og ang pinakasakit pagyudya, Cinderella. Wala ko kabalo sa tanan. Mura kong mabuang kada minuto nga akong ginahuna-huna. Nga dunay lain ang ako ang bana. Mo'to, Cinderella, wala ko kapugong. Akong i-confront ang akong bana. Mag-istorya ta. Dali, Dri. Sulod, Dri.
2: Nganong naabot mo ka, Dri?
0: Gusto ko mak- makabalo sa tiduod. Sultiin ko sa tiduod, Han. Ako lang ba? Ako lang ba ang napailain? Sultiin ko sa tiduod. Ayaw itago sa ako. Char. Itago sa ako.
2: Han, paminaw.
0: Naminaw ko.
2: Maminaot ko nga masabtan ko nimo.
0: Sa sunod sa unong katuhing, naminaw ko nimo. Hay, anong nabuhat ni Molly sa kwa? Gamay man unta na, Han!
2: Kabalo ba yan? Oo, kabalo ko. Pero pag makaturbo ko, dako, turbo niya.
3: Waka, Kuya Pe.
0: Han, gusto ko mag-utana. Dagalin!
2: Sige, panayon sa'yo mong istorya.
0: Unong katuwi. Unong katuwi, hindi mong gitago sa kuwahan. Duhan na inyong anak.
2: Han.
0: Baka makonsensya.
2: Sorry kayo, Han, pero higugmat among duhahan.
0: Unsa?
2: Higugmat among duha. Gani, di ba? Gisuportaan ako. Gihatag na ko sa inyo ang tanan. Nagsuporta ko sa inyo, sa atong mga anak.
0: Dili na pwede, Han. Dili na pwede. Dapat ako lang. Ako ang legal.
2: Han, dili pwede. Dili ko masugot nga. Dili ko masugot nga. Kinahanglan ni mo ala sa inyo, duha.
0: Dili. Kinahanglan ni mo mamili. Kinahanglan ni mo mamili.
2: Han, dili.
0: Dili. Dili.
2: Ayoko papili, Han. Ayoko papili.
0: Unsa hinungdan, Han? Unsa hinungdan nganong naghinahimo ni mo ni sa ako? Unsa hinungdan nganong nangita kag ikaduha? Susunod sa unom ka tuig, Han? Unom ka tuig? Gitago ni mo sa kuha tungod lang sa parsil. Parsil lang.
2: May pagwa ko nag-order parsil. Anong kalaki, ha?
0: Muna, kay nailad siguro ka sa siya ka ng kuwan. Kanang tawagan ko ka na. Buy one, take one.
2: Kanang silin-sili.
0: Muna. Muna kang iingon sa imo, ha? Nga, ganong bitong mailad-ilad ka ng mga sale-sale din, ha?
2: Sale-sale din, ha?
0: Pero pasabta ko, Han. Pasabta ko.
2: Ano sa akong majudahan nga? Kanang gigugmam. Nahigugma ko sa iya.
0: Kasi naagi ang awa na ako.
2: Pareho mo, Han. Pareho mo.
0: Dili na ako
3: pwede. Kung
2: sa'y naaniya, naapod sa'y muha. O sa'y nasa'y mo, naapod sa'ya. Maunang ako. Kung sa'y naanak ko, ako i-provide sa iya o sa'y muha.
0: Dili na pwede, Han. Dili pwede. Pasa, gusto ko mangutanahan, unsa gyud ang naaanang mayhana nga nganong dili na lang malako? Kinsa siya?
2: Nganong?
0: Gusto ko mangutanahan. Dili na ako kaya, dili ko ganahan, naging unanihan nga, matulog ko sa kagabi yun, naghuna-huna kong doon na kailain ka.
2: Ayaw paghuna-huna, unanihan.
0: Sa'yo, sa'yo mong lugar, mong ipabuhas ako.
2: Dapat maghuna-huna ka nga. Magpasalamat ka.
0: Ngayon sa?
2: Pasalamat ka nga, nana kay Katabang.
0: Katabang, unsa?
2: Kamu nang duha.
0: Buang ka? Sa'yo, sa'yo pagtuon niyo mo sa kaganahan kung ala ko'y kahati.
2: Pero, Han.
0: Dili ko ganahan na ko'y kahati.
2: Gihigugman ako sa mong duha.
0: Dili ko ganahan.
2: Han, dili ko gusto nga mamili ko. Kaya dili ko gusto nga na'y mawala sa inyo, ha?
0: Dili ko musungo. Ako na lang mong dahan.
2: Dili pwede, Han.
0: Ako na lang. Biyay na lang siya.
2: Kay Basi, nabuntis na pwede siya.
0: Binuang ng istorya. Ikatulong lugar ni.
2: Oo.
0: Biyay lang, Han. Biyay na lang siya. Ako na lang. Please, ako na lang. Biyay na siya. Please. Anong dinili mo sa kanya, Biyay? Anong galing-galing ka?
2: Di na ako kaya mo biyahan.
0: Ano?
2: Unong napunod ako yung nag-uban niyahan. Bisag kada Sabado lang.
0: Unsa? Kada Sabado?
2: Kada Sabado, Dominguhan.
0: Lunes ang dalbera sa wala ka rin sa balay?
2: Oo.
0: Masiguruan pa ni mo sila?
2: Kaya trabaho ko. Para sa inyo, ha. Muna nga, karoon, ibisita lang po ko diri. Eh, sunod anim uli ko sa balay.
0: Kaya magpalabada na lugar ka.
3: Exciting!
0: Huwag kay uaw.
3: Midot-mot na
0: pot. Miki ka kung anong balay. Miki ka dumugdumugon kayo.
2: Sige lang. Ang importante, nag-provide ko sa inyo, ha?

0: lagi bini orang balik sambuan.
1: Sige, istoryahan na to ni dito sa balay.
0: Binuang ng imo isa. Moto sentera na ako siyang i-confront. Ingon siya nga di, wag yun daw siya kabaloon sa iingon niya sa kuwa. Nagisod yun daw ako na siya og pili, Cinderella. Tungod kay, love me niyang duha. Og dili niya kayang mamili, Cinderella. Gusto yun niyang ipagsabay, kaming duha. Punta inyo akong matabangan sa kuang desisyon karong gabi una, kaya wala ko kabaloon sa ibuhaton. Para sa butahi confession, Jing Jing.

connection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available.

0: Available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testing ibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panay mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Welcome back sa itong programang Putahe Confession. Nakatagyapon ka na ito sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, nakatagyapon ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka gusto ka nga mga anak na libre o wala kay bayaran or zero billing po, pangita ang Mommy's Child Maternity Clinic anaamay mutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or Atbang po sa Terminal Pakan Ayan. Kung ganaan ka nga magpa-prenatal check-up, pwede po nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa mga anak din ha.
2: Aha. Ato na mo ha, doon, bisita na mo. Doon lang na siya sa Malaybalay City.
3: Ano naman ginausap itong kuwan sa una, oy?
2: Itong mga...
3: Anabang?
2: Oh. Mawal na siya karon double B. Anyway, atong balikan na nga ito ang istorya karong gabi una, ang kaagi ni Jing Jing. Alo, yung gabi gamay naman na itong oras, no? Ang kaagi ni Jing Jing double B, diretso lang sa ito ang tambag portion. Mm-mm. Kay Muraga, na shortest time sa mga naglami ang putong drama, ganyan
3: ba, nga. Ba?
2: Lahi ramang gitpod kaayo, basta magkuyog si double B o si Cinderella, kay Muragwa, kay Ugma. No? Hurutanan. Pwede pa ganyan siguro mga adlaw, mahantong kadlaw ni mga programa.
3: Iwan ana itong panirbisyo, baby.
2: True.
3: Wala tagitipid, no?
2: Wala gitipid. Pero bita ang story ni Jing Jing Double B is karon na found out gid niya nga adun na ikaduhang pamilya ang iyahang bana.
3: Yes.
2: Same subdivision ni Ingi Puyan.
3: Lagi, no?
2: Isudaan na, uy.
3: Makahugno sa kalibutan.
2: Muraga.
3: Makahunlak sa himaya.
2: Oh, makahunlak sa himaya.
3: O makakantag kinsa siya.
2: Ngano? Ngano? Ang problema yun ha, akaroon Double B kaya nagipapili niya iyang bana.
3: O niya, hindi ko lang bana nga.
2: Hindi ko kayang.
3: Oh.
2: Mawala kayo
3: ayaw
2: dalawa.
3: Ayaw ko papili ah.
2: Sudaan na, no? Lisod ka ayo kanang usa may naaaling ikaduha in taon niyang kapuyo nga grabe ang pagbinuang 6 years niya na sila duha ka anak mag ikatulo na
3: so, no kanang murag daghan makamata ani nga mga relasyon ba kay masin ba yaog naagi apo yung mga ingon ana nga sistema no sa uban nga maingon nga Sabado bir time ko Domingo bir time ko know-how nga walay know-how nga uy,
2: doon ka pala. Speaking of parcel, grabe po, no? Nga, wala man lang gigipangalan sa... Wala man lang gigialyasan nga gikan sa ingunani. Padong dito sa kanya.
3: Pero panahon nagigipon siguro.
2: Time will reveal. Murag nakita po ni sa buwan yung parcel mga double B. Imagine, di man sa ingun nga pag-recall or bitterness in my heart. Pero nakatawa ko double B kay nag-relocate na may adulteries bukid noon, particularmente di sa San Jose. Nanami sa North Des. Malay-balay, ragod bi, oy. Nag-relocate na mi, unya, ang ako ang ex, taga-Tagum. It just so happened na, ala, gigi-mention na yun.
3: Like
2: tinuod mong good niya nga istorya, good. So, if ikaw ang nasa kong sitwasyon, double B, na ay parcel nga nasaag sa amua, gi-address sa akong balay, diri sa San Jose. Uy. Knowing na, taga-Tagum siya, ang niya, nag-order siya og parcel niya, supposedly, dapat sa Tagum siya,
3: yes. Maabot.
2: Nga nung naabot diri sa kuwa sa bukid noon.
3: Basig ito yung niya.
2: Ang iyang ingon is, kung sige ito iyang tubagali, na namali lang daw kuno siya og address, kay mao kuno'y nakabutang sa iyahang default address sa iyahang online platform.
3: Huh? Ano lugar na default mo, mga taga-Tagum man ka. Para.
2: Ay, tinood, legit. Kay, ni question jud mi adto nga nganong naabot sa mo ang imong parcel nga layo raman kay minya wala mo taga communicate with each other.
3: Yes.
2: How come ang iya gurong gigamit nga platform is ang imo? No. He can't use mine kay even siya wala siya kabalo sa kong username mag password. So if it's really for me nganong ang basta sa uy gibug ko kay wala man siya nag-appear sa ako ang platform kay kung ako ang platform nga gamit niya dapat mag-appear siya sa ako ang order list sa mga sa mga orders na ako pero
3: trackers.
2: Wala eh. So, ibig sabihin, iyahag itong platform, gito.
3: Gusto ko na sa mga tumaagi, magod nga mapansin ni mo.
2: Oh.
3: ano ang mga pamamaraan
2: in
3: na
2: short,
3: mga legit. Pero, di wala po na ako siya gihusgahan nga. Kwan, o nagkamali siya, Basta ako. Basta ako nga ako pasulti o. O sana siya ka pamamaraan nga. Matagaan po ni mo siya.
2: Jesus! Hindi ko na kasi siya pinapansin for years.
3: Oh, yeah.
2: So, kaya pala. So, kaya pala sinad sa akin ng sinadya. Sinadya ba yun? Oh, talagang sinadya. Alam ko namang sinadya.
3: Oh, hindi naman.
2: Ano ba naman yan?
3: Gusto si Double B mag... Na.
2: Akala siguro na tanga tayo eh.
3: Ilan na ikuha nila sa Double B.
2: Ay, parang kilala ko yan na, no? Kilala ko ba yan, no? Ay, may gabi kang Spartan RC. Na yung mga gusto mo na wag, ha? B, isave ninyo ato ang hotline, ha? Nasabtan dyan ako nga. Igo lang din mo mag-text ka ron. Pero ato ang hotline, ha? Isave ninyo. 0945-443-5869. Tumbalik ko na, ha?
3: 0945-443-5869.
2: Mauna na siya ito ang bagong hotline keron kay. Ang atong dating hotline mauna ang pag-load-load good mo. Okay. Huwag di mo mag-load, ma-deactivate good na.
3: Mauna, kalimtamad mo makadaog mo sa atong scrambled eggs.
2: Scrambled eggs, yes. Kaya ang atong scrambled eggs, naagi na siya pa-premio karon nga 105 pesos.
3: Yes.
2: And kung di na yung matagnaan ka nung gabi una, tomorrow, 110 pesos. Igawas ang scrambled egg. Pero Double B, wala namang itiigong oras. It's already time. But then, sige lang, bawi lang gito. Ugma, ato na nang gining. Tarungo na to ang time. Sabaan dito ta aning manager ba? Sobra-sobra gito niya. Double B, for your final words tonight.
3: Okay, no. Sa tanan na lamang sa... Tungod kay nagkapupos naman ang atong oras, no? Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Philippines, no? Sa tibok pwersa sa XFM Bukidnon, kini na lamang si Double B. Para sa putahe sa gabi, kauban ni mong Cinderella.
2: Yes, dagang salamat once again sa tibok pwersa po sa amo ang mga kaubanan sa XFM Network Philippines. Kauban si Double B and ako po si Cinderella para po sa putahe sa gabi.
0: Baka ayo ang atong gabi-i kay ako murag di pa gusto mo hulong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi-i diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga

0: Mystery.
1: Exciting.
2: XFM.
3: Exciting.
4: Santo Blasco.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe kapiktibo sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong hulog.
1: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Claire Skin Beauty.

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Katol na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Santhan Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santhan Plus Herbal Soap. Dura ang akin
2: itong sumapan. Santhan Plus Herbal Soap.
4: Nanami gis!
2: Santhan Plus Herbal Soap.
5: Uy, tita!
6: Mm-hmm. Oh, ay, Kap!
5: Buta na ko niyo ba? Kita kita mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
6: Kasayon! Kablo ka, Kap, mas bright ang mga Amerikano.
5: Yun naman.
6: Siyempre, bata pa lang, haod na kayo mo English.
7: Exciting!
8: X FM.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide.

0: bil na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa program po natin, makakasama po rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family, at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis mga kaibigan ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
1: Oo, familiar tayo dyan. Kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh, medyo malagkit na medyo basa. Ano?
0: Yun na nga.
1: So ito po yung hyperhidrosis. Ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga

0: paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
0: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands
0: nila. Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Mm-hmm. Ang sanhi po nito, yung sanhi yan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nalasa at glands.
0: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw, laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin, o gumagalaw tayo, o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis.
1: Okay.
0: Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal. Merong ginagawa dyan yung mga doktor. Merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy. Na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
0: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences, di ba, sa ating sistema.
1: Sabi po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
0: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba daw ay hindi naman nakaka-dehydrate?
0: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Ano yung nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po eh wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, kaya hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroong mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Nang kahit papaano eh ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
0: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
0: silk
1: na ngayon 'yan.
0: Kaya lang mahal yung silk, ano. Oh. Ayan. So, maligo araw-araw at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano, ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
0: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
0: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
0: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasa ka ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
0: Oo, hindi ka pa nga hindi ka pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Pero wag naman din yung ano, Dok.
0: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
0: Iba na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakope up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Mmm, suwame ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
2: Samsung Plus Gold! Samsung Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Samsung Plus Gold! Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Samsung Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Samsung Plus Gold!
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar!
2: Samsung Plus Gold!
4: Yeah!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Santon Gold Live Testimony.
9: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
10: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
9: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
10: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Apa? Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganan pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamagating ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
9: Wow.
10: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
9: Apo.
10: Nang ako'y subukok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
9: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
10: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na itong gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami mapupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang uri ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to everything. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manuka ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to the echo ako.
9: Opo.
10: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At then sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. At syempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
9: ayos na.
10: Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
9: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
10: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
4: The Secret of Health.
1: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Yan, parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
0: Malaki nawala. Malaki na pinagbago. Si nanay ay nasa 80 na ang higat na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
1: Tama.
0: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
1: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, no? Kaya bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyo pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santum Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
0: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
1: yung budget lang ang
0: budget
1: ano.
0: Mong, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan.
1: Mm-hmm.
0: Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano. Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano. O baka mahilig talaga magkape, pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano. So mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha, masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon, umuulan-ulan, no? Eh, pwedeng-pwede to. So mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
0: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon, mm-hmm, sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve mo.
1: Yung papapawis mo ng
0: gusto. So pwede yan, pwede mong gawing malamig yan,
1: mm-hmm,
0: di ba?
1: Oh, pwede.
0: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
1: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan, no?
0: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
1: Oo nga.
0: More on cold drinks sila.
1: So yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede nyong gamitin ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili, ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano, yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano.
0: Ayan, yung ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light,
1: mm-hmm,
0: at saka yung sobrang stress ng ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
0: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, Clear Skin.
1: Yan.
0: Yan. Gamitin po niyo yan. Mabibili niyan sa ating mga clinic.
1: Okay. So paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
13: Get ready, Cebu!
15: The biggest and most colorful running event of the year is here.
13: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
15: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
13: Choose your challenge.
15: 6K,
13: 12K,
15: or 16K.
13: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
15: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
13: four iPad A16 tablets,
15: four Sony wireless headsets,
13: four Huawei Watch Fit,
15: four smartwatches,
13: four JBL Go 4 speakers,
15: four Huawei FreeBuds,
13: and many more exciting prizes.
15: Register now.
13: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
13: Run, celebrate, win.
16: 95.9 XFM Jensen. XFM.

morning, ako rani ha. Bible tag na kanina tara mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay buntag sa ato mga kagilaan, mga kaigsunan, di akaroon ka nagpaminaw sa ato si Biyahanan. Siyempre, kiniang XFM 95.9 Journal, Cero City, katropa mo, exciting. O, gini ang programa.

0: Ato mga katropa di akaroon nga nagkapamina, may buntag di akaroon yung kumusta ang atong adlaw, kumusta itong kinabuhi, kumusta ang ato ang pagpanisikay-sikay. Mga katropa nato niya, kumusta ang ato ang panginabuhiyan, karo mga taktaa, karo mga panahuna, nga kabalo mang kita, medyo pitos-pitos yun atong kahimtang, pero laban lang sa buhay. May buntag po sa ato mga katropa nga nakatutok nga karoon sa ato ang tulumanon dari sa 26 kabarangay ni ng atong syudad. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning po sa ito mga katropa, nga nagpaminaw! Live na po niya sa may Makima area. Good morning sa mga taga-Sarangani, sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen. May buntag po niya kaninyong horon! Sa mga taga-Pulumulok, Tupi, good morning!
1: Exciting!
0: Good morning po sa ito mga katropa! Sa Facebook. At ang mga kagilaan dahil nagkatanaw, nagkapaminaw sa ito ang social media account. At ang Facebook page, mga katropa, XFM 95.9 General Santa City. May buntag niya ka rin yung tanan. O good morning po sa ito mga katropa nga nagkapaminaw. Sa ito mga kaigsunan nga naadihan na katutok sa YouTube channel na ito ang XFM Jensen TV. Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Kumusta ang pagpanarbaho na ito? Kumusta ang ito mga empleyado? Kumusta ang ito ang mga negosyante? Okay ba ang all right? Laban ng kita sa buhay mga katropa. Padayon lang ito sa itong kinabuhat. Luyo ni ining tanan. Ang importante itong hunaunaon kaling itong pagpaningkamot para sa itong kaugmaon o kaugmaon sa ito ang pamilya.
2: Good morning!
0: Good morning! Salamat DSWD!
3: Okay.
0: Okay, grabe ang ano sa DSWD. Hinabang nga, gipagawas karong mga taknaa, mga katropa. Kinsa ba kaninyo ang wala nakadawat yung food package? I am sure nakadawat magiging taon mo tanan. Abot manggadis barangay San Isidro. Barangay na bangal mo ang gani, magkalas 12 ng gideliver. Og ado na pa'y mga cash aids nga do sa mga partially damaged og kanabang totally ba nang tawag na damage?
3: Atay.
0: Ado na'y mga hinabang ginabay nga ayuda mga katropa pero at least makatabang na lang yung tao na. Nga daw mga natumpag diha nga mga pader, nga langkat, nga mga salog. Saong ka na no? Okay na siguro guwa pa yung tao nag-crack na yung mga bumbong diha. Pastilan. Anyway, alas 4:47 ang atong oras mga katropa. Good morning diha, kaninyong tanan ha? Kaninyo mga kaigilaan na ito ang nagpaminaw karoon sa ito ang sibihanan. May buntag mga katropa. Diha karoon ang ato ang mga pagiskot na puno sa inspirasyon aron nga magsilbing kusog o giya sa atong pagpaningkamot. Isip mga empleyado karong adlawa. Isip mga negosyante karong adlawa. Eh kabalo ba mo mga katropa ang matagbuntag o sa kinikabagong kahigayunan nga gihatag ka na to aron nga kumbaga kita mo padayon, kita mo bangon o mo pakita sa ato ang labing maayong abilidad sa trabahuan. Dili lang kini basta karabang pag-urasan o pagtuman sa checklist sa mga buluhaton kundi ni usa kini kabindisyon diin gihatagan kita og gigayon nga makasustener sa ato ang pamilya o makatampo sa kalambuan sa ato ang katilingban. Isip mga empleyado ha, angay natong sugato ng adlaw nga puno sa pasalamat tungod kay luyo sa kalisod sa panahon. Kita aduna gyapoy disente nga paggubatan diin pwede natong pamatudan ng atong kamaisugon mga kaigilaan o mga katropa. We have to be thankful sa ato ang kumpanya mga kaigilaan nga itong gitrabahuan. Luyo sa mga di na ito masamtan o sangay ng mga pulisiya, awgi ka nang nanggapo na ito magpasalamat. Kaya naman, nabuhi man kita pinagi sa itong pagsuldo. Gitrabahuan man na ito ang namo katropang Ruel. Abitaw, pero kung waka gihire sa itong kumpanya na kaya kayo matrabahuan.
3: Atay.
0: So iana ng mga peg dapat ang ato ang huna-hunaon mga kaigilaan. Nga kamo po dahil mga negosyante. Ato pong huna-hunaon nga kanipong mga trabahante na ito. Diba? Dili po mo ingani ang imong kumpanya kung dili po tungkol sa itong mga trabahante. So angay po nga ato silang i-bless, ato silang tagaan, o ato silang kanabang tagaag bonus karong December.
3: Atay.
0: authentic na mga kagilaan. Oo. Siyempre, katong mga nibiya na sa ilang gitrabahuan na may bagong trabaho karon nga lain na pong kumpanya. Ayaw, intawan yung awaya yung dating kumpanya, ha? Okay, bisa pa kung saon mga kagilaan, ha? Nakatabang nga po na kaninyo sa inyong panginibuhi. Diba? Bisan pa ka nabang dili maayo inyong panagbulag diya sa mong kumpanya nga dati ni mong gitrabahuan. Okay, nagkinitawa na. Move on na ka. Okay, dili pwede nga magpabiling ka diha sa ibuang kagahapon mga katropa. Ana lang yun dapat ang peg. Magpasaloy apa, pasaylo. Anay lang kita. Oh, kung magtinabangay lang kita. Araw nga makabot nato mga katropa ang kaharuhay sa atong komunidad. Isa pa lang tawon nato karon mga katropa ang atong trabaho karong adlaw dili ingon nga usa ka bugat nga palasunon. Kun dili usa kini kadungog o ginaot nga dili mawala kanato ang kadasig nga mulahutay bisan pa man kun duna kitay sa gubangon nga mga hagit, kakapoy, pressure gikan sa atong mga labaw ka o kanang kaubanan sa trabaho. O baga sa matag buluhaton nga atong hikapon mga katropa bisan unsa pa gini kagamay o kadako. Ibutang nato ang atong kasing-kasing o tinuunay nga dedikasyon tungod kay ang kalidad sa atong agi. Maoy nagbanaag sa matang sa atong pagkatao o integridad.
2: Bullseye!
0: Dili sa dato kalimtan mga katropa nga ang tinuod nga kanampusan isip empleyado wala lang masukod sa kadako sa sweldo o sa kataas imong posisyon. Kundili anaa kini sa limpyong konsensya o sa kayuhan nga atong nahatag ngadto sa uban. Kung ang imong katrabaho walay kayuhang nahatag, pasagdain na siya kay iyahan na. Diba? Don't take it personal. Ang atong maayong pakiguban ang pinaka-importante sa tanan. Ang atong pagtinabangay o pagpakita o madasigong kineiya sulod sa opisina o bisan asa mang dapit sa atong trabahuan. Mahimong dakong tuburan o kadasig alang sa atong mga kauban. Ang basin nagkasugamak usab o kaluya karong adlaw. Sa ato ba, ang matag-usaka nato adunay gahom nga mahimong kahayag o inspirasyon sa atong isig katakos mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Normal, bationg kitang kakapoy. Apan sa higayon nga atong bationg kini. O murag bugat na kayo ang dagan sa mga oras. Pahinumduman nato ang atong kaugalingon sa atong lalum nga rason o ang atong gitawag nga hugot nga rason kung ngano nagpadayong kita sa pagpaningkamot. Maunagin na ang atong ang timanan. Kay ang mga pahiyom sa atong pamilya, ang mga pangandoy nga gusto na tumakabot, o ang personal nga pagtubo nga atong makuha gikan sa mga kasinatian sa trabaho, kini mao ang tinuod nga gasolina nga mupatuyog sa atong determinasyon o dili daling mo surrender sa mga pagsulay. Ingon ana dapat ang peg sa ato ang kinabuhi mga kagilaan. Anara gina! Busa karong adlaw mga katropa, atong itaas ang atong mga agtang o isulob nga ang masaligon nga pahiyom sa pagsulod sa atong mga trabahuan. O isipon nato magtrabaho kita nga adunay taas gasumbanan. Magmando nga puno sa pagpaubos o muserbisyo nga adunay tiunay nga pagmahal. Inaot nga panalanginan sa labaw makagagahom ang singot og kahago sa matag empleyado karong adlaw. Og ihatag kanato ang kalinaw sa huna-huna og kalipay sa kasing-kasing samtang kita nagatuman sa atong mga katungdanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tana nga mga pahinumdom! Atong kaninyo mga kagilaan, mga katropa, na Santon Plus Gold. O ba nato na Santon Plus Coffee Mix? Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Herbal Tea. Santon Herbal Oil. O Santon Vitamin C. Napo diha mga katropa. Ang ato ang Santon Herbal Soap. Clear Skin. Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Coffee Mix. Vision X Plus. Cess the Pain. O Turbo Man Enhancer. Maing buntag, maing buntag, maing buntag. Gising bago na, gising bago na. Ariana Diana. Ang atong mga balita karong buntagas, atong mga headlines karong taw-taw, dato na pagantuan mga kaigalaan. O karon Ariana ang atong mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa atong mga balita, sa atong balitang nasyonal. Giklaro karon ng SP Gatchelan, miingon nga wala pa ipinal nga desisyon kung kinsa gyud ang mamahimong presiding officer sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Bantay ng Senado naglusa do public forum kabayan sa impeachment ni VP Sara.
1: Headlines.
0: Senator Aquino ginaduso ang Safer Schools Act kuman sa pagpamusil sa Tacloban o pagkaunlod sa mga Atenista.
1: Headlines.
0: VP Sara Duterte miduaw sa haya sa mga biktima sa pagpamusil sa Tacloban.
1: Headlines.
0: O sa lain pa na ito, mga balita, mga kailan o mga katropa. Are pa. Pagdahili sa yuta, gumikan sa mga aftershocks sa gulan. May rebloke sa mga dalan sa glan.
1: Headlines.
0: Grabe no. Barado na po ng kadalanan, Chip. Oh. Pero paspas po ng atuang probinsya sa Rangani. Salamat diha karayang ninyong tanan. 1,500 katent gikan sa China aid na dawat sa Jensen na alam sa mga evacuation ng emergency situation.
1: Headlines.
0: O sa lahat pa po na itong mga balita ang adala sa itong mga patrollers kanamuntaga. Ay atong makauban sa linya, katropang Filipe Oligario, katropang Ivan Polona, Jensen Fishport, nagpabiling sarado tungod sa epekto sa linog. DA 12, nagpagawas ng kamanduan.
1: Headlines.
0: Tulo kalalaki, sikop, human, maharang, ubakuhan o giligal ng droga sa Coronadal.
1: Headlines.
0: Jensen, may igong supply sa family food bags sa sigon ni Mayor Pacquiao.
1: Headlines.
0: 3.4 nga kantidad sa Shabu, nakumpiska sa dinakpang drogista sa Jensen.
1: Headlines.
0: Ano nga mga balita, ito na pagkabasahin ng mga kaigalaan, mga katropa, relax na kamariya. Ay karon mga kaigalaan, nato asang aduan ang atuang lakad sa panahon para sa mga mubiyahe karong buntaga o kadunay mga aktibidad. Paminaw! Kung kining lakad sa panahon, natong kaninyo sa Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Ginauman nga magpabiling hayag o ginibiyang kainit ang dagan sa panahon sa dakbayan sa Jensen o Tibuok, probinsya sa Rangkani, karong adlaw. Kung ka na sa epekto sa localized weather system, so sa mga nipadayong kainit sa palibot, na temperatura ginatanaw nga Osaka, gihapon sa 34, kutob 35 degrees Celsius sa oras sa unto. Kung ka na pabiling taas ang banabana sa heat index, gihapon mga katropa, pabiling gihapon ginaawag ang publiko nga magpabiling kitang hydrated. Inom sa daghang tubig mga katropa o likay sa adlaw, labing pa kung init na kayo. Aron balikayan po nato ang heat exhaustion. Sa tupi ug sa pulumulok, makasinati gihapon ug susamang init nga kalingitan sa kabuntagon na panadunay mas dako nga posibilidad sa kalit nga localized thunderstorms pagabot sa hapon o sayo sa gabi. Tungod sa pagalisgaw sa kainit gikan sa yuta dool sa tiilan sa bukid Matutom, posibleng makasinati ug mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan. Inubanan kana sa kalit nga kilat ug pagpanalugdog. Alang sa impormasyon, mga katropa o mga aktibidad nato, mga kaigalaan. Ang adlaw, musidla, kala 5.27 buntag. Musalo kanila 5.50 sa isa kahapunon.
3: XFM Weather Update.
0: Alas 4.57 na ang atong oras sa local artist sa ato ang linyada karon, Real G Music. Si Buana para kaninyo mga katropa. Narilaman na sa programang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Roel Duantay sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo! Exciting!

0: Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effect. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maka at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
2: XFM.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, premium day 3. Ang bago.
8: Dami kong luya, moragway ko super niya akong lawas. Dali ira mapuyupay ang mga bukton. Kung pagdumar na akong premium D3, nagbalik akong normal na panglawa. Salamat kaayo, premium D3.
9: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
6: Exciting.
1: Well, tumantay sa Exciting Pilipinas.
14: Pamilyar mo kasi nagkanta ni actually taga Jensen ni Pernano ni sa Manila aron. Oga siya si Emmy Conjurado. Crush kita.

0: sample lang na gamay kay kanina. Sulod naman ko nag-recording kay mo. Stricto na po si Mita ron. Atay. Ano, recording company. Wala na nakapait. Basta ang local artist na to, wakuha na ganis recording company. Ah, wala. Porte buaka na to ani mga katropa. Ayoy! Atay. Nanay mga claims. Atay. Anyway. Oras na to mga kagilaan. Alas 5.09 na magandintawan sa morning. Kinibahina hatog ka ninyo. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga makaparelax ka na to mga katropa. Pero makahantag ka na to dugang energy. Asa mo ana? Diba? Ma-energize ka mo nang sa buntag pa lang. Mauna na imo ang himuong kape. Ano bang makadugang sa imuang kalagsik mga kagilaan tungod sa itong pagpanrabaho, kinanglan na ito lagsik always. Dili kita dapat magluya-luya, kaya kung magluya-luya kita, makasabahan ka. Dasig yun dapat, dasig. Sa mga nasa marketing side, dasig, papagita mo na yung komersyal. Pero makabot na ito ang atong angay nga makabot mga kagilaan kay na. Anyway, may buntag ha. Diba? Kasi natin manina sa mga tawag nini nga sa mga marketing industry. Diba? Sales, magiging inyong gipangita mga katropa. Gawa sa sales, kinahanglan na itong relationship sa itong mga kliyente. Dili itong relationship nga lain hala. Ina po ninyong ginapasabot yung relationship. Baka mugid ba? Happy relasyon nga kamo makahimong maghinigila ay magkasinabot mo business side mga katropa nga kanabang win-win situation nga deal mo na atong dapat una-una ang kanunay di ba tama ba alas 5:11 ha saan na to na kung magluya-luya ka wala ka nag Santong Plus Coffee Mix di mo makabot di ka ka-discarte kay libog ba ni mo utok ka di ba wala mag Santong Plus Coffee Mix na Santong Plus Coffee Mix mapalit sa paborito na itong mga butika always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:11 na ang atong oras sa atong mga balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Giklaro karon ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala pa'y pinal nga desisyon ng Senado kung kinsa gyud ang molingkod isip presiding officer o magpadagan sa unahan sa makasaysayanong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. So, sa kapag kiginabi, gipasabot ni Gatchalian nga subay sa kasamtangang Rules of Procedure of Impeachment Trial, ang Senate President kayo ng otomatiko nga butindog isip presiding officer gawas lang kung ang presidente sa nasod ang gilauman nga pagatalaron. Okay. Apan, gidugang ni Gatchalian nga dunay gahom ang Senado nga magkasabot ubo sa balaod kung dunabay laing itudlo ka senador alang sa baong mabinantayon nga tahas. Kini ang pamahayag bitumaw human mibutsyag si Senador Panpilo Ping Lacson nga dunay inisyal nga sabot ang mayorya nga si Senador Francis Escudero ang maayo sa baong posisyon og subay nini gipanghiusgan ni Gatchalian nga tun-an og basahon pag-ayo sa mga magbabalaod ang tanang articles of impeachment kauban ang mga dokumento og testigo gikan sa prosecution og depensa aron nga masiguro ang lunsay nga hustisya sa dili pa magsugod ang formal nga husay karong Hulyo 6.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tanawag gini niya ng maayo kay base unya dili mamauna yung mga desisyon. Good luck pagkabot sa eleksyon. Mga gini mahimo mahitabo sa inyo. It's either pabor o dili mga katropa sa prosecution man o sa depensa man. Nakasalalay ba yan yung pamulitika niya? Pitaw, tinood! Maura na ato ang angay nga anuhon. Ampingan.
1: Headlines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Antas lang na ito mga balita, dinalian nga nagpasiug daw sa ka-public forum ang non-partisan nga grupong Bantay Senado sa may Sandejas Gym sa De La Salle College of St. Benelde. Unahan ka na sa may hindi lang karong nga adlaw, kagapong adlaw mga katropa. Abang kalihukan na ang dinalian ng tambungan sa gatosan ka mga leader sa barangay nga nagtumong sa pagpasabot sa lunsay nga proseso sa umabot kay impeachment trial batok kang vice sa President Sara Duterte aron nga mapugngan ang pagkaylap sa mga sayop nga impormasyon sa social media. Subay sa pabahayag ni Dr. Gary Ador Junicio, Dean sa School of Diplomacy and Governance sa DLS-CSB o co-convenor sa mga grupo, kini ang unang serye sa forum nga ilang paghimuon na diin ng plano sila kabupaubos sa og gabusuroy sa nagkaniang barangay sa Dibok Lasod sa umaabot. Doon nga diin nanawagan sa mga grupo o dinalian nga formal nga himuong publiko ang nagkapadayon nga pre-trial conference ang nagsugod dami aging simana aron nga mas masabtan sa katawhan ang dagan sa mong kaso. Gipangingus ka na ni Attorney Dino De Leon nga dili angay ni kayaan ang diskurso sa impeachment tungod kay ang pinal nga desisyon ni ini dunay lunsay nga epekto sa kayuhan sa matag Pilipino bisan unsa paman ang kolor sa ilang politika.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Wala na, way, nindot ang inisyatiba ni ining Bantay Senado nga magpahigay ng public forum o gumawad to mismo sa mga barangay kay usani sa mga para nako ha, saktong lakang aron nga i-edukar ang publiko kabahin lagi sa komplikadong dagan sa impeachment. Nga sa usa kabahin, dalagon na kayo nga lakang kini tungod kay ang paghimo og mga pre-trial og husay nga transparent makatabang gyud sa pagpahupay sa kalibog sa katawhan nga sagad makuha gikan sa mga unod sa social media nga dunay personal nga interest nga gidumala sa mga trolls.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Daga na po yung gawa social media unya nga misukunsa na lang itawon mga kagilaan.
2: Ayoy!
0: Tinda na pa yung mga utok nga to usahay, no? Sobra pa kayo tas Batman ba?
2: Okay.
0: Paspas kayo makabuhat o mga memes. Paspas ba yung... Sabon ka paspas karon chip kay na AI? Kalimang kaniana, no? Kita ni mo to akong post chip. Itong una na akong post nga wala pa si Mrs. Tapos tagom. Ang nigakos ako si Shubilim. Nakita ka to chip?
2: Ayoy!
0: AI raman to chip. Sa tinood lang, wala man to nigakos.
2: Okay.
0: Nagpa-picture ako ato, tapad rin doon ako ato ni Gakos. Pero kaya rin mong pag-akson sa imuha mga kagilaan si Shubilim.
2: Ayoy!
0: May kaya di masuko si Nick Makino ay.
2: Ayoy!
0: Nga kaya rin mong baguhon ang imuang tupi mga katropa pinaagi sa AI.
2: Atay.
0: Grabe no? Ayaw nagyod kayang AI ron. Pero... both sides mong guna, na ay pwedeng idala nga dautan, na po'y pwedeng idala nga kaayuhan. Di ba? Okay, kung magpabilin po ka karon nga di na ka, di ka gusto nga mukat on mga katropa, pinagi niya ng AI, basi mabilin po kasi mong kitrabahuan. Ayun na, naawin ng pegod. Ay, ambot, no? O na, mahirap talaga at malisod.
2: Ayoy!
0: Samtang ginusosab ni Senate President Sherwin Gatchalian kagapong adlaw, ha? Ang iagtinguan ang hingpit ng iban o dili ang pag o idili ang paggamit sa social media alang sa mga kabataan nga nag-idaron og 16 anyos paubos. Ang maong lakang gihimo ni Gatchalian isip dinalian ang reaksyon human nga makasakit kasing-kasing nga pagpamusil sulod sa tulungaan sa Tacloban City diin duha ka minor de edad ang nalambigit sa inisyal ka investigasyon sa unahan na suta sa mga kapulisan nga ang usa sa mga suspetsado naggamit og dinalian nga naadik nga mobile game nga Gorbox usa ka ultra violent sandbox game nga nailhan sa dinalian nga pagpakita og grabing dula sa unod sa kapintasan. Subalan ni Gatchalian daghan nang mga pagduon og napamatudan nga ang nagkaadik sa social media o mga violenteng dula dakog epekto sa mental health sa mga kabataan nga mauusab ang ginundan sa pagsaka sa mga kaso sa depresyon o gumampang suliran sa pag-isip. Doon nga niini na namagan usab ang Senate President Kapaligunon ang pasilidad sa bahay pag-asa alang sa rehabilitation sa mga children in conflict with the law kung CICL. Kikundinar usab niya ang pagpakailap ng sayop ng impormasyon sa unahan nga nag-ingon nga dili manubag sa balaod ang mga minor de edad nga nakahimo o krimen. Kipasabot niini nga ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act. Dunay lunsay nga proseso sa intervention og tulay sa pagtulid sa ilang kinabuhi aron nga mahimo gyapon sila ang produktibong sakop sa unahan sa katinimban. Okay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dili, wala siguro nag-get sa mga senador ang reklamo sa katawhan. ang ginasulti man gud sa katawhan nga tulubagon isusama sa tulubagon sa mga hamtong kanang mapriso, sintensyahan sa korte. Ang juvenile justice man gud wala man gud sintensya mahitabo sa minor de edad. Ang mahitabo man gud diha intervention, tul-iron ang kinabuhi, ana ba? Ang gusto mahitabo sa katawhan pa-move on. Ha? Unsa kay itong proposal? Murag 12 anyos, 10 anyos. 10 anyos chip no? Kung 10 anyos pataas, kung adunay discernment, di kasuhan. Pero prisuhon. Pero dili ni mo pwedeng isagol dito sa mga kriminal siguro. Siguro magbuhat siguro talig-unon ang bahay pag-asa. Pero lahing siya nga bahay pag-asa nga rehabilitasyon. Labing pa kung heinous crimes, dili na ito pwedeng isagol. Ang kanang naka-violate ka mga kabataan o heinous crimes diya sa mga naglatagaw lang diya sa kadalanan mga katrupa o issue sa pagpangawat ang ilahang nahiaguman. Kay lahi man ang sitwasyon. So, maunay dapat huna-hunaon sa itong gobyerno. Aro baka makahuna-huna tagtarong. Kaling mga ani, DSWD po nang magsakit ang ulo na yan eh. Siyempre, ang DSWD yun.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Lain pa na itong mga balita, gipahayag sa Department of Social Welfare and Development kagapong adlawa nga mamahimong bulungtan o pipila katuig ang pag-rehab sa 14 anyos ka sospek sa madugong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City samtang gilayan usab ang dinalian nga legal nga proseso alang sa 15 anyos sa kaubang sospek aron sa taon. Kung doon na ba kini discernment o saktong panabot sa gihimong salaod aron nga madesisyonan kung mamahimo ba kining pasakaan o gasong kriminal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salay pa na ito mga balita. Ito sa katuan ng linya karon ni katropang Philip Oligario. Ay matod pa, Johnson Fishport nagpabiling sarado tuod sa epekto kara sa linog o di ay to nagpagawas na kamanduan. Atong sa inong nadugin detalye katropang Philip Oligario, imo na!
1: XFM Weather Exciting update. Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nabala ka nagmaayo ang panginabuhian sa pipila ka mga taga-Jensan tungod nagpabiling apektado ang General Santos Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1, 2, og 3. Tungod sa gibilin nga epekto sa makusog magnitude 7.8 nga linog, hinungdan temporaryo kining gisarado. Ang Department of Agriculture Region 12 nagpagawas tayo ng kamanduan alang sa mas halapad nga hugna sa structural o geotechnical assessments sa maong dungguanan. Matod pa o galing magdugay ang kasamtangang sitwasyon sa Johnson Fishport, posibleng mahunong usab ang seafood production o economic activity sa mga residente kundiin libuan ka pamilya ang gaagad sa income nga makuha sa fishing industry. Bisan ang operasyon sa ubang fish trading o export activities ang nibalik na, gipahimangnuan gihapon ang tanan alang sa pagpatuman o complete safety inspections tungod sa mga aftershocks nga nasinatian. Kahibaluan nga crucial gateway ang General Santos Fishport Complex alang sa tuna industry connecting fisher folks, processors, exporters ug buyers sa tibuok nasod ug overseas markets. Hinungdan giila gihapon ang Jensen isip tuna capital of the Philippines. Sa datos sa DA, kapin sa 200,000 ka mga Pilipino ang direkta nga nagsalig sa lokal nga sektor sa pagpangisda nga apektado tungod sa paghunong sa operasyon sa fishport. Mga katropa, healthy coffee ba ang gipangita matag buntag? Mag Santon Plus coffee mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang salang bangin at upong atuan na balita ni katropang Ivan Polonan. Ay batod pa, tulong ang lalaki si Kupuman. Maharang o makuhaan o giligal ng droga sa Coronadal City. At ang sayro na dugan detalye ay katropang Ivan Di Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Nakikop sa mga sakop sa Highway Patrol Group South Cotabato ang tulo ka mga lalaki. Human makuhaan o giligal ng droga alas 12.45 sa udto ning nakalabayng adlaw sa National Highway sa Barangay Carpenter Hill sa Coronadal City South Cotabato. Giila ang mga dinakpan niya silang alias Louie, 33 anyos, alias Maybert, 28 anyos, nga pulos pedicab driver, o si alias Ralph, 28 anyos, nga construction worker, o pulos residente sa Sugod Lot 5, Barangay Apopong, General Santos City. Narecover gikan sa mga suspek ang 5 kapakete sa plastic sachet, nga adunay sulod nga ginudaang shabu, nga adunay kinatibok ang gibugaton nga 70 grams, o mubalor og 476,000 pesos ang street value, lakip na ang uban pang drug paraphernalia. Kaso paglapas sa Sections 5, 11 o 12 sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gikatak ng ipasaka batok sa suspect. Mga katropa, aron magpabiling abtik ang memorya, kaping healthy alang sa imuha, inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.24 na ang atong oras mga katropa, kining bahina, atong kaninyo, Sunthone Gold Coffee Mix, ang kape, kadunay glutathione and collagen. Morang kamuniha mga kagilaan mga katropa, mga pima lang ta. Dari na ta sa healthy coffee. Nadi nga ang Sunthone Gold Coffee Mix, mapalit sa paborito ng mga butika, always ni available sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Panadagan na kamuniha sa paborito ninyong branches ng Mercury Drug Store, guban pa ang mga butika.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O karoon na itong atuan ng live na ito, mga balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gipanguluhan karon ni Senator Bam Aquino ang usa ka imbestigasyon sa Senado aron hipit nga usbon ang National School Safety Protocols o insister sa senador na kinanglan magpabiling nga luwas ang dangpanan ang mga eskwelahan o dili usa ka dapit diin kinahanglan makig pagsapalaran ang mga estudyante na lunob sa kasubo ang atoang nasod sunod sa duha ka mga managlahi o makapakurat ka insidente karong Hunyo. Una niini mao ang pagkaunlod sa basketball player sa Ateneo na silang Rene Clert Baterbonya o Divine Adile sa Osaka off-campus activity ni atong ika-8 sa Hunyo o ang badugong pagpamusil sa San Jose National High School nga ni Nicolas o kinabuhi sa tulo ka estudyante o nibilin o kaluhaan kasambaran ni atong Lunes na sayran ang duha ka minor de edad ang dalambigit sa maong pagpamusil ang nakapuslit o pusil sulod mismo sa tunghaan. Tungod din eh, isulong karon o gidusok karon ni Senator Aquino kinsa maong chair sa Senate Committee on Basic Education ang usa ka joint investigation o ba ng Committee on Justice aron sayron ang katambusan o patubagon ang mga bay sa laod.
5: Dalawang atleta ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili, ang binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora. Tinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito. Para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan, at syempre po para kay Rene at Divine.
0: Apan dili lang sa mga off-campus activities nagtapos ang laban ni Aquino alang sa kaayuhan sa mga estudyante. May kalabutan sa makapanlimbawot nga balahibo nga pagpamusil sa Tacloban City. Nagpataas og red flag ang senador tungod sa luag nga seguridad sulod sa mga campus. Matod pa ni Aquino, ibutyag niini nga ang mga trahedya ang seryosong buslot sa kasamtangan nga security protocols ug ang kaluwasan nga tinguha niyang sulbaron pinaagi sa komprehensibong Safer Schools Act.
6: Unang-una, nakikirami tayo sa magulang, sa mga batang namatay at sa lahat ng mga nasaktan sa San Jose National High School. Kailangan yung mga eskwelahan natin, mga lugar na ligtas at hindi mga espasyo ng takot at karahasan.
0: Tuyo sa investigasyon ni Aquino, nasusihon ang oversight mechanism sa Department of Education o sa Commission on Higher Education o gusto sab posisihon sa magbabalaod ang mga sports safety standards o school security protocols lakip na kung kiunsa pagbatunog access sa pusil sa mga minor de edad.
6: Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas, mga kutsilyo, mga baril. Walang, hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan.
0: Gihagit karon ni Aquino ang gobyerno o mga institusyong pang-edukasyon na magpatupad o malawakan o pang lungtaran nga kausaban aron nga masiguro nga makasulod sa tunghaan ang matag estudyante nga walay kahadlok sa ilang kinabuhi. Sa katapusan, nagtuo ang senador nga ang gisulong nga Safer Schools Act mamahimong usa ka landmark legislation nga hingpit nga mausab sa mga athletic regulations of campus safety o ang gidaod daw adlaw nga seguridad sa mga tulunghaan.
6: Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.29 na ang atong oras, mga kigilaan. Og salain para itong mga balita, formal nga pasakaan o galunzay nga kasong human trafficking sa National Bureau of Investigation si kaning Congressman Mike Defensor. Uban sa mabinantayon nga pakisusi sa iyang kalambigitan sa usa ka KTV bar o hotel sa Pasig City nga gironda tungod sa illegal nga operasyon sa unahan. Sumala ni FBI Director Melvin Matibag kagapong adlaw, migawas sa ilahang giyatag nga dinilian nga pagtuon sa mga dokumento o floor plans sa edipisyo nga dunay lunsay nga partisipasyon si Depensor sa gikaingong pagpamaligya o pag-abuso sa unod sa tawo. Gipahayag ni Matibag kaisip chairman sa mga kumpanya na sayod si Depensor sa tanang nahitabo sa maong establishmento. Kahino NBI ang asawa o ganak ni Depensor, din kitudlo ang iyang asawa nga si Julie isip president sa maong kumpanya. Gidugang ni Matibag kagibari obra o gausbon ang disenyo sa maong edipisyo sa kuhi sa giaprobahan sa City Engineer's Office aron nga dinalian nga masulbad ang Chicago KTV. Din dunay hagdanan nga direktang nagsumpay sa KTV padulong sa sulod sa hotel o sa pikas bahin una nang gimakak ni Julie Defensor o gitawag sa maong akusasyon isip usaka dinalian nga smear campaign o pagdaot silang dungog sa maong operasyon sa unahan. Maabot nga to sa 54 ka mga babae ang naluwas sa mga otoridad human sila may himong biktima sa prostitusyon pinagi sa usaka online or line-up system sa mga rabihan, no? Customer, pastilan.
1: Exciting Pilipinas!

0: Ira karon ang administrasyon nya kada si Director Matibag tuta yan tuta ana magina mo mar gina manggawas nga mga istorya di magina malikayan
1: ayoy.
0: Pero unta ipadaplinta na nga mga gisgutanan dirita sa kanang tindod anay gud nga investigasyon walay kulor politika. Aron nga mahibawan gyud kung kinsa ba gyud ang dunay salaod kay kung nga magoy kulor politika wala gyud di gyud ta makakuha og lunsay nga hustisya mga kaigilaan. Pait, no? Sakit. Nga, inganay nagkakaitabo sa tuwang nasud mga katrupa.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nasige, wala man tayo mabungat niya na. Kailahan man na. Gahit po sila mga ulo. Di ba sila minaw na to? O, para sa mga kaigsura na to diyang galigaw, nga, wag isugot, mumudag kanta nga kundili kita.

0: Fitri Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kan

0: Sawayin ninyo Inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything.

0: Ana magkita mga babae maglangi. Kanta rin ni Gachong Albani. Kuya Waro. Produced by Sensi Mark. Langi. Mga langi-langi. Birada, mga kilalan. Labing pag naikinahanglan, magsigig ni langi. Anagin mo, gud. Ay, mga katropa, alas sa 5.42 na katong oras. Kinigabayan na itong kanyo sa Windsor, mga katropa. Ayaw mo kalimot ha, sa Julio 18, mga katropa. Adunay Windsor Color Fun Run. Alang sa dugang detalye, paminawan ninyo mga kagilaan.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
2: Run, celebrate, win.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.43 sa katong oras, mga katropa, sa itong mga balita. Napatay ang balitang nasyonal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dinalian nga biduaw si Vice President Sara Duterte sa haya sa mga biktima sa madugoong pagpamusilo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Agapong kanas buntag, mga katropa. Aron personal nga makiramay sa mga nagsubo nga pamilya o pagsiguro nga makabot ang lunsay nga hustisya alang sa mga biktima. Piabot ang Vice Presidente pasado alas 5 subuntag aron paminawon o gupayon ang mga kabanay sa tulo ka minor de edad nga nakalas kauban ang pag-ampo sa dinilian nga pag-ayo sa 20 kakauban pang mga nangaangol sa mga trahedya na itong Lunes sa Piques Bahin. Ingusgan sa Police Regional Office 8 ang formal na nilang gikasuhan ang 15 anyos hanggang usa sa duha ka estudyanteng suspect nga dinalian nga naggukod o nadakpan mga kahigalaan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ragusahay, di ko kasabot kung ibalita ba na ito ni Odili.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kay makasubo paminawon mga katropa ba nga umbaga, ikaw ang big

0: biktima ni ini wa kay mabuhat tungod kay minor de edad nor ana ang sitwasyon karon sa mga nahimong biktima ni ining grabbing pagpabusil mga kiglaan. Murabag nagtanaw tag salidas Netflix sa ni chip. Ina lagi.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Yun na pa, salayin pa na ito mga balita. Ito sa ngantuan ng ito, mga patrollers pagbalik. Yan na pa sa linya, karoon si katropang Ivan Pulonan. Kay 3.4 million na kantidad sa Cebu na kumpiska sa denak pang drugistas Jensan. Atong sayro na dugan Italia, katropang Ivan na imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Kaso magtupak sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpang drugista sa gilusan ng Joint Bypass Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa Rangani Jensan Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, General Sandu City Police Office, Police Station 2 o Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao. Alas 6:50 ning nakalabayng gabi sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong Jensan, nakumpiska sa 28 anyos na tricycle driver residente sa Barangay Dulay West, Marawi City ang 5 ka plastic bags nga puno sa gituwang shabu ug adunay kabugaton nga tig 500 grams brown nga paper bag, cellphone ug bypassed money. Sumala pa dugay nang ginamonitor sa Pedaya 12 ang nasambit nga dinakpan. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa prisuan ang drugista samtang nagpadayon ng investigasyon sa posibleng supplier ni ini aron magpabiling lagsik o healthy. Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang nasa pikas din niya si katropang Filipe Oligario kay Jensan na doon ay igong supply sa family food packs. Matod ni Mayor Lori de Pacquiao at ang sayro na doon ka ni Tali, katropang Filipe, imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ikumpirma ni Jensan City Mayor Lori de Pacquiao kaano na igong supply sa family food packs na anaa sa storage sa Jensan gikan sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Region 12. Sigun sa Mayora nga sa karon ano na pa'y mukabat sa 30,000 ka mga family food packs nga anaa sa storage sa syudad nga andam ihatag higayon nga doon na pa'y mga residente sa Jensan nga wala pa nakadawat og tabang. Gisiguro usab nga tanang katawhan sa syudad ang makadawat og tabang para masiguro usab nga walay katawhan nga apektado sa linog ang magutban. Dugang pagbutyag ni Mayor Lori de Pacquiao nga nagatabang usab ang DSWD ngadto sa LGU Jensan sa pagnaog sa mga kapurukan para masayo tanang panimalay aron nga mahatagan og family food packs. Wala matod pay rason nga may katawhan nga dili mahatagan tungod sobra-sobra ang family food packs nga gidala nga gipadala sa DSWD sa syudad. Kinuon plano karon sa LGU Jensan nga magpalit og sinakong bugas nga ihatag para sa matag household sa Dakbayan. Nasayran nga sa kasamtangan ana na sa kapin 99 million pesos ang cash donations nga nisulod sa account sa LGU Jensan. Ama ang cash donation mao ilang gamiton nga ipagpalit og tig-usa ka sakong bugas sa matag pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, sama sa bugas, kinahanglan adlaw-adlaw usab nga mabusog ang atong kaugalingon sa dugang bitamina ug nutrients sa atong panglawas. Busa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Alas 5:48 ang atong oras mga katropa. Tantang sa lain pa na ito mga balita, dinalian nga bimando si Sarangani Governor Rogelio Ruel Pacquiao sa padayong pag-deploy sa mga dagkong makinarya o heavy equipments. Human, masubli ang pagbabag sa mga dalan sa Glan. Sarangani tungod sa bagong pagdahili sa yuta o fresh landslides. Subay sa taho sa Incident Management Team kon MIMT, agapong adlawa, ang walay hunong nga ang mga aftershocks sa kusog nga pagkapag-ulan mao'y mitsa sa dugang pagkahugno sa mga yuta nga nag-reblock sa mga agianan nga dinalian untang gipang clearing human sa magnitude 7.9 kilinog ni atong Hunyo 8. Abaong dinalian og direktiba nag-iusa sa puwersa sa kagamhanang probinsyal og sarangani sa lokal nga gobyerno sa Klan aron paspas nga makuha ang mga nangatumpag nga bato og yuta og mabalik ang agianan sa mga apektadong komunidad. Sukad di atong Hunyo 23, padayon ang gihimong special clinic operation sa Sitio Cabnot, Barangay Pangyan, iyon man sa Barangay Kaltuad. Tungod sa grabing structural damage nga naghimo sa pipila ka mga karaang kalsada nga hingpit ng dili maagian. Formal karon nga gisugyot sa IMT ang paghimog usa ka road diversion o alternatibong agianan nga magsumpay sa Barangay New Aklan padulong sa Barangay Pangyan, samtang padayon gihapon ang hugot nga pagmonitor sa mga awtoridad sa tanang high risk zones sa unahan.
1: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: O pati katong dalan nga bago ang gitukod nga flood control mga katropa, ana landslide na po dito kanang padulong og San Vicente diha sa Maiglan. O dito ang tatatong miaging nga Domingo pero nanawag sa tua ang taga-Glan. Nga di ta idayon dito kay adunay mga nangitabong landslides. O mao to mga katropa, that's better option ang gihatag sa tua. O dito ta nakabutang sa Barangay Ilaya kung asa a first time gyud nga nisulod dito sa Ilaha ang hinabang. So nindot to dito chief kay first time gyud nila nakadawat og hinabang og gikan pag gina sa XFM 95.9 General Santo City og XFM Tagum City. Yan, daghang kay salamat sa inyong pagdawat diha mga kagilaag mga katropa nato. Ayay. Alas 5:50 na tong oras mga katropa, warda igong oras magpadayon sa unahan. Salamat na lamang yung kayo sa iyong pagpaminaw. Kining abayan na itong kanyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, kauban ng Santon Vitamin C.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, musunod na ang Express Balita. At ang makauban mismo si katropang Philip Oligario. O siyempre, mubalik kita o niya sa programang Bullseye, katropang Chris Ligaspi, ang atong makauban niya mga katropa. O kaatong paningkamutan nga ma-interview ang Barangay San Isidro kay na sila gipagawas nga resolution chief to. Atong makauban niya siguro ang author sa mong resolution. Ang si Barangay Kagawad Pit Perez. Unya na mga kagilaan sa programang Bullseye, maunang relax lang kamo niya. Kaling abahin! Atong kayo Santo Plus Gold. Wala tayo oras. Sa ngalan na lamang sa kanitibok ang porsa sa XFM Network Philippines. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayong kaninyog bye-bye for now. Take good care of yourself always. Plus katropang Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: Saltone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Santo Blas Gold. Ako si Arnel. Gatrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Blas Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
0: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayaron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa

0: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Pilipinas nagpabilin nga usa sa mga dunay pinakataas nga edad sa criminal liability sa Asia.
0: Headlines.
1: Sa balita lokal, Jensen Fishport nagpabiling sarado tungod sa epekto sa linog. DA-12 na pagawas o kamanduan.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, MVP Bobet Betarbonya hapsay og emosyonal nga gihatod sa katapusang pahulayan.
0: Headlines.
1: Sa balitang national, extended hours og dugang teams alang sa marking of evidence sa trial ni VP Sara Duterte giaprubahan sa Senate Impeachment Court.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, Estados Unidos og Iran nagbangi sa pipila ka termino sa ilang peace deal.
0: Headlines.
1: Sa atong sports news, sa crucial nga goal ni Munoz nagbutang sa Colombia sa round of 32 sa World Cup.
0: Headlines.
1: Sa showbiz news, Kings of P-Pop SB19 mupirma na og kontrata sa United Talent Agency alang sa global representation.
0: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, inventor sa Australia nagdisenyo og arbor para sa mga karnero aron malikayan ang pag-atake sa lobo.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod.

0: Express. Pelites abundant. Express. Pelites abundant. Sok Sergeant, maayong buntag ka ninyong tanan. Welcome na usab sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ang ano nga Webes, Pensa 25 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Kininyong nagan sa kahanginan, katropang Philip Oligario, hatod dato kaninyo ang mga mainito ng labas kabalita ning Adlawa. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna niya ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Vision X Plus. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Busa sa pagginahulat ninyo, tumarna sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung 7 minutos, anak na bayo sila sa isa. Hindi na natunugayon pa mga katropa, anian na mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsugong panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: Nagpabili ng Pilipinas nga usa sa adunay pinakataas nga minimum of age sa criminal liability sa tibuok Asia nga anaa sa 15 anyos subay sa kasamtangang balaod ug sa International Child Rights Standards. Ubos sa Republic Act 9344 ang mga bata nga naginado 15 anyos paubos sa panahon nga nahimo o nga naghimo og krimen ang himpit nga gawas sa criminal liability ug ipailubom sa mga intervention program. Among issue subling Ibuto, human ni Paluyo ang PNP sa panawagan ngay paubos ngadto sa 12 anyos ang liability tungod sa nahitabong pagpamusil sa usa ka tulunghaan sa Tacloban diin na 14 o 15 anyos ang mga suspek. Gibutyag sa Malacañang nga andam si President Ferdinand Marcos Jr. nga mo-review sa bisan unsang bersyon sa balaod nga ipasa sa Kongreso mahitungod ni ini.
1: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
2: XFM. XFM. Weather update. Weather update.
0: Samtang alas sa itong weather update mga katropa, ano na 9-9 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag. Kinihatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
2: XFM. Weather update. Weather update.
0: Mga katropa, lakad sa panahon karong adlaw, makasinating managumon nga kahimtang sa panahon nga dunay kalit-kalit kapag ulan ug pagpanalugdog ang General Santos City. Dinha na sa 35 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin kay dunay pagaguros nga mokabat sa 30 kilometers per hour ug 90% ang chance sa pag-ulan. Sa area sa South Cotabato, magkasinati usab o managumon nga kahimtang sa panahon nga adunay pag-ulan ug pagpanalugdog sa pipila ka mga lugar. Dinha na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 11 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin nga dunay pagaguros nga mokabat sa 26 kilometers per hour ug 88% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating managumon nga panahon nga adunay pag-ulan ug pagpanalugdog sa pipila ka bahin sa probinsya. Dinha na sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 15 kilometers per hour ang gikuskon sa hangin nga dunay pagaguros nga mokabat sa 33 kilometers per hour ug 85% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.27 sa buntag ug musalop o niyang alas 5.56 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Ano na 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa atong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apara tambalan pa ka mag Santon Plus sa Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Nabalaka nagmaayo ang panginabuhian sa pipila ka mga taga-dyan Santong o nagpabiling apektado ang General Santos Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1, 2 ug 3. Tungod sa gibilin nga epekto sa makasugang magnitude 7.8 nga linog, hinungdan temporaryo kining gisarado. Ang Department of Agriculture Region 12 na pagawas dayon kamanduan alang sa mas halapan nga hugna sa structural o geotechnical assessment sa maong dungguanan. Matod pa ugaling magdugay ang kasamtangang sitwasyon sa Jensen Fishport, posibleng mahurong usab ang seafood production o economic activity sa mga residente kundi in libuan ka pamilya ang kaagad sa income nga makuha sa fishing industry. Bisan ang operasyon sa ubang fishing trading o fish trading o export activities sa nibalik na. Ipahimangnuan gihapon ang tanan alang sa pagpatuman ng complete safety inspection tungod sa mga aftershocks nga nasinatian. Kahimanuan nga crucial gateway ang General Santos Fishport Complex alang sa tuna industry, connecting fisher folks, processors, exporters o buyers sa tibuok nasod o overseas markets. Hinungdan giila gihapon ang Jensen isip tuna capital of the Philippines. Sa dato sa DA, kapin sa 200,000 ka mga Pilipino ang direktang nagsalig sa lokal nga sektor sa pagpangisda nga apektado tungod sa paghulong sa operasyon sa fishport.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, tulo ka lalaki sikop human nga maharang o makuhaan o iligal nga droga sa Coronadal City. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Pulonan? I-express balita mo.
2: Live report. Nasikop sa mga sakop sa Highway Patrol Group South Cotabato ang tulo ka mga lalaki human makuhaan og ilegal nga droga alas 12:45 sa udto ning nakalabayng adlaw sa National Highway sa Barangay Carpenter Hill sa Coronadal City South Cotabato. Giila ang mga dinakpan niya silang alias Louie, 33 anyos, alias Maybert, 28 anyos, nga pulos pedicab driver, o si alias Ralph, 28 anyos, nga construction worker, o pulos residente sa Sugod Lot 5, Barangay Apopong, General Santos City. Narecover gikan sa mga suspect ang 5 kapakete sa plastic sachet, nga adunay sulod nga ginudaang shabu, nga adunay kinatibok ang gibugaton, nga 70 grams, o mubalor og 476,000 pesos, ang street value, lakip na ang uban pang drug paraphernalia. Kasong paglapas sa Sections 5, 11 ug 12 sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gikatak ng ipasaka batok sa suspek. Mga katropa, aron magpabiling abtik ang memorya, kaping healthy alang sa imuha. Inom og Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang laing pang detalye sa itong mga balitang lokal, gikumpirma ni Jensen City Mayor Lori Lee Pacquiao nga ano na pa igong supplies sa family food packs nga anaa sa storage sa Jensen gikan sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Region 12. Sigun ni Mayor Lori Lee Pacquiao sa karon ano na pa'y mukabas sa 30,000 ka mga family food packs nga anaa sa storage sa syudad nga andamihatag higayon nga doon na pa'y mga residente sa Jensen nga wala pa nakadawat og tabang. Inasiguro usab nga tanang katawhan sa syudad ang nakadawat og tabang para masiguro usab nga walay katawhan sa Jensen ang apektado sa linog og magutman. Duga pagbutyag pa ni Mayor Lori Lee Pacquiao nga nagatabang na ang DSWD ngadto sa LGU Jensen sa pagnaog sa mga kapurukan para masuyod ang tanang panimalay aron nga mahatagan og family food packs. Wala matod pa'y rason nga may katawhan nga dili mahatagan tungod sobra-sobra ang family food packs nga gipadala sa DSWD sa syudad. Hinuon plano karon sa LGU Jensen nga magpalit og sinakong bugas nga ihatag para sa matang household sa Dakbayan. Nasayran nga sa kasamtangan na matod pa anaana sa halos 99 million pesos ang cash donations nga nisulod sa account sa LGU Jensen. Ang maong cash donations mo ay ilang gamiton nga ipalit og tig-usa ka sakong bugas sa matang pamilya sa Dakbayan.
1: Live report.
0: samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal. ₱3.4 million kakantidad siya sa shabu na kumpiska sa dinakpang durugista sa Jensen. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Pulonan? I-Express, balita mo!
1: Live report!
2: Kasong pagsupak sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpang durugista sa gilusan ng Joint Bypass Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa Rangani Jensen Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, General Sandro City Police Office, Police Station 2 o Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao alas 6:50 ng nakalabayang gabi sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong Jensen. Nakumpiska sa 28 anyos na tricycle driver residente sa Barangay Dulay West, Marawi City ang 5 ka plastic bags nga puno sa gituwang shabu o adunay kabugaton nga tig 500 grams brown nga paper bag, cellphone o bypassed money. Sumala pa dugay ng ginamonitor sa Pedaya 12 ang nasambit nga dinakpan. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa prisuan ang drugista samtang nagpadayo ng investigasyon sa posibleng supplier ni ini. Aron magpabiling lagsik o healthy, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.

Samtang doon na 18 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Sa katapos ang detalye na sa itong mga balitang lokal, personal nga may abaga. Og nagpasalamat sa Lone District Rec Congresswoman Sherlene Banyas Tograles sa mga gipahigayon nga relief distribution alang sa mga biktima sa malamay nga linog sa Dakbayan. Kauban ang mga kalihukan sina Senator Alan Peter Cayantano o Senator Robin Hood Padilla, kinsang personal nga mibisita o nakikatubang sa mga apektadong general aron ihatag ang gikinahanglang hinabang o ayuda. Gipahayag ni Congresswoman Nograles ang iyang dakong pagpasalamat sa duha ka senador sa wala pagbiya sa GenSan sa panahon sa kalamidad. O gipasalig ni ining nga magpadayon ang ligon nga koordinasyon sa nasudnong kagamhanan aron paspas nga makabangon ang tibuok.

0: Aroon na rin 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tubalitang regional. Hatod ganito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagamtaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangostina, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Menor de edad nga pedestrian

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect ka.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:52 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hay mucha idea que yo te la que trompa, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone. A regresar, que rogan a todo programa, el turno no crean bulls. Ay, siempre hay lo que te agarran a jueves. June 25, 2026, man, a catropa. Siempre, siempre, siempre hay caos para niños que tropan. Rubén, tu mantay.
1: O catropan, Chris, digas mi.
0: Ya, no.
1: Para matibas lang iba.
0: Dahil lagi. May buntag ha. Kumusta ang atong mga kagilaan diya karon nga nagpaminaw ha? Okay pa ba mo mga katropa?
1: Laban Japan!
0: Sa pag-unsa karisod sa atong nga nasinatian mga kagilaan. Kailangan lang yun ato maningkamot o maglaban-laban lang kanunay. Kaya importante mga katropa, buhi pa kita.
2: Okay.
1: Correct. Og pahinumdum las matag usa nga naglisod man karon ay kabalaka may mas naglisod nimo nakahiluwas ra gyud unsa ni baba ina apektuhan man
0: kasi isi ano natin intindi natin kasi galing ka ng Luzon
1: ay pasensya na po
0: ang pagpamakak usa ka
1: pasensya gani gikan ko Luzon Luzon ba
0: Luzon sa wow.
1: Lugsong, dili Luzon.
0: Anong song?
1: Lugsong, lugsong gikan sa wow.
0: Pasensya na po ako po ang nagkamali. Ay nako. Lagi ni uyon ka, ginalagi ka ang pagpamakak.
1: Sa kadakong sala. Hindi kita pwede makakita. Basic mo. Ayaw mo pamakak ba?

0: Matras na nag-bookmark.
1: Kamala mo, ibig sa pagkonsaon yung mugot niya, si pagkonsaon yung ginugtok niya, kung wa ka mo yung pagkabuhaton, wa gintay maani-ani.
0: Correct.
1: Di ba? Karang problema ka ninyo rin, ipadabli na mga kagilaan. Importante buhi kita, importante na pa kita kay ganoon nga maningkamot mga katropa.
0: Kana mga utang, sagdila na utang.
1: Ting positive lang kita, ayaw na ng negative.
0: Ano nga lagyo ang yung utangan? Ayaw ka bala ka, di man ikay mo bayad, ako man. Ay, sige, uso ko niya. Ako na ba yung bayad, di na ba ikaw?
1: Katropang Ray, nakadungog ka.
0: Ay, bayaran na siya. Karun, nanaraman na ito. Bayad mo yung katropang Ray. Ay, nagkabala ka, bayaran yung ka. Ikaw pang first na nag-una.
1: Ay, nako. Pero okay ra po kayo, no? Okay, gabay ra kayo. Marang siya na nahulog sa litag ba?
0: Lagi. Salamat niya po ka, di ba?
1: At siya may ni-oper.
0: Mga blessing mo na.
1: Siya may ni-oper.
0: Ganun, ganun.
1: Dari ba ganun, tata? Napugos lang mag-ibig may katropang. Tatay.
0: Huwag mo kasi kaming pugsin.
1: Huwag mo kasi kaming subukan. Tatay. Alas 6:57 katong oras mga katropa. Ay, ato sa kantuan karon ha. Ato ang mga, syempre, kiri katulungan nun bago ito makalimot. Ato ang kiri Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, kauban na ito na yung Santon Vitamin C.
0: Oy, sa bago pagtanan, ato sa ingrid sa mga katropa sa Makima area, Maitom Kiamba, Ugmasim, good morning!
1: Ay, may buntag na sa mga taga dyan sa 26 kabarangay nining atong syudad mga kaigilaan. Good morning, diya kaninyo ang tanan.
0: Og syempre sa mga taga Tupi og Pulolok South, Cotabato, magandang aga sa inyong tanan.
1: Ligyan mo yan nung upat ka buok ba, maro kay.
0: Ibang magda.
1: Taga Malungon, Alabel, Malapatan ning Dan.
0: Yeah.
1: Good morning mga katropa.
0: Yun.
1: Oy, atong paningkamutan, ba interview ang DepEd, unya, taon-taon mga kaigilaan. O kato pong paningkamutan nga ma-interview si Kagawad Pet Perez. Sige. Kay adunay resolusyon nga gipagula ang San Isidro.
0: Okay.
1: May tungod lagi ni ining joint venture aning Sokotekoto.
0: Na.
1: Ato raning pangutanon kung unsa bay unod sa baong resolusyon mga kaigilaan.
0: No,
1: pero yun na pa na, maningkamutan na ito, nga ma-interview po na ito ang DepEd unya, pinaagi po ni katropang Philip Oligario. Kaya lagi, kaning dakong problema na ito mga kaigilaan, kung unsa bagyod, implemented bagyod sa DepEd ang Anti-Bullying Act. Na 2013 pa man gindi mga kaigilaan, naanabay mga lihok diha, nga aduna na bay mga guidance sa counselor, naabay mga komitiba niining nga bullying, gipangmugna. Aron lang malikayan na sa mga tulunghaan kay basig unya, syempre di ba pagod na to mamahay mga kagiraan kay naka-focus ato mga extras mga maestro sa pagtudlo. Dapat bangod da non-teaching personnel na ang mo ano ni anak
0: ato pagkuresko dapat lang yun.
1: Kung ako rin pangutanon.
0: Mm.
1: Dili pwede nga maestro pa syempre mo prepare pa sa yang lesson plan, mo grado pa mga kagiraan, labin pa kung nasa advisory class lisod jud kayo.
0: Ginoon.
1: So ihatag na lang siguro nato na sa ato ang mga non-teaching personnel. Oo, nga, arong nga, sa akong tanaw lang ha, pero pang tanaw na itong depedo niya. Atay.
0: Kana, muna itong dapat subayon dito silang buhatan.
1: Mm. Ay kagapong adlawa, ang DSWD, ato mga na-interview, pagpaklaro, og pila na bagyod, ang ilang mga na-release ng mga relief goods, labing pa kaning box-box diya mga katropa, nga kagahapon.
0: We appreciate sa mga effort diya sa mga taga-DSWD Region 12. Grabe yun ang ilang trabaho yun. Makita yun mo ang ilang pagpaningkamot ba nga ma-serve ang napiktuhan sa linog ning atong syudad.
1: Ay, pasalamatan po nato kay siyempre, pipilaman po nato ka mga kaigsunan sa ato ang kauban ang buhat. Bisa pagkita, at least man lang mga katropa, bisang ginagmay, natagaan po kita ka ng pagtagad.
0: Yes,
1: salamat
0: dako,
1: po kayo ha.
0: DSWD.
1: Thank you. Bullseye. And punto, alas 7 na ang atong oras mga kagiraan. Ato sa ngatuan karoon ang ngatuan word for the day.
0: Bullseye. Ang atong word for the day mabasa sa Proverbs 22:4 ang nagingon, by humility and the fear of the Lord is our riches and honor and life, mga katrupa. Kani katrupa itong binisayon ha. Pinaagi sa pagpaubos o sa pagkahadlok sa Ginoo, mao ang bahandi o ang mga bahandi o kadungganan o kinabuhi mga katrupala.

0: Mauday ni siya ang importansya kung kita magpabilin nga magpaubos. Munang giingnan ta nga humility ang importante kasi kinabuhi mga katropa. Kanabang mapainubsanong kasing-kasing, mapailubon, masinabtanon, muna kinahanglan na to sa matag adlaw. Kay lagi, daghang mga challenges, daghang din ito masabtan. Unya kung preoccupied tas mga butang sa itong palibot, niya na binag-stress tas trabaho, na muna kasagaran mo gula sa itong baba ang pagpataas, ang pagpahambog, ang pagpamakak. Muna kalaban tanan kanunay sa Ginoo. Kani tulo ka butang gusto lang isugutan karong butaga katropang Ruel. Ang pagpaubos dili kahuyang kun dili kusog kini katropa. Humility is not weakness. Mga katropa, daghan na nagatuo nga kun ikaw mapaubusanon ikaw huyang og pildido. Sayop na ang tinuod, gikinahanglan ang labing dako nga kusog sa baruganan og pagdumala sa kaugalingon aron mapugngan ang garbo. Ang tao nga mapainubsanon dali-dali mapiko sa mapahitas ong dagan sa kalibutan tungod kay ang iyang pundasyon anaa sa Ginoo. Dili ka basta-basta nga ma-fold mga katropa kay ningsalig man ka sa gahom sa Ginoo. Pero lang ang imong kinaiya make mapainubsanon anabang nga mapailubon sa uban masinabtanon. Importante kay na labi na kung ikaw na ginagian karon sa kinabuhi. Ang garbo maguna sa kalaglagan. Ang pagpaubos maguna sa kauswagan. Muna ginaingon katropa sa kanabang the law of elevation. Atong timanan, ang balaod kinabuhi isumala sa Biblia. Ang tao nga magpataas, ipaubos, apan ang magpaubos, ipataas. Kini mabasa na to sa King James Version ng Biblia. O klaro nga giingon, pinaagi sa pagpaubos, musunod ang tinuod nga manggad kun kadato. Kanang imuhang riches, mga katrupa. O ang dungog or honor, kung gusto nimo o tinuod nga pag-asinso, nga na ay kalinaw, ikaayaw iagi sa paghinambog o iagi sa hilom o mapainobsanong pagpaningkamot. Diba? Ang tinuod nga nagmalampuson, mga katrupa, kadtong naningkamot, wa mang daot sa uban, wa magpasigarbo, wa magpakita sa iyang hilas, o katropa, gipahinumduman kita sa pulong sa Dios nga ato kining ipailawom sa kinailagman. Dili kini dapat mugula sa atong pagkatao kung kita bag-o ng binuhat nga gitagaan o kahigayunan sa atong buhi nga Dios nga mapialan sa mga butang sa kalibutan. Kay wa man kay kapasigarbos tinuod lang. Ang tag-iyas kinabuhi ang Ginoo. Ang tag-iyas tanan nga butang nining kalibutan ang Ginoo. Muna ikaw katropa, nga na kay gibati dihang kaanyag, akong term na kay gibati o kaanyag, gibati o garbo ba, nga ako na gud ni, noon saray mo, muna isulti nila. Pero katropa, sultihan ta ka, nga dili na ang ayan diha ni mo, dili na ang ayan ni mong buhaton, gumikan kay ikaw, gimugda lang sa usa ka makagahom ni Dios, mahigugmaon, o mapailubon, o grabe ang grasya nga iyan, gibubo, diri ka na to. Para makasustain kita sa matag-adlaw, nganong tingala kagahapon, luya kay ka, kaya ka problema, apan karon nagtindog, nagbarog ka, na yan ang mga problema, tungod ka na sa grasya sa Dios. Ikatulo, ang pagkahadlok sa Ginoo, mao ang unod sa pagpaubos. The root of true humility. Nganong magpaubos man ta? Tungod kay nakailata kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang tao nga walay pagkahadlok sa kahitasan, maghuna-huna, nga siya ang tag-iyas tanan niyang abilidad o kalampusan. Normally, maunay tao na maunay carnal thinking nga muingon kag ako na guni, kaya ra ko ni. Ay, layor kay mo. Maningkamot yung ko eh. Makalampos ko sa kinabuhi. Mahimo kong abogado, mahimo kong doktor, maghimo kong nindot nga balay, magkaroon kong mga anak, nga mga ambungan, gwapang asawa, nindot nga sakyanan. Mao nay pangandoy sa kinabuhi sa sukatao. Pero isuon, sultihan ta ka, ang tag-iya niya ng tanan, ang Ginoo. Wala ka makabato niya na kung wag itugtan sa Ginoo ang laing adlaw sa imong kinabuhi. Nga mag-spend na pag ka og laing na pag nga kinabuhi. Tungod ka na sa grasya lang sa Ginoo. Tungod kay kita, kung kay nakailata, kung kinsa ang Ginoo sa itong kinabuhi, ang tao nga walay pagkahadlok sa kitasaan, maghuna-huna nga siya, tag-iya sa tanan niyang abilidad o kalampusan. Apan ang tao nga hadlok sa Ginoo, nasayod nga ang tanan natong gihuptan, atong gininhawa, atong talento, atong posisyon, hinulaman lang o ang grasya gikan sa iyang kamot. Katropa, grasya lang kining tanan sa Dios. Buna atong pasilawatan, pasidunggan o kita gipahinunduman nga ang atong kinabuhi dili atoa kundi ato kining hinulaman sa iya. Og angay kitang magpasalamat sa matag adlaw. Ingon ang pulong sa Proverbs 22:4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor in life.
1: Indot yun kayong mga pulong nga ang pagpaubos dili kahuyang kung dili kusog. Ato rin tinuod yun ang mga kagilaan. Importante magod na nagyod yapong ka into ground. Dili kid pwede nga maghinambog ka kung sa may nakabot ni mo si mong kinabot ni mga kagilaan. Kung sa mga posisyon ang naaka. Dili yun angay ni mo nang ipahambog. Dili yun angay ni mo. Di ba na ito ah?
0: Correct.
1: Grasya na gikan sa Ginoo.
0: Amen.
1: Diba? Inuban na na parehod sa atong ginaginawang hangin ron.
0: Oh.
1: Diba? Iya man sa Ginoo, libre man na. Atong talento, iya na sa Ginoo, gihatag ka na to.
0: Ipahulam
1: aron nga, kumbaga, unsa may purpose ni ana, i-share na at nga to sa uban.
0: Mahimong blessing.
1: Diba? Mahimot ang blessing nga sa uban. Ang imong posisyon, unsaon man mo na. Diba? To encourage the people nga naa ilalum sa imuha nga sila na pudpuhon ang mamahimong leader. Kaya nga naman kaning tanan hinulaman lang ko nato na
0: lagi,
1: di ba? Hinulaman lang nato na dili forever. For example, ako inyuhang leader diri kam, dili forever nga ako mamahimong leader diri. Kaya syempre na expiration date ang tanan katrupang Kristo
0: sa kalibutan. Bisag kinabuhi nato na expiration date,
1: dili pwede mga katrupa. So naana poy kumbaga mas brilliant thinker kaysa sa kuapuhon. Nga unta mo'y ma-develop niya nga mga naasa ubos ako ah.
0: Pero ikaw ang gitagag pial nga mo encourage ganito nila para mahimo sa silang brilliant nga mudako umusunod sa tuwa.
1: Ano na ginakay? We are aging sa tinood lang. Ang 45, ang 46 nang kukaroon mga kagalanon sa pamiato ikapambog. Diba? Wala na, padulong na ta dito sa expiration date.
0: Okay. Wala magtinarong na lang ta. O niya, ato na lang kanang ibutang sa kasing-kasing nga dili ta magdumot sa uban.
1: Correct.
0: Mahigugma ta nila. Nga naman, gihatagan ganit. Ang Dios nga atong ginampuan sa matag adlaw, siya ang Dios nga tinubdan sa dakong gugma mo nang ikaw. Kung wala na'y gugma diha, na duol si Ginoo kay basig makurap na na. Diba? Ang butang na wala na'y gugma, magsugo na siya kasuko, kalagot, kayugot. Basi i-check imong heart, basi wala na'y gugma gikan sa Ginoo diha.
1: Basi nahimo ng ano, nahimo ng dili matirod anon imong heart.
0: Ang term na ko kung dili gugma, gugmo.
1: Gugmo. Dili gugmo.
0: Dili mo dili. Nakurap lang, nahimo lang o ang iyang
1: hey. Dili lang. Sige. Kala, mga pahinumdum lamang na ha. Naano sa inyo, if you take it, mas maayo. If you leave it, abahan na mo dyan.
0: Libre mo na. Para magkipunag hangin.
1: Para naghangin, wa na mo nagi kanang gipugo sa inyo. Kuhaan ninyo ni, wa na mo nagi baligya po.
0: Correct, correct.
1: Ha? Para 7-9, ang itong oras. At ang mga pagtulunan, gaya ito Santong Plus Gold, mga katropa. Nga maunay kanunay nga itong ginapahambog ka ninyo, mga katropa, kay dako yung kayong tabang, bisan sa kuha, katropang Chris, pwerte na ang tabang Santong Plus Gold. Ay. Balo mo mga kagilaan nga dati, grabe yun. Alabang, kung wa pa ta nag-check up, mga katropa, wa ta kay bao nga high blood na kita ita. Oo. Lali man kang 200 over 100 ang dugo. No, still lang.
2: Atay.
1: Dakong tabang, mga katropa, ang mag-check up yun. Yeah, siyempre, dakong tabang ang Santong Plus Gold sa tuha. Nga naman, ang Santong Plus Gold, tungod sa garlic, mga katropa, katropa Chris, naano siya alisin. Kamano mo unsa ka powerful ang alisin, mga

0: naghatag og balatian sa imuha, karing mga free radicals nga naase, na adya sa gawas nga musulod sa itong kalawasan.
1: Kailangan na nag-antioxidante kay free radicals man.
0: Oh, ang pinakadindot kay ang Stong Santum Plus Gold na ay mangustin. Kabalo magyud mo sa mangustin nga mauni pinaka-the best nga antioxidant mga katropa nga gibuhat sa ito ang labaong makagagahong prutas ding mga katropa. Pero naanday tayo makuha, gikan nga na, nga gitawag natong santon.
1: Yun.
0: Di ba? Mauna nga ka mo diyan, mag-santon plus gold, yun mo. Importante kayo niya sa inyong panglawas. Santon plus gold, ikaw lagi ang una! O siyempre, mapalit din sa paborito niyo mga butika, always available sa tarang branches, sa may Rodion Pharmacy!
2: Bullseye!
0: Ano siya, Tegista? Aray na karoon ang ato mga balita.
2: Bullseye!
0: CICC temporaryong nagban sa gore box. Human sa pagpabusil sa Tacloban.
2: Bullseye!
0: I-block na karoon sa Cyber Investigation and Coordinating Center kung CICC ang mobile game ng gore box. Human sa madugoong pagpabusil diya sa may San Jose National High School sa Tacloban City nga nikalas og tulo ka estudyante og nakaangol og 20 pa. Matod sa CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso na siren sa investigasyon ng usa sa mga suspect nga grade 9 student. Hinabihan ka addict ni ining marhas nga duwa. Tungod din eh, temporaryong giban ang app samtang nakigtambayayo kang CICC sa Council for the Welfare of Children aron pagsusi sa maong insidente.
2: Bullseye!
1: Ngayon ako,
0: yun saan nila pagban?
1: Accessory raman eh. Actually, daghan pa nga mga factors. Ganong naingani ning
0: ka? Actually, one of the factors.
1: Gani?
0: So pwede bang gud niya nakuha dito ang kainit
1: courage, niya. Courage niya.
0: Courage niya ba? Pero pinaka the best yung gapon magbalik siguro ta sa pinaka basic sunod sa panimalay
1: lagi
0: more kin ang pinaka basic mga kagila
1: basic parenting lang communicate kumustahon
0: ampo
1: good number one.
0: Ayaw gininya kalimtin na ampo kauban ang imong mga anak.
1: Actually ako usaban ko sa pamilya nga nagproblema po sa mobile games sa mga anak. Ako mga anak duha na ka college o duha ka high school. Onya nasinatian ako sa una nga dili manguli akong bata na addict nas duwa lahi nga duwa to kanang dito na pulay sa magpuno magpuyo
0: duta,
1: sa
0: duta corona duta
1: oh, sa computeran nya mangransak nag computer
0: agoy
1: igara ila problema pero unsa akong solusyon sama tama tong gingon katrupang Royal ampo gid iampos Gino and suddenly mga katrupan na usab ang kinaiyas kong mga anak dili man pud sila nahimong santo pero at least nawala tong number one nga problema na ko sa ilaha nga di sila manguli tungod kina addicts computer.
0: Ampo ra gina sama ko nga giampo kasi mong asawa dati. Maninuod ba ka kita?
1: Ay, paninuod. Bata tong istoryahan.
0: Aw, bata na. Ayo kagol. Eh mo makita idosara.
1: Ito bunga lang tapos pag-ampos itong asawa gyud. The faithfulness of our better half.
0: Lagi undang lang yung story. Kado tabi.
2: Bullseye!
1: Secretary kon SEC nagpaymano batok sa illegal nga lending app investment scheme.
2: Bullseye!
1: Ipahibalo sa Securities and Exchange Commission kon SEC ang publiko batok sa online lending app nga Credit Ladder o Gym Co-Ownership Program sa Pro Fitness Gym Corporation tungod sa kuwang sa legal nga permit. Matod sa SEC, ang Credit Ladder illegal nga nagpahulam o naggamit sa mapangabusong pagpaningil samtang ang Pro Fitness nag-agni o investor nga walay secondary license. Gipahinumduman sa ahensya ang tanang mga sutaon kung ang tanang nga sutaon una ang registros kumpanya sa dili pa makik-transaction aron dili malitag sa scam.
0: Maulagi na. Ayaw lagi magkumpiyansa. Kung nga nakakuha sila og SEC, okay na. Dili. Kung musulod man kung investment, that's another secondary license. Sama ra na sa naitabo sa kapan ni Anto.
1: You're just too good to be true.
0: Mga investment scheme. Kay, dili man pwede. Sige na, sila yung SEC. Pero alang SEC ka balumunsa. Religyosong grupo. Pero wala sila secondary permit or license yung ginatawag sa pag-invest.
1: Mag-operate sila sa inga ng negosyo.
0: Maunda, mauto ang kalahian.
1: Wala din mo tingala nga wala sila ibang bangko?
0: Alangan magbangko.

0: ko ka madakpan kay
1: bilin siya man matrace man tanan
0: so ang bangko to ara sa lang opisina ay bolt na
2: atay
0: hay nako. It sounds too good to be true.
3: Can't take get my eyes off you.
0: Tama na, no? Too good to be true.
1: Too good to be true.
0: Can't take my eyes off you. Kaya maagni yun.
1: Maagni yun ka. Matukso ka.
0: Matukso ka, di ba? Kaya pala natukso din tayo.
1: Yun ang ipahinom ko. Kinakalimot na na sila.
0: Kaya pil din mo.
1: Baga 10 mil.
0: Ako 30 mil.
1: Grabe, mga 10 mil to ko kay... Ako itong pagpaningkamot, abin ako makamata pa, natuog na stroke. Ay.
0: Hayahay ang nakauna.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sanay pa na ito mga balita, mandato sa APACOD, Batok Transnational Crimes, isugyot nga pagalaptan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Gisugyot ni AIPA President Faustino D. III nga palapdan ang mandato sa AIPA COD AIPACODD aron nga magukod ang ubang pangkrimen gawa sa drug trafficking. Pinaagi niini mga katropa maapil na sa sumpuon ang money laundering, human trafficking ug cybercrime nga konektado sa illegal nga droga kuyawan eh. Mato didi. Ikinahanglan nga mas ligong balaod sa ASEAN batok sa mga sindikato. Tukion kini sa 47th AIPA General Assembly arong Nobyembre tuig 2026 sa Pilipinas.
4: Bullseye!
1: Marang kundi siya kuhan.
0: Okay.
1: Kanang foreign body.
0: Nasod, lain-lain nasod nga nagkayusa. May tungod ni ini.
1: Gugdon ang money laundering, o guban pa, human trafficking. Grabe po na, no? Pero marag Asian country siya tani.
0: Human trafficking.
1: No.
0: Kaya kaya ni. Naka-apply yung trabaho. Abi niya makabot dito. Domestic helper. Gibaligya. Daya yung unod.
2: Atay.
1: One day siya dito day. White slippery day.
0: Okay.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Santang saray pa na itong mga balita. Siguridad. Ako na ba? Mo.
1: Ako na.
0: Ay, tawa na.
4: Bullseye!
1: Siguridad sa mga tanghaan, susihon, human sa pagpamusil sa Tacloban.
4: Bullseye!
1: Isugo ni DILG Secretary Junbic Rimulya ang PNP nga subayon ang siguridad sa mga tanghaan sunod sa direktiba sa ni President Marcos Jr. tungod sa pagpamusil sa Tacloban City nga mipatay sa tuluog ka estudyante. Matod ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co, irekomenda matod pa nila ang paglimit sa gates sa eskwelahan o pagkatunon ang simulation drills o pakatunon ang simulation drills batok sa active shooters. Palig-unon usab ang koordinasyon sa barangay o komunidad isip force multipliers alang sa kaluwasan sa mga tinunan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Reactive. Kaya bang kung na may tabo, dito pa
1: dito
0: mo
1: ulit.
0: Nako.
1: Normal, kung uyogon, makamatamang yun na.
0: Tama, no? Matamang kahit tas linog.
2: Atay!
0: Pagpasiga suga na undang.
1: Dahil ito nga linog, ay. Kay duha ka tuig sila, wak makita siyang asawa.
0: Lain, maraming
2: murag. Ik.
1: Uy, linog, ito si T-5!
0: Pagsiga suga na undang ang linog.
2: Atay!
1: Sa manita mo? 5 years, wak makita.
0: Okay.
1: Normal.
0: Okay. Alas 7:18 itong oras, mga katropa, presiding officer sa impeachment ni BP Sara, wala pa'y pinal nga desisyon.
4: Bullseye!
0: Wala pa'y pinal nga desisyon ng Senado kung magpili ba o laing presiding officer para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Senate President Sherwin Gatchalian itong Miyerkules, o matod ni Gatchalian, ubos sa balaod, ang Senate President ang mupamuno sa bista, gawas kung ang Pangulo ang gilitis. Apan, mahimo kining usbon, ton kauyunan sa mayorya. Inisubay sa taho ni Senator Chis Escudero nga si Senator Chis Escudero ang gikasabutan nga maoy mamuno sa impeachment court nga formal nang magsugod formal nang nagsugod netong Hunyo 18 mga katropa.
4: Bullseye!
1: Bullseye!
0: Importante, latag talang ebidensya, transparent, ipakita sa media, dapat gani ka ng pre-trial ninyo.
1: Wala na fishing expedition. Wala na fishing exhibition.
0: Wala na. Ang basehan nila, ang gilatag ay ebidensya. Dapat kay mabitaw na yung mga markings, di ba? Hindi na ka pwede mudugang pa diha. Kung sa'yo mudugang, kinahanglan pa ni mo nga i-inform po ng depensa. Kana ba? So, dili siya pwede nga nagsugod na ang court, ala kay bagong ebidensya.
5: Correct.
0: Dilian. Mabitaw na yung markings. Markings of evidence sa pre-trial.
4: Bullseye!
0: Bullseye! Di ba? Kung ay kaso sa regular court na magay una-una, kanabang pagtubag sa akusado kung guilty ba siya o not guilty. So, mutubag ka niyang giakusahan o not guilty, padayon ang paglitis. Mulihok karon ang prosecutor. So, pagkumanana, latag ang mga ebidensya, mag-markings na. Same gyapon sa korte, mga katropa, ang proseso sa impeachment. Kana lang kay Butuhay. Dito, mga katropa, sa korte, wa may politika.
4: Bullseye!
0: Ang impeachment pagod, na illegal pag political process.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Yun ang kanilang pagkakaiba. Yan. At ang pagbalikin, sangyo na mas daling malambigit sa nipotismo. Bayi ba o lalaki?
5: Agay!
0: Na. At ang napag-asiron, mga katropa, sa itong pagbalik, kiningamay, natukarin yung Santong Plus Coffee Mix.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Mirasol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Premium D3. Ang bago.
6: Lairagyot pagpamilyado na. Bawal na ang magkasakit. Mahong ako. Naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
1: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus.

0: The Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
7: Exciting.
5: Los

0: Oras mga katropa, hatong kaninyo. Sa, pagkali ka ng sulti kuras, nagkatong na alas 7.27 na. Karing bahina o gurasa, hatong kaninyo. Santon Plus Gold!
1: Okay mga katropa, mag-Santon Plus Gold kay masulti na ko sa inyo ha. Importante na siya. Mura na siya, ka nang wanto kagtrabaho, nagsulob ka o kalo, kay gusto kang maproteksyonan imong panit, nga di ka mainitan, di ba? Nagsulob kag sapatos, aron dili ma, matunok sa lansang o gunsaman ang imong tiil para makalahutay kas trabaho. Ingana po ng Santon Plus Gold, isulob sa imong lawas, aron maprotektahan kini batok sa bisan unsang balatian. Nga naman, pag nagsakit gani ka, ikwintaha ko ng imong resita, kwintaha ko ng imong pagstay sa ospital, unya ang imo lang gibuhat dapat, nagpalit lang ka og Santon Plus Gold, pila laman ng tao nas matag adlaw, i-maintain mo duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon, o kung wala kay balatian, maintenance lang, isa sa buntag, isa sa udto sa hapon. Katropa, kung ingana imong buhaton, masiguro nimo nga imong lawas, puno sa nutrients, nga anda mo batok sa bisan unsang balatian, particularmente, kanang imong hypertension diya, kanang imong blood sugar nga taas diya, diabetic ka, og lung problem, kung sa pang mga heart diseases, mga katrupa, pwedeng malikayan. Kung ikaw maniguro sa pag-inom, og Santon Plus Gold. Santon Plus Gold!
2: Ikaw lagi ang una!
0: Bullseye! Bullseye! Siyempre, mapalit sa paborito niyo mga butika. Always available ha, paminaw. Asa mapalit? Sa Tanang Branches, sa Rodion Pharmacy.
1: Okay.
0: Nadari sa mong silingan, ay Rodion Pharmacy niya sa mga taga City Heights. Dari mo palit mga katropa. Available diyan ka to ang Santon Plus Gold.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Are na ang inyong ginaatangan. Ikanta na yun sila.

0: Sabi mo nga picture, mga politiko, wala
1: yun. Niputis mo man.
0: Sige lang, okay kayo na sila.
1: Wala na na-realize, itarawag na sila. Oh. Pero tinindighanas
0: network. Yeah, ay, mga idol na ako na sila.
1: Okay.
0: Okay.
1: Sige, imo na. Mga katropa, isguta na ito karong ang issues ni putismo. Ang pagpabor sa kabanay o kadugo diha sa pwesto.
0: Anay!
1: Apan paminawa ni Hakin sa Mangyod ang mas daling matintal o malambigit ini. Ang mga lalaki ba tungod sa impluensya sa kabarkadahan, kumpare o old boys club o mga babae tungod sa tinguha nga protektahan o masiguro ang kaugmaon sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Hain man ang mas isog, ang dugo o sa kabanay o ang panaghigalaay sa ilimnon. Atong bungkagon ang kamatuoran uban kanato katropang Chris o katropang Ruel duman.
0: Ayan, nagyugay na mahinom duman ang panaghigalaay sa ilimnon.
2: Katang tegon, pipte.
0: Ay, sige. Sana palmabot itong istorya. Alas 7.31 itong oras. Ano na yung lima kabugat ng rason? Una na rin katropang Chris, ang impluensya sa ginatawag na Old Boys Club.
1: Okay.
0: Alang ni sa mga lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Sa kasaysayan magudog, bisan sa kasamtangan, ha? Ang dagan sa gahom, giduminar sa mga lalaki.
1: Mm.
0: Morang tungod ni ini, namugna ka ni mga informal nga network, sama sa barkadahan sa ilimnon, dula sa sports, fraternity, compadre system.
1: Drugs dahil di apel?
0: Pwede na. Apel na na to diha. Ang mga lalaki mas daling malambigit sa nepotismo o ginatawag nga cronyism. Tungod kay mas dako ang ilang exposure ni ini mga sekretong sirkulo, diin ang pagpasa sa pabor, kontrata, oposisyon, sagad mabarog nga ebidensya sa ilang kitawag nga brotherhood o panaghigalaay.
1: Mm-hmm. Ano ni Macronis? Macronism?
0: Talawa na good si Ombudsman o si, ano, si former speaker. Magka-brother.
1: Brother! Brother!
2: Atay!
0: Yeah. Oh, isa na siya sa mga samples.
1: Okay, okay.
0: I-sample na natin.
1: Mm.
0: Ima, ikatawa.
1: Kari-kari. Ang kultura sa family preservation o maternal instinct alang sa mga babae ni katropa. Kung ang babae nga anaa sa gahom, ang nepotismo sagad nagikan sa maslaw ng emosyonal ng obligasyon. Ang pagpanalipod sa pamilya, isip mga inahan o haligis panimalay, doon na sila'y natural nga tinguha nga masiguro ang ekonomikanong kaligon o siguridad sa ilang mga anak o kabanay. Kung doon na sila'y kahigayunan sa buhatan, mas dali nila kining matawag na to, mas dali kinang
0: mapatigbabaw
1: ang tinguha nga ipwesto ang kadugo sa maayong trabaho aron masiguro ang kaugmaon ini.
3: Bullseye!
1: Nepo babies!
0: Mao din ni Diay. So, parin di hanay.
1: Sinanay, ang iyaha diha, anang masiguro lang, ang kaugmaon o pinalangga niyang anak nga dili maglisod sa ibutan niya sa pwesto.
0: Bantog ra si mama dahil nag-auhag di ay nga mudagan siya pagkakagawad.
1: Si mami, dili pwede mo appoint ni daddy. Si mami, ibutan siya. Si mami may congressman. So, ibutan ako si daddy para mahimo po siyang mayor.
0: Dili man pwede i-appoint ang mayor. Pwede siya administrator.
1: Oh, tabangan niya ang mudaog.
0: Sa Salarda ba?
1: Salabel.
0: Nag-mayor si ang lalaki, administrator ang babae.
1: Oh.
0: Karon, ang babae na po ng mayor karon, administrator si lalaki.
1: Oh,
0: so yun na na.
1: One big happy family.
0: Mga sample na na ha.
1: One big happy family.
0: Pero kung maayo man lang ang pagdumala, wala man tayo problema diha.
1: Gani man.
0: Ang problema diha, kung dili maayo ang pagdumala.
1: Nyamingon lang nga. Tungod kay ang inyong kapitan, ako mang...
0: Laglan mana?
1: Wala ko gisulod diha.
0: Laglan mana? Si Mayor mana? Yap mana?
1: Ay ba mo to nakitaan sa video? Wala man to giputol pon.
0: Dili to na mo sala Mayor, sala to nimo ikaw nagsulti ana, ayo mo ipasangin la diri.
1: Wala lang na himo nga kwan ba aware ang Mayor nga pangito yang gisultingan.
0: Sige, ano lang yung siguro ito? Bugso ng kanyang damdamin.
1: Okay.
0: Yan tayo minsan, dyan tayo na papalaw sa mga bugso ng damdamin.
1: Sobrang pagmamahal.
0: Sobrang pagmamahal.
1: Very clingy.
0: Loyalty.
1: Kailangan ko sa'yo mo, diba?
0: Still lang. Ikatlo. Ang panginahanglan sa hugot, ga loyalty o pagsalig. Okay. Alang din sa dunga. Apat masubukat yun sa babae, katurubang Chris.
1: Oh.
0: Sa kalibutan sa politika o korporasyon nga puno sa intriga o pagluib, lisod kaayo ang musalig sa laing tao.
1: Mm-hmm.
0: Alang sa mga babae, nga naningkamot, nga kumbaga, mapanalipdan ang ilang posisyon sa usa ka palibot na nga giduminar sa mga lalaki, ang pamilya o mga suod nga kabanay ang giila nga labing luwas o kasaligan.
1: Okay.
0: Ang nepotismo musulod dili lang aron nga maghatag og pabor kundi dili aron nga magtukod og depensa sulod sa buhatan.
1: Mm-hmm.
0: Gamit kini mga tao nga nasiguro nilang dili mo traidor nga na kanila.
3: Bullseye.
0: Yeah?
1: Ang isgutanan, traidor na day.
0: Pwede di sa pamilya og isgutanan masaligan magigidibo
1: imo. Gani kay imo man ang dugo.
0: Ay, imo man ang dugo. Sa bayura, di ba?
1: Oh.
0: Bisan pag si Kapitan
1: Bobby,
0: oh, which is a konsehal mapug siya sudad kay siya ba LNB. Di ba kauban permi sa mayura ang iyang bana.
1: Oh.
0: Di ba kay syempre wa sila ing saligan kun dili ang iyang partner in life. Di ba? Sama po ni Mayor Ibing Salarda.
1: Oh.
0: Wala siya kailangan gibutang administrator mga katropa, which is pwede man na. Wa may supak sa balaod na.
1: Oh.
0: Kundi li mismo ang iyahang bana.
1: Mm.
0: Okay. Mas masaligan man iyahang bana kaysa sa uban.
1: Mm. Diba? Pero si Mayor Tata, yeah, dili niya wala na gibutang administrator.
0: Kapitana naman.
1: Ay, kapitana day.
0: Kapitana naman sa poblasyon. Pero nagkakuha ang pabor.
1: Ah.
0: Kay masunahon ang poblasyon eh. Oh!
1: Gimana nih kalau?
4: Oh, atai.
1: Murah mag ditiuruk. Megane ke wala isa log midik.
0: Ah.
1: Shadow kayo showy ha.
0: Nga ada tong video na prepare to video.
1: Prepare mo ba? Katong tibuok video ang ingon yan. Ayon lang tumubo sir kay.
0: Sige, i-try na tong katong niya kay para. Oh.
4: Atai.
1: Ikat niya ito niya, but asa ito niya?
0: Wala man tayo, no, Dre?
1: Oh.
0: Alas 7:37 itong oras. Ikaw pa, tibo ka!
1: Ang tradisyonal nga papel is si provider sa katilingban alang sa mga lalaki ni Katropang Ruel.
0: Okay.
1: Ang katilingban nagmando gihapon nga ang lalaki mao ang pangunang breadwinner o tighatag sa pamilya. Kini ang pressure sa kultura nga nagtukmod sa mga lalaki nga naa sa gahom nga gamiton ang ilang impluensya aron makahatag og trabaho di lang sa ilang kaugalingong pamilya ha, kundi lakip na sa pamilya sa ilang mga kabanay. Ang pagdumili sa pagtangtang o pagtabang sa paryente giila sa kultura isip kawalay pulos o kabaho o tikang sa mani sa usa ka lalaki nga anaa sa pwesto.
0: Mao na makita nimo ang mga usahay, mga mayor, di ba?
1: Wala kailan ako.
0: Naadiha
1: ang cool na kong mayor dre.
0: Naadiha sa ilang palibot ang ilang mga paryente.
1: Na.
0: Gihimo og executive secretary, gihimo og kanabang naasa sunod sa laing buhatan, mga paryente tuwa na narbaho, mga job order, kipamanulod tanan. Di ba? Mauna ang style.
1: Pero mas hadlok ang nasyonal kay ay pwesto man sa ubos nga posisyon, nasyonal naman sila. Ibutang sa congressman, sa mayor, sa gubernur, ang ilang mga malos kinabuhi. Tara, ganoong picture na to.
0: Kala lang.
1: Bullseye! Gwapo nga picture,
0: no? Saan naman, kaya makadaog mong gwapo nga.
1: Tao, mga gwapo inipili.
0: Diba? Mami tao, ako naganahan ko itong panawagan ni karon ako naganahan kang Garcia ba sa Kumiling. Nga, kaya mga panghitabo tanan, actually sala nyo sa tao, tinawad man ba? Mauna nga gikinahanglan na iyang hagit, kapag abot sa eleksyon, magpili gitaog ka ng kandidato nga dili lang tungod kay sikat, dili lang tungod kay atong kaila.
1: Mm.
0: Karabang, mupili kita ang kandidato nga kanang
1: naagay
0: katakos. Naagay katakos. Kay, ganun yung mga panghitabot na lang, sala man ato eh.
1: Bao.
0: Eh, kita may nagbutang ni Ana sa ilang ha sa ilang posisyon.
1: Correct. Kanang diba? The right to suffrage na to sa isa ka once atong, in six years.
0: Oh, atong gibaliwala.
1: Oh.
0: Atong gibaliwala ba? Nga naman, tungod kay sa kwarta.
1: Mm. Once in 3 years.
0: Mm.
1: Mauna nga, karong palang daan, hapit naman 2028, unaw-unaan na ninyo.
0: Ayun na, kami ba, dugan na ako ng ginabalik-balik, kada eleksyon ako gininginistorya.
1: Mm.
0: Kumuhatag sila kwarta dawata, pero pagboto, kana bang tanaw gini mo nga katakos. Nga naman, di ba mo mabalaan?
1: Di, liwabalaan eh.
0: Kung mabilde na siya, saan pa may mabuhat niya?
1: Mm.
0: Di ba?
1: Di na siya makausab. Nga namalit siya buto.
0: Oo. Oh. Mm. Kung mapildi man siya, di ang barangay. Awan siya yung choice. Di ba niya mapalanugin sa ang nagbutar sa iya?
1: Tagam niya, tagam. Ano ba no?
0: Di ba? Bawa na nga kung matag man siya kwarta, duwataw.

0: Abli og oportunidad alang sa ilang isig kababai nga kabanay kinsa na kasinati usab og kalisod sa pagsulod sa mga industriya nga gidominar sa mga lalaki.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nga na aram din na kadali di ay.
0: Bersbalos lang.
2: Pero mabur ang mga babae, no? Mas kasagaran sila ang involved sa nepotismo.
0: Pero at kanil sa politiko, likaya ninyo niya, pinaka the best nga pag-select og kabinete panahon ni Noynoy Aquino.
2: Oo, oh, tinon.
0: Kay gisalang
2: nakabase yun. Nakabase sa ilang skills.
0: Oh, nakabase gin sa ilang skills. So, tinuod lang. Kani wala ni halong politika mga katropa. The best kito nga mga cabinet members nga to nakita kay gibase gid ba? Baka magkidigong okay man gihapon ang mga cabinet members
2: pero nanay magod, bahid nanay, politika na.
0: Oh, nanay bahid politika.
2: Nanay loyalty.
0: Oh, nanay, kang Duterte. Oh, nanay loyalty ba? Mauna ang nagkakaitabo samot na gisundan ni PBBM.
2: Assignment lang sana siguro.
0: Ah, sige. Kabon sa bahala diya. Bubreak sabi mga kagilaan, kaya ito sa pasundun sa itong pagbalik. Sabay report gabit-bit na dari para sa ito ang mga katropa. Sa ito ang pagbalik, kiningabahin na ito ka ninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy Nationwide!
1: XFM!
2: Turbo!
1: Pakusog!
2: Turbo!
1: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
3: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
4: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: XFM.
7: Premium Dairy, ang bago.
8: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Dairy. Karun pa to normal na akong pamati.
7: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama

0: katarata, glaucoma, tiridium o guban pang mga problema sa mata na magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Iligyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Ah, isot pa din si papa.
5: Isot pag yun yung taon.
4: Daw gawa, papa eh.
5: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Jason.
1: XFM. Exciting.
2: Bullseye.
3: Ahora se toma que tropa de las 7:47, ¿no?
2: Bullseye.
3: O pa' que ha ponido que tropan Ruel Duventay.
4: O que tropan Chris Ligaspil en Gepo Nibay.
3: O siempre van a que gran que ni imaginas a tu cariño. Santona Plus Coffee Mix. Anca pega macajata grato para que tropa o que daban Dugan Energy. Pagkitana ka Santon Plus Coffee Mix mga kagilaan. Tungod mga katropa kay aduna kini soya beans. Pero man kita, ang soya beans mga katropa, lindot ni para sa to ang kalawasan. Basta apay malunggay, ako rin nalungkot na puro sa vitamin at minerals. O di lang ka na, napay mangosteen.
4: Na!
3: Unsa pa yung kipangita? Dari na ta, sa Santon Plus Coffee Mix ka mapalit sa paborito na itong mga butika!
2: Bullseye!
3: Na sa linya itong dawato ng report ni katropang Philip Poligario kay kagapong Adlawa, pastila nung sa may pagkaunsa, ah! Doon naman ni Ambak, mga katropa, sa may sinawal. Ambak ba ni? Nahulog ba ni? Pagkahulog sa 90 anyos ng lola sa Pangpang, sa barangay Sinawal, padayong giimbestigahan! Itong siron ang dugang detali, Ambak din eh. Hulog din, dili Ambak! Sabang taong kakatropang Ruel eh. Hulog! Katropang Pilip Poligario, imo na!
5: Live report! Katropang Ruel o katropang Chris, nagpadayon karon ang Macar Police Station sa ginipaygayong investigasyon kalabutan sa kamatayon ni ining 90 anyos nga lola nga nahulog sa Pangpang sa barangay o sa Sitio Pau-Pau, barangay Sinawal ni nga dakbayan sa General Santos kagahapong adlawa. Kahibaluan nga giila ang biktima nga si Los Santa Macayayong 90 anyos nga residente usab sa nasampit nga lugar. Sumala pa sa itong mga otoridad katropang Ruel o katropang Chris, ulahing nakita ang idaran nga nagkuha og iyahang ayuda sa Oval Plaza kauban ang iyahang mga kabanay nga June 14 ulahi kining nakita nga sukad nga nakauli sila katropang Ruel o katropang Chris, wala na batod pa nakita kining nasampit nga idaran.
4: Oy.
5: Dito nagagi-report sa actually una nagagi-report sa City Health Office nga missing ang individual. Dayon from Dr. Calonzo, giturn over niya kay Dr. Bongdasera sa CDRMO nga ang CDRMO nakikoordinate sa General Santos City Police Office kay City Director Venancio City Director Venancio niya giturn over niya sa Macar Police Station tungod ulahi laging nakita nga nakauli kini ng sampit nga idaran sa ilang panimalay sa barangay Sinawal. Milabay ang pipila ka oras ka pipila ka adlaw rather katropang Ruel o katropang Chris kagahapon sa Udto, adunay report nga nadawat ang anak gikan sa mga residente sa lugar, partikular ang mga ngahoy. Kay nakita dito ang usa ka patanglawas sa babae katropang Ruel o katropang Chris. Nga gikan sa information gipahibalo kay Dr. Bongdasera ingon man sa mga hintundang ahensya na ang CDRRMO unay nagresponde sa area kundiin alas 2:30 sa hapon pa nakapahigayon og retrieval operation. Nag-mobilize dayon ang CDRRMO para makuha ang patayng lawas kundiin nakita kini ubos sa Sitio Pau-Pau, barangay Sinawal. Sa impormasyon 50 meters gikan sa taas katropang Ruel o katropang Chris ang hilawmon. Oo, sa posisyon kundi nakita kining edaran nga babae. Sa pipila ka oras o milabay pa ang pipila ka oras ay hanga nakuha ang lawas around 4:10 in the afternoon dayon giturn over kini sa Macar Police Station katropang Ruel o katropang Chris. Nakita matud pa ang idaran nga naa na sa state of decomposition.
4: Agoy.
5: Hinungdan nga giturn over dayon gikan sa Macar ngadto sa pamilya sa nasampit na biktima. Sa pagkakaroon, wala pa igong impormasyon ang Macar Police Station kung unsay hinungdan nganong nahulog kining lola o basin adunay mga foul play sa nahitabo nga insidente katropang Ruel o katropang Chris. Tumala pa gani sa tong mga otoridad nga ang nasampit na area ano bagid siya katropang Ruel, murabag niagi pa sila kining kasagbutan, mga daghan-daghan nga mga punuan ingon man kining area sa ubos gyud, no, nga part sa may ano na ni sapa na daw ni katropang Ruel. Uga katropang Chris. Nya, gahapon, pagkakuha sa family, wala po gidugay, gidala siya sa purinarya para maplastar. Nya, ginahulat na lang po sa itong mga otoridad at dugang information kung ihaya pa makini or idiretso na glubong tungod anaana sa state of decomposition.
4: Posible so, siguro katropang Philip.
3: Pinakadlaw na rin katropang Philip na itabo kay state of decomposition naman.
4: Wala naging si kauban pag lakaw niya. Mamuha rin kadlok. Baba sa 90 years old palako na magsirausa. Maraga, na ay posible. Oo.
5: Exactly, no? Katropang Ruel, mao po'y ginaimbestigahan sa itong mga otoridad ang mga kaubanan niya, ulahin na kauban niya, gikan sa pagkuhag ayuda sa Oval Plaza, pauli sa ilahang lugar. Mag-ano na, karong simana, kay Biyernes man ugma, maghapit na usa ka simana kung dili pa siya nakita kagahapong adlawa. Kay June 14 siya ulahing nakita katropang Ruel o katropang Chris sa TDRRMO. So mala pa ni Dr. Bongda Serra, 3 days ay siya nga reported na missing dito pagipahibalo sa ilaha nga nagpahigayon dayon sila og search sa area pero sayop no ang atong mga otoridad sa ilahang operation hangtod sa lagi kagahapon nakadawat sila information gikan kay Dr. Lalaine Calonzo sa City Health Office nga ang anak matud pa nagpahibalo nga nakita ang iyang anak iyang mama dito sa ubos sa Pangpang sa barangay Sidawal. Kay baluan kining area biag ni sa Sitio Pau-Pau katropang Ruel kung agihon nato gikan sa diversion pasaka kataas kay ni maagihan pa nimo ang plantation sa pinya nga may taas nga area kabundukan nga may mga ginagmay nga community nga naa dito so di na pud katingalahan nga milabay pa pa pipila ka oras ay hanga na discover ang patayng lawas dito pero as of now continuous ang atong mga otoridad katropa Ruel katropang Chris sa investigation sa hinungdan sa kabatayon o ganganong nahulog or do na ba foul play sa nasampit na insidente.
3: Ayun, sige, salamat sa report katropang Philip.
5: Masala ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santone Plus Gold alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Dapat yan ang mga idara na naging ikauban mula kao.
4: Ayun, yung pasagdi, 90 years old, palakaw-lakaw rin yun. Bagay, believe mabuta sa mga kaigsuran ng mga IPs kay tagas ni edad katropang Ruel o niya anad po sila. Wala lang, katong higayon na siguro, basig gawlan ulan, basig dangog, basig na dakinas, wala takay ba ano. Pero ana lang, kung doon naman galing mga samang sitwasyon, kamong mga pamilya, ay inyong pasagdi, ang inyong mahal sa kinabuhi, maglakaw nga naging nusara, nabintaan nyo sa mga good dapat na si kauban.
3: Yan. Alright, sa itong magbalik, atong isgutan ni Glenn. Unsaon man ang panahon sa kagubot namin ni Putismo gihapon nga sa ato katalag
1: nasipyat.
3: Sa ato pagbalik ato sa panahon sa Secret of Health ato makauban na mismo ato President CEO Doc Revelito Oy kinigabayan ato kanin nyo.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pasimilisa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta.